0: kay Carly Tornea Santiago sa Manok-Manok na sa Boracay. Sir Mario Torreya, good morning sa San Francisco, California. Ma'am Haina Merced, o pa-shout out ko no sa One New Washington. Kay bro J. Marcarpi Juliano na sa Otsando sa mga katapoy ta Plaques of the Divine Mercy. Good morning, Gid. O good morning oman, Toto Roger Nagales. Madam Rosie Isog sa City of Andagaw. Lionel Balinsa Vlogs, good morning, Gid. Paring Lionel. Mambilia Lucero Crispino, mga tagaliputos, God bless you always. Kay Jojo Opanda, na ipatring ng Nancy Igo, sagnang Josephine Ratay de la Cruz, sagnang Lian Sablaon sa Tinigaw. Kay Jake Aglocas, Kyle Rupa, ang mag-amang Rupa, ng mga taga-Burwanga. Na kay Kapitan Lourdes Nini Reyes, yapit lang Pesta Tinigaw, ha? Next week kita, Pesta Tinigaw. Oh, good morning, Gid. Rowa pata kay Inquintro. Sino pa ba garong may puwersang umingkwentro? Kaya matsawa man yan, eh. Kapitan Nini Lourdes Piroso Reyes aga kay dating Kapitan Toto Lando. Dating Kapitan Eupemio Tem de la Sena, good morning, Kap. Una sa Poblasyon Makato, more power man. Aga kay dating Vice Mayor Macaron, SB member Nini Nerly Fermalino de la Sena. Have a beautiful and blessed day, everyone. God listen to the heart behind the prayer, not just the word. May the Lord hear your prayers today and grant you the desire in your heart. Amen. Shout out sa akong igsoon. Sa Linabuan, nagkita kami kahapon sa piyesta. Abi listeners, gid nimo mao. Dahil habatianan na among pangagan, adlaw, adlaw. Thanks that sino ang nangagan na imong igsoon na mamrolin goyo tabor. Wa ba ni mong inbutang abiya eh. O isin mo kakondo ang nangagan. Sa igsoon ni Kwan ng Rolin Goyo Tabor sa Linabuan ay nagpamista kagali kahapon ito. Waan ni mungkin butang iya eh. Madam Marcel Mumbay, oh, good morning, Gid. Agahon pa nagpamati si Rudy Damian. Thank you, Gid, sir. Kay Ma'am Lina Mercado, happy viewing una sa Sydney, Australia. Alin sa Australia, tabo kita sa Hong Kong. Madam Bill Arsola, good morning. God bless sa Hong Kong. Kay Mr. Jacinto Torati, good morning, Gid. Mayroon ba niya pagpamati? Una sa Bulacan, kay Arbitore, signing on, signing off ako sa programa mo. Diba? Naka-travel, ha? Naka-aircon bus pa ko na yung mga makagwapo, eh. Kay Bongson nyo sa Marikina City, akong anting kumaring kagawad pa, Nancy Soto Season na Stambak, aga-kap Tubi, Uno Season. Good morning, Jit. Ang saka nung kapagamati, patamyaw man sa mahugod, agbabuot nga si Ariel de la Cruz Milgarejo. Aga kay gwapong Kennedy de la Cruz Ablaon, puro igbata galisandara ni Doc Sincha. Ay, de la Cruz ay. Ano kay makagwapo? Matsa may ibig kang sabihin makagwapo eh. Sure, Gid ko. Katunod, Jit. Nga nagapamati, Gid, akong isuon. Sa Linabuan, sir. Si Ma'am Lucia Rano Francisco. Na. Harat, ah. Si Ma'am Lucia Rano Francisco. Igsuon ni ng Rolin Guyo Tabor. Ina sa Linabuan na Norte. Nga nagapamati. Thank you, Gid, Mama. Lucia Rano Francisco. Kibot ko ta tumaas kapak kay Rene Clark 6'4 bao, ikaw 6'11 negative 2 do 6 hindi 6'11, 6'2 lang. Saga man ako pagkahambag 6'2 lang, hindi 6'11. Good morning, good morning man gali kay Captain Alin Nalaunan Rovelo. Alin sa Villarobel Brothers at Bakan. Oh, good morning, Kap. Alin Rovelo at Bakan. Alin ko na sa Villarobel Brothers. Aguna kay Junalyn Ricasa. Kay Kagawad Bino Mapialo na sa Magubahay sa Batan. Good morning, Gid. Kay Sherwin Agrama. Pwede makakuha national ID sa Kalibo. Pwede, syempre. Pwede. Pwede. Good morning. Pa-shoutout. Iyakabag to sa PSA. Pa-shoutout sa Barangay Tigbawan, Madalag. Pa-shout out kay Ate Girlie Natividad gagaha ita pangilabas. Timprano pa ta pangilabas da. Alas 8 pa nga. Ag nanay Jutilde Imaysay Natividad. Ag konsyal Evelyn Sabala. Halin kay Ariston Natividad. Kay kagawad Michael Villanueva Sulina. O patamyaw si nanay Diday Mila. Ag tatay Nonoy Julibal Guyo Itanlod Libakaw. Ari kay kagawad Michael Sulina. Ay kagawad Rigi Bungabong ron niya jurisdiction. Hugag-hugag man maton. O kagawad Rigi Bungabong imo kunong jurisdiction El Barrios. Hamay di makagwapo, hugag-hugag man kuno. Good morning gid, dating kagawad Kapmila Innocencio Taykot Tanyo Buswang. Matsa may concern man kay karon dati si Romel Dislate sa may IMCOR. Ah, nagapamati ako dati, agali, oo. Aron nabi, kabawbahong building. Tapos rintahan mat kabawbahong kakumpanya. Wa mat parking area. Yun di patulat ang klaseng sistema aton nga ra. May ganit agrestauran di kato sa may veteran sa binyo nga nag-extend sa karsada. Ah, matsanagyan ko pilang adlaw. Huwag mo nag-uwix and extend. Nadutlan man siguro. Dumdum ko, kada mugdamo ko ito, uyahon mo nga. Hindi kakapanok, kayo mo ginobrang bawal. Matsa, huwag mo nag-extend ko ng trapal sa karsada. Nga piling na anaro karsada. Animya.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Eh, para sa Bicara, para sa mong iping ng hotel, pinatindog it hotel nga kabubaho, what parking area, di patula.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Araw among iping nga gasunod, what at mga parking area. GS5 bilang rumay parking area rikaraya. Maliban sa GS5, wow, nit may parking area rikara. Anong parking area? Karsada. Animales.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Diyos mio ta. Kagawad Kim Chanya Milgarejo. Good morning, Ed. Kagawad, Kim. Good morning, Kim. Safe ko, no? Bilog, Gabanwat, Kalibo. Maakig ang imaw kung maperdis eleksyon. Pero, wa na nag-obraran sa poblasyon ni Mel. Wagid ko na milaw, mali makagwapo. O na, abian ng kagayo, matakiro, ana, tutanas, babaw. Kay Ampod Atorne Hinje Reyes. Oh, good morning, Ed. Ampod Atorne Hinje Reyes. Good morning, shout out kay Bart Bitoon. Eril Dicena Richard Nalaunan Agwoods Francisco. Ag Dr. Jones at your service. Good morning kay Tres Hermanos, una sa Mabilo niyo Washington, ag sa mga taga Rose. Bulwang, Ramas Oipitsing Ansans Incorporated. Oh, kompleto doon Tres Hermanos, Tres Hermanos ha? Rose, Ramas Oipitsing Ansans Incorporated. Rose! Motion sa Pampango, Mamasyar. Ay, ang agang. Kahapon nga nga magapit linabuan, baka daw kagto, kapin pa sa Pampango. Salamat yun sa imo nga gina-offer ka kon nga maato sa Pampango. Kagawad, kumari, Auntie Nancy. Kay Robert Luis Kailig, kagawad, good morning yun na sa Katipunan. Binaliw point sa Burwanga. Madam Linda Taay. Kay Amabella. Amabella. Ayo, Amabella Jimenez, una sa New Washington sa Mabilo. Kaya Ma'am Annabel Magno Maban, pa-shoutout na sa mga taga-Pangpang Village, lalo na kay Tomas Tihada. Sige, pamati, todo radyo. Salamat, Gidget. Thank you, man, Madam Annabel Magno Maban. Ay, ano pa, abi? May iiba pa ba iya sa ang iping nga makagwapo? Wa, matimba iyang hotel. Calling TTM Yoron. Ay, nako, engineering, gidmaton. Amat gina tinaw antanait building permit, occupancy permit. Ah, zoning clearance. Paano ito ba nakakabout zoning clearance sandara? Occupancy permit, building permit. Kapit inugit building, what setback, what parking area. Lakas nila, no? Lakas talaga nila. Magkano bang binayad nila?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Lakas nila eh. Eh, kano bang tingin nanggap nyo? Ba't ang lalakas ng mga taong to? Nakaya pa na magpatay ng building na walang setback, walang parking area. Pwede rin pala. Nga na ginatugar at iba haman. Kung pwede kanda, sa iba hindi pwede. Ay... Natural lang iba, mariklamo. Hay, aman sandaron. Agin pasugtan yun man. Tapos kami hindi. Class legislation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kuno mga taga-Ganson, Hamindan, nga nagapamati makaron. Alin kay bungso nyo sa Marikina City. Good morning. Duga pa obrat building, what parking space, hay andang brain located sa andang... sa... Ubuhon ako Skyler Chan ah. Oh, good morning kid. Dula sa Singapore. Happy Tuesday. Pa-shout out lang sa mga naga-birthday today. Nasayra nyo ng dagon. Huya abi ay base sokto nit blow out. Sino ko nung naga-birthday makaroon? Happy birthday lang. Happy birthday galing nung Johnny Villaruel. Ah, birthday mo galing makaroon. Ah, nag-notify kay nakakon eh. Ah, nga birthday mo ko nung makaroon. Nung Johnny Villaruel o nasa istansya. Happy, happy birthday, kid. Blessed Tuesday ko na sa tanan, ah. Hamang ni Scarlett Chan, may nasa Singapore na, do tao, disiplinado. Ah, rong gobyerno ay may political will. Tapos, dong gobyerno, stricto, sincero, may political will. Kaya rong tao, disiplinado, ag nagasunod sa patakaran, ag sistema at gobyerno. Yakaton Laulaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano gilang abi kay ro Singapore dati, kisot-isot nga nasyon. Pero aron tanawan nyo ro Singapore. Ah, economic tiger. Iti siya. Kay Sir Eduardo Sarcino Prado Jr. Good morning, kid. Wala sa Tagarorok Nabas. Pag-greet ako jet sa akong manghod sa pinamukhaan kay Sister Lourdes Reyes. It happy birthday. Agmayad nga pagpamatis sa isla nakon nga pinamukan aning kay Madam Faith De La Cruz. Auntie Dailin Ong De Filipe, good morning, God bless man. Kay Aristo De Tividad, oh, good morning kuno, ag medyo pagpamati kay Rapi Nahil, ag Ruby Nahil, Nasyon, Dayo, ag Marilo Nalayog Piano, ag nang Sanda Domingos, ag Chanel in Domingo. O rin kay Ariston Natividad. Di no problema sa mga building una ay hagos ang kunon patirong pedestrian sa kalibo, sambilog ron sa dahilan ni traffic. Siyempre, andang customer sa karsada, gid mapark. Plus ko mga bangko na sa Ruas Abinyo. Ag may mga karatula pa nga no park, ag reserve park. What a heck! Ay tama kagid. Tres Hermanos. Tama kagid. Galing gobyerno abi mismo tanawa nagpatindog ng shopping center wa nganit parking area.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Kabatas. Ya patindog ng shopping center wa kat parking area. Ah, galing kato wa pat building code eh. Sige, pagbigyan muna natin yung shopping center na yan. Kasi pagpatindog yata at shopping center wa pat at mga building code kato eh. Wapat mga requirements ita setback ang parking area. Kaya ratong nga dating tindahan, wamat parking area, wamat setback. Ah? Pero rin nga mga bagong tindog nga ra. Ah? Hamad yun na pinasugtan ta natunda. Una-una, dapat may setback. Ag kung establishmento ka, dapat may parking area ka. Iba taro setback, iba taro parking area ha. Maliban sa setback, dapat may parking area ka pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Pero natatawan mat permit. Yuri Patulat, good morning from Nabas, Hibon. Galantawid kami uja ni Junior Rubiti sa imong programa. Ade kay Dirk Chan Rubiti Milojas, ita Hibon Nabas. Money can talk to those who can afford to pay the bribe. Tama gid Skyler Chan. The... Diba, pobrahan ni nung... hindi na pwede. Kaisot malang abi. Mataas siya gimo, pero maisot. Sina ibutang. Ah, hindi yun pwede, imposible dito, makagwapo. Hindi na pwede yan. Good morning, Jet. God bless adlaw ngara. Hali kay Charles Domingo. Thank you, Gid. Hindi man ako magpati nga may bribery nga nagakanabo sa LGU. Hadlok ang makatapag at mabaho nga tawo. Hambay ni makagwapo. Kuwang nga si disiplina. Ginapita sugtan ng executive na sana yun hay, kung masitay na do, nadaga sa istorya. Gin ko nabi, gin pabayaan nabi. Gin tolerar baga. That's why nga aron nangin problema ko tat banwa. Nangin problema ko tat susyudad. Di ba ga, jerks makabinta? Di karon kontarong parking lot sa printed shopping hay nano ay isda tag mga gulay roga park. Ay ginobrang talipapa, jerks makabinta. Rosie lang ang sakalam, tres hermanos. Sa LGU Kalibo, nga nag-inspeksyon sa pabahay sa Naluok, may mga residente nga nagatinguha konta nga kay arondo kanang septic tank agun magamit o ng CR. Ay ginsita agin pakuhat permit. Ang pangutana hamaan gin-accept it LGU Kalibo kat gin-turn over kandat contractor dong NHA nga kaabo-abong kugang agpalpak rong construction agarong ginaayos yung kunta hay sitahon. Pagkatapos kung hindi mo pag-istaran, kuhaon din kimo. Hay kumo, wa it nag-istar. Testing nyo abit istar nga wa kamot CR. Tama kid, bagsik ni Juan. Haman matulit yung binaton dun. Ay abong kugang. Alas 8.19. Medyo pagpamati ko no sa CBM phone shop. Una sa Oyo Torong. Aga sa Alpha Omega Beta OHM Bets Fraternity Ag Sorority 1976 alin kay Mike De La Torre sos man maobra pa it parkingan ka tudok kung pwede man lang sa plaza cars sa karsada ag sa plaza. Good morning. Tama may tama ka Irene. Ang problema baway nga ni kunta hay karsada ag plaza tapos obrahon mong parkingan. Di ba gabong sonyo? Basi may kickback? Tay, gin... Hindi nga nga, di marikawan nga nagasugod gin sa itong isip ng mga mauron nga bagay. Nagasugod kita sa itong isip, hindi ba nagawa nga magduda rong publiko? Hindi kita marikawan nga magduda rong publiko sa nagkakatabo. Ay, matunay, hamaan nga ni, bakit? Bakit po? bakit po kung wala eh bakit po nangyayari ito? Good morning Kim Safeman, Ma'am Lilibet to na ni Mateo. Dapat ibagbawal ng plastic cup ya sa area at city port. Grabing kalat sa likod it's sea wall. Posibleng ina nanda ginapilak pagkatapos ita kaon nanda. Bukod na imposible una kita na ginapilak. Itsang nanda ko mga irresponsible man nga nag-acto sa city port. Good morning, malapit ng eleksyon pang barangay. It's payback time. God bless you po. Thank you again kay Dino Salminaw, kay nang tinagoboy tambong. Sige, pangisi ng mga yawa. easy ng tina. Good morning, perme ako nga nga pinamati sa inyong programa. Umpisa sa gahon pa. Ro, isyot mga LGU. Kabay pa nga, maabtik ka. Ronga kuwa sa tanan nga LGU agud maiwasan og ginatawag nga graft and corruption. Tama gid Ma'am Lustaay kunta rokuwa manabi ko na matkara hindi man naton maintindihan. Matudong kuwa di ta bisan gid gabug ka dokumento sa kuwa kada sudlisod Ma'am Lustaay di ba? Ay nako turo ko pa na dito sa central office kun mahina-hina ka man na mag-usoy papeles. Ag sa kuwa ka magsalig, ay nako. Turo katingnan dito sa Metro Manila. When ginobrado shopping center jet, National Building Code of Developments was enacted in 1977. Di lang ko sure kung anong pero matsa earlier than that siguro Kasi unga ako inanong shopping Hey, ginunga ako 1977 Tay una utaro shopping center 1977. 'Di ba? Dating tindahan niya tara Nagatindogon doon Rap road pa katurong karsada. wapay ta konkretong karsada sa poblasyon anay. Nauna akong nakita ang konkretong karsada ng insemento di kara sa may Archbishop Reyes Street.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Shout out ko sa mga wat parkingan. Alas 8.22 sa amon nga pagbalik. Rayang Ginpail kahapon nga kaso. Kontra kay Mayor Michael Ramos Itali Batan. Pagkatapos siya mangkara. Standby. Oras sa Tudkinyo, Ginebra, San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ng ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance na manalo. Drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
5: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: DGX 500.
4: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay?
3: Umawi ka na lang
4: sa DGX 500.
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
4: pang laban sa mga free radical
3: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
3: Ang DGX 500.
4: Araw-araw,
3: bibili sa mga butik.
5: Phone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa pulaw.
7: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gin,
7: may free collagen,
6: gutatayon ka pa.
5: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
5: At gaganda ka pa.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Kilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
3: Matatas mga butika.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift.
10: OT.
9: Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
12: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow!
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
18: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na!
10: Jet, the Jet Reyes.
14: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 8:30 is 7 na.
18: Todo komentaryo. Todo
14: komentaryo. Bomba Marimar. Bomba Marimar man. Ay, good morning kid kay Nang Tina. Una sa Tabalagon. Wagon! Sorenderon kita rin na. Wangan eh, nagkakabaga ka rin mga SB. Pilang beses kung ginahinambay ka na o galing. Wapait hugag. Pero may plano. Importante makagwapo, may plano. Bisan asa lang sa plano. Pati mga basag gaboti, ihaboy pa sa baybay. Ila sa nga mag-uwag to sa GT Port, manami. Ah? Pero mga irresponsible man, hindi man tanan ha, hindi man tanan. Siyempre, matapos kiday juris nga pagka-mayor. Natural, wamat nagabato sa kalibutan. Tatlong termino malang, ruaton nga mga politiko. Ag pumahuway itatlong dagon, ag pwede man bumalik dayon. Pero huwag tagabato sa kalibutan sa politika. Ag may mga bagong mapungko. So, bago man designate design, ay depende sa kung sino man dumabuhos ka na ron after 2028 election. Kung andaw man nga baguhon dong design it plaza. Ay kamay pang ligon, ay kanugon ng kwarta. Tres Hermanos. Good morning kid Lola Merns. Una sa napnot kay Lola Merna niyon at kay Lolo Hel niyon. Kagawad Lolo Hel. Oh, good morning kid. Ag sa mga taga napnot una sa pamilya niyon, Soto, Nimes, Season, Nahel, ano pa nga ni? Ah, basta tanan nga taga napnot ah. Di ba ka Kapitan Diesel? Auntie Celia, good morning. Sa Iloilo, 24 hours na nagalibot dong mga job order para magsita it nagakalat. Pero mga job order sa kalibo, dinuhong ang may una man yung nag-obra. Di magitanan, pero abo doon nagaduhong. Open tanan sa parking dong karsalahon niya. Bigid sa mga magarang sagakyan. Sus, masabulag dayon dong mga kap kung kotse rong nga-parking sa karsada. Pero kung tricycle nga ni roga-parking, madali, abtik din sa nga magsita. Kung wa pa itswerte, ticket na yun. Handlock sa nga magsita sa may mga kotse. Ang bayan ni Faith de la Cruz. Actually, yung ticket-ticket nga ron. Dali lang ka mo mag-revise it inyong traffic code. Wa nga ni kamuit, kwan. Adjudication board. Una sa inyong ordinansa, dapat ga-create adjudication board before maging final dong ticket nga ron, gina-apila pa ron sa adjudication board. Wa nga ni kamuit adjudication board. O ga-revise yun ka mo, makaroon, ginabagay yun. Dong revise, ha? Version ita 2020 nga traffic code. Wa, gid ka mo naka-create it adjudication board. Ay, Diyos mio, gamagat ay basa. Madam Pate de la Cruz, abong job order do kalibo. Hindi masayran dong trabaho't iba. Pero iba, sige ang hampang it im, edi karoon gid sa may likod it dating stage. O nasa nagapinanago ag maghinampang. Siguro ginbinantayan mo giday. O naman sa kapiton, abong G.O. Wamat ginaubra. Namit na maglinibot-libot. Abong kita makita. Magreklamo dili swildo. Pero waman haus ginaubra. Lag in, lag out. Smoke, smoke, kaunyang. Matsamay punto ka man. Makagwapo. Di ba, Tres Hermanos? Good morning, kid. Perming nagpinamati kimo. De la Cruz aga Bitoon family. Good morning, kid. Dana sa Borokdos. Paring Abel. Abel ito. Abel Prado de la Cruz. Kay Kapitan Vic Mandal. Good morning, kid. Kapitan Vic. Mandalit Kano. Kay nung Jinjin Gonzales. Everyday, kid. Nagpinamati kimo. God bless. Good health. Keep safe. Thank you, kid. Nung Jinjin Gonzales. Lipat ako. Bulano kagali. Hindi ako bulano. Buliro lang. Bukan ako't bulano makagwapo. Bukan ako't bulano ah. Si Quanta, sino ba mga bula magkabulano? Hindi. Kabulano ba si Kagawad? Pero hindi ako bulano. Nakabo Jet, kunta butangan ita mga tanod or kap dong pedestrian kat masako nga karsada. Pero kat sa may polytechnic nga ron, masako gida di karuyon. sa may IGA agud maiwasan do mga disgrasya. I-suggest galing naton sa aton nga taga TTMD. Good morning gid kay Mr. Angelito Briones Marincilla. Now, balik kita. Namit ang GO dati, gasilpon lang. Abugid man, abugid man. Oh. Abugid tayong nakikita eh. Happy viewing gid, Mama T. Sarabia Oro. Bawa ka biro nga IPB sa kwa, no? Sa Canada. Huwag ihapon ginlalip ita Canadian government dong pagban sa IPB Live. Halin niya sa kwan. Facebook baga, halin sa Pilipinas. Kaya naka-YouTube si Mama T. Sarabia Oro. Happy viewing gid na sa Canada. Ano ra? Job order kalibo. Nga iba ka todo, waon ganit na obra. Gauso lang ita. Pat alam mo yung may mga ganyan-ganyan. Sos ah. To kalibo sanay gon sa bawal ng mga ordinansa. Diba? Tama man ako. Dapat ang ani katodo. Kalibo mag-obra manit. Bawal ordinance. Kasi do yun do nasunod sa kalibo. Bukodit puro lang manaming ordinansa. Huwag may ginapatuman, mahalaga. Mahalaga ang kanda, kwarta. Ngani dapat magpasait, bawal nga ordinansa. Sino ka ba makakita, bawal nga ordinansa ay? Okay, sige Liso, anay kita banwat batan. Ay mainit-init para. Kahapon niyang nabato ni Tobis of the Ombudsman for the Visayas, Cebu. Dayang ginfile, nga reklamo, sana mentionar ko nga mga respondent. Diretso kita sa ugat, ginhalinan gid Coraya Banwa nga kaso. Raya ay isang ka-joint verified complaint affidavit for violation of Section 3E of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practice Act. Violation it Article 217, it revised Penal Code, malversation of public funds, and for the institution of the appropriate administrative proceeding contra sa mga respondent for grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of service, violation of section 305A, 323, and 338 of RA 7160, Local Government Code of 1991, violation of section 4A, B, C of Republic Act Republic Act 6713. Isa-isa lang. Dali lang gina. Plastar tanay. Sa kadamo eh. Okay. Senyon. Base ko na saan ba yung iba? Number 13. Dali lang gid ha. I-plaster muna natin.

0: binayaran si Abelarde. Ano pa? Construction and implementation at water system, 7 million. Rehabilitation, repair, and improvement of Bataan Government Center, 26 million. Repair, rehab of Jainer Dimiterio Memorial Sports Complex, 6 million. Ag dayang pagbakalit solar streetlight, 6 million. Dayang ordinansa which was sponsored by respondent. Ay, mamangka po ng sponsor. Si SME member maghihapon William Bautista Jr., din chairman. It Committee on Appropriation Ways and Means. Formally ratified dayang proposed borrowing sa DBP in the principal amount of 75 million para punduhan ng limang ka mga proyekto nga ra. Priority infra-project ko no. Dong enactment at ordinance enable the municipality to proceed. So, siyempre, ay ginaproban ng ordinansa, nagpadayon sa pag-utang. It's 75 million sa DBP. Kaya nga ni nga na-release dong pundo. On February 26, 2024, suno sa authority granted under Resolution 2022-103 as amended by Resolution 2023-141 ag Municipal Ordinance 2023-06. Dong respondent nga Mayor Michael Ramos acting in his capacity as Mayor and for in behalf it Bataan nag-execute kung saan kasi parado nga term loan agreement sa DBP para punduhan na yung lima ka mga infrastructure, priority infra ag development project. As mentioned, 30 million sa rehab, expansion at public market, construction at water system, nga 7 million, 6 million nga rehab, repair at Jainer Dimiterio Memorial Sports Complex, 6 million nga improvement at government center, ag acquisition at 6 million nga solar streetlight. Its term loan agreement specifically identify the project to be financed and the corresponding amount allocated therefore. Machine copies of the available term loan agreement nakatasiya as follows. Term loan agreement for rehab and expansion of public market as Annex A. Term loan agreement for rehab, repair at the Jainer Dimiterio Memorial Sports Complex, Annex C-1. Term loan agreement, rehab improvement at government center, Annex C-2. Term loan agreement, acquisition at solar streetlight, Annex C-3. All of which are made integral part thereof. The term loan agreement covering the construction and implementation of the water system project is not presently available. Despite kuno ko diligent effort to secure a copy, wagin makabuuro mga respondent at kopya. Ita rayenga nga parte sa water system project. So wa yan na may attach.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: October 14, 2024 sa 99th regular session at SB Bataan. Nagbagay sanda kurayang Ordinance 2024-12 ratifying the proposed borrowing it Bataan ng 75 million sa DBP. The ordinance likewise sponsored by respondent Honorable William Bautista Jr., dating chairman at Committee on Appropriation Ways Means, ay makaunod chairman nyo na si SB Perlas, ratified and reaffirm Ruana nga rat munisipyo nga proposed borrowing sa DBP nga 75 billion sa implementation of the foregoing priority infrastructure project. Rang lima ka mga proyekto. The enactment of Municipal Ordinance 2024-12 reaffirm Ronald Municipio at Bataan ng authority to proceed with DBP transaction and identify the same five infra-project nga pagapunduhan kurang-kurang utang. O November 19, 2024, dong sanggunyang panalawigan, nag-adaptar ko Resolution 2024-611. Rayang pag-ratify banwa, ita pag-utang arat si 25 bin sa DBP, gin-adapt it sanggunyang panalawigan. Gindeklara nga valid in its entirety. Doon man ang papel SP. Kung within sa authority ita sanggunyang bayan, bukod ultra vires, ideklara mo gila nga valid in its entirety. Valid and operative in its entirety. Kung November 20, 2028, do respondent niya Mayor Michael Ramos, transmitted to the sanggunyang bayan a letter requesting the enactment of supplemental budget number 3. Calendar year 2025, sa kandidat niya 75 billion halin sa loan sa DBP. Attached to the letter were the proposed supplemental budget number 3, agroan ng supporting documents, including among others, statement of funding sources, statement of supplemental appropriation, certification on the availability of loan proceeds, Municipal Labeling Council Resolution 2024-2, ang iba pa nga ng mga documentary attachment, agun suportahan din nga proposed supplemental appropriation. The letter and its accompanying documents were officially received by the sanggunyang bayan December 1, 2025 for appropriate kuno legislative action. Kung December 15, sa 23rd regular session, it is bibatan. Formally received the initially deliberated upon the proposed supplemental budget number 3. So, gindibatihan da, ginistoryahan. Dahil yung supplemental budget number 3, calendar year 2025, nga gin-submit ni Respondent Honorable Michael Ramos for the appropriation of the proceeds of the Development Bank of the Philippines loan. During kuno sa deliberation, rung member sa ngunang bayan immediately raise question regarding sa legal necessity. Ano rung kinangan kure nga rin nga appropriation ordinance before the municipality could lawfully utilize and disburse the BBP loan proceeds, the proposed supplemental budget and accompanying request of the executive department were thereafter referred to the Committee on Appropriation Ways and Means, Rules and Privileges, Ordinances and Legal Matters for Appropriate Study, Evaluation and Recommendation. So, waagira pag dibatihe gin-refer sa proper committee.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Significantly, the record of the proceedings disclosed nga as early kuno as December 15, 2025, remember sa ngunang bayan, including ari nga mga complainant nga ra, were already expressing concerns sa legalidad kurayang paggamit ko DBP loan proceeds without a duly enacted appropriation ordinance. Paano ka nag-respondo nga wakata appropriation ordinance? During sa deliberation, the municipal budget officer and accountant were extensively questioned regarding the legal basis for the proposed utilization of loan proceeds, the distinction between the ordinance ratifying the loan and the appropriation ordinance, the treatment of loan proceeds as trust fund or municipal funds, and the necessity of securing legislative authority before any expenditure could lawfully be made. These deliberations demonstrate, nagapakita ko no, that the executive department had already been confronted. So, may ginaatubang utang legal issue na nagapalibot sa proposed utilization of DBP loan proceeds months before the Commission on Audit nagpaguwa it AOM Audit Observation Memorandum 2026-005. Thereby negating any claim that respondents acted in good faith kuno or were unaware wakasayod it statutory requirements of the duly enacted appropriation ordinance certified through copy of the minutes at 23rd regular session ay naka-attach iya as Annex G and made integral part thereof. So, naga, dinay parungkuan, local finance committee, waasahan na kasayod, budget, accounting, pero sa kamaturan, may nabato na sa nang love letter sa kuwa. Ha? Nakabato nyo ta sa night love letter halin sa commission on audit, may nabato sa nang audit observation memorandum. Ngayon din ka mo dapat, ha? Mag-release it pundo. Dahil unang-una, nag-release kamot pundo nga ni, wa tayo ta appropriation ordinance. Nga ni, ginapapundo sanda. Ginapapundo sa pagpaguwa it pundo. Ginapapundo sa pagpaguwa it pundo. Stop! Ah, saga inyong ginobra.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero todo din ay pagidong, Finance Committee, wakasayod. During the same deliberation, Respondent Honorable J.K. Amer Demeterio, in his capacity as presiding officer, isang guriang bayan, actively participated sa diskusyon regarding the legal necessity of an appropriation ordinance. Bisan din nga ni pwede, ay presiding officer katimo, hindi kating pwede una nga mag-intern, mag-debate katimo na. As reflected in the minutes of the 23rd regular session, dated December 15, 2025, particularly, page 5, item 2.56, Anis J. Respondent Demeterio himself articulated the position that, bangod ko noong DBP loan agreement, already specified the project under corresponding purposes. The enactment of separate appropriation ordinance for the same projects had become redundant. Amari Vice Mayor, ha? Aba, salamat gid, ha? Dahil wa ko nakagto, salamat gid Kapitan Bimboy. Palangga kagin namon. Sa pagpadayon. De, Amari Vice Mayor Demeterio, ay, hindi man nakinanggan. Ay, naka-issue kita. So, may issue pa kita tuman, redundant yun. He reasoned that the purpose of the appropriation ordinance had already been substantially addressed ko, no? By the specific provision of loan agreement identifying the projects to be financed. This statement ni Demeterio demonstrate that the respondent Demeterio was not a passive presiding officer but personally nagpartisipar ko rin mo sa legal discussion concerning the authority to utilize the DBP loan proceeds and consciously adopted the position that a separate appropriation ordinance was unnecessary kuno, despite the express requirements in local government code. Amay ko nga ni Vice Mayor Demeterio, hindi kating dapat mag-inintro at debate. Ay presiding officer ka timo. Ga-preside ka timo. Ha, man nag-inintra ka man una. Tapos, para gagawa nga saga pa.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Intra kagaling, Vice Mayor Demeterio, kung nagapunit yung galing sanda, nagakagagulugon. Ha? Ikaw rin kapatawahay ita sesyon. Agkon na may butuhan, magboto ka. Yan ang papel nyo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Respondents Demeterio's position, however, was immediately challenged. Kita mo gilang? Tamo? Dong position ni Vice Mayor, gin-challenged during the same deliberation. Members of the Sangguniang Bayan emphasize that the authority to contract the DBP loan is legally distinct from the authority to appropriate and disburse the loan proceeds. Exactora, Engineer Bernardo Beri Moises. Gin-challenge, man hindi yun man kinanggan. Irandant. Pero mismo, abing kuwa nagsugat eh. Ginausuyan sa netkuwa. Gadisburse sa netpundo, ginausuyan at kuwa. Sintayin nyo, sendo kwan. appropriation ordinance. Ina required sa net kuway. Tewa sa rin ginapakita. Ag nagkapag-uwa at pundo. Kaya nagahingyoon sanda. Nga mag-obrat supplemental appropriation ordinance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Hambay di kara. It was explained during the session that once the loan proceeds become part of the municipality's general fund, the expenditure thereof necessarily required a duly enacted appropriation ordinance before any lawful disbursement could be made. Thus, even during the legislative deliberation themselves, Respondent Dimiterio had already been directly confronted with the legal distinction between the authority to borrow and the authority to appropriate public funds. Shortly thereafter, Dong Sanggunang Bayan adjourned for its Christmas recess. Proposed supplemental budget consequently upon the commencement of fiscal year 2026, January 1, 2026. Ro munisipyo nagpadayon nga mag-operate under sa re-enacted budget. No supplemental appropriation ordinance having been enacted authorizing the expenditure at DBP loan proceeds. Re-enacted budget ka, kaya hindi ka maka supplemental budget dahil wakat approve annual budget. Re-enacted budget kay?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, basic is the law. Hindi ka man pwede nga mag-supplemental nga wakat approve budget. Paano ka mag-supplemental wakat approve budget? The proposed supplemental budget number 3 was thereafter taken up kuandang 25th regular session ko January 12 buta. Kagin sunda ni Joint Committee Hearing ko Pebrero 2026. 5. Prior ko no to the transmission by Respondent Honorable Michael Ramos, kuandang letter dated November 2025. Officially received its sangunang bayan December 1, 2025, requesting the enactment of supplemental budget number 3 for calendar year 2025. Romon Sipiot Batan, nag-relation ko no. Agdag disburse. Itdaya nga, pundo nga rang inutang sa DBP. As subsequently reflected sa Audit Observation Memorandum 2026-005, mismong kuwa doon nakapuna. Particularly Annex A thereof, the municipality had already released loan proceeds through various disbursement made on March 26, 2025, April 26, ag May 5, ag June 9, 2025, ag August 29, 2025. Sa implementation, ag rehabilitation, expansion, at public market, rehabilitation, repair, improvement, at Batan Government Center, repair, rehabilitation, at J.N.R. Demeterio Memorial Sports Complex, acquisition of solar streetlight project, ag dayang disbursement preceded Respondent's Mayor's request for the enactment of Supplemental Budget Number 3 by several months as of December 31, 2025. Ita mo gilang, gapangayo si Mayor Supplemental Appropriation or Budget, pero nakapag-uwa na yung mawit pundo. Ay, kung nakuman sa ngunang bayan, nakapag-uwa ka na galit pundo, tapos mangayo kakamunit Supplemental Budget or Supplemental Appropriation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kintunto mo kami eh. Ha? Mangayo kakamot supplemental appropriation para gamitin ng pundo within truth and in fact. Ginginamit mo nga ni gali. Ha? Pinaguwa mo hon. Makaroon, mangayo kakamot supplemental appropriation ay ginarequire kat kuwa, ginausuyan kat kuwa. Kunwa parang kuwa nagpagwat audit observation memorandum, wa ka makadumdum nga magpangayot supplemental appropriation. My goodness.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay, na, nagagawara sa audit observation memorandum 2026-005. Ha? Nag-release yun ah. Pero munisipyo, Ita kwartahanin sa utang ra. Ko March 26, April 26, May 5, June 9, at August 2025. Para sa implementation, it nasambit ng mga proyekto. As of December 31, 2025, bro munisipyo ko no, nag-disbursyo ta. It 22,757,969.80 from DBP loan proceeds as reflected sa audit record it commission on audit. Prior to the foregoing disbursement, the municipio had already completed the procurement process for the 5 infrastructure project funded halin sa loan nga ra, as expressly found by the commission on audit in audit observation memorandum 2026-005. Tanan deng limang proyekto gin-award sa single contractor. The corresponding kay Abilarde, the corresponding procurement records available through the Philippine Government Electronic Procurement System, PILGEPS. And yan nakatas da. And made integral parts thereof. Likewise confirmed that the contractor awarded all 5 DBB funded infrastructure project was respondent Abilardi Builders and Supplies. The notices of award covering the 5 projects were issued on 20 January 2025. The corresponding contracts were executed on 31 January 2025 and the notice to proceed were issued and received on 3 February 2025. Consequently, respondent Abilardi Builders and Supplies undertook the implementation of the rehab and expansion of public market, water system, Batan Government Center, Chinyo Demeterio Sport Complex, ag pag-acquired solar state lights. All funded halin sa ring loan nga ra. The authenticity it a PILGEPS screenshot comprising annexes H2 is established by the authenticating affidavit of evidence gang gin execute it complainant the Honorable Christian Lloyd David. Ko January 5, 2026 during the regular session it sanggunyang bayan ni Tabatan, complainant Jesus Amito Perlas raised concerns regarding the implementation it water system project funded by DBP. Hambay ni Perlas that the municipality had previously appropriated substantial amount sa water system project from prior municipal development funds, yet may una pa gid nga additional 7 million nga ginalukar under DBP loan sa kabuabuon nga kwarta nga nauyang sa water system project banwa. Kung mga 100 million siguro, nag-aabot yun sa mga 100 milyones. Sari-sari nga mga punduron ha. May anak karon ita, DILG, may, kung ako magsaga, may Congressman Marquez Piyata, karon nga pundo man nga ginalukar. Kababo nga mga punduron, halin sa national government nga nag-aabot para sa water system project. Nga, sama karon wagid. Oh, di ba ka tagabatan? May tubig, baka mong manami una. May mga project pangani nga saling tubo, it DLG. May tubo nga wa tubi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero, nagdugang gumanit 7 milyon. Nag-alokar halin sa utang nga sa DBP. Complainant Perlas emphasized that before any infra project funded by DBP loan mangin lawfully proceed, the corresponding appropriation ordinance should first be enacted. Natural. Dapat mauna rong appropriation ordinance nga gina-authorize ka nga gamiton dong pundo. Hindi nga ginamit mo na bago ka mangayo it authority. Considering that once released, the loan proceeds form part it municipal funds. The minutes of the session reflect that this concern were raised during the deliberation its sanggunyang bayan. Kung January 12, 2026, during kuno sa 25th regular session, ita sanggunyang bayan, deliberations on the proposed supplemental budget number 3, calendar year 2025 gihapon da, nagpadayon as reflected sa minutes, the sanggunyang bayan deferred action on the proposed supplemental budget after recognizing that the municipality was operating under a re-enacted budget and that the annual budget for fiscal year 2026 had to be acted upon first bago proposed supplemental appropriation makonsiderar. Eh, plus manabi ka na, nagdinibati man kamot supplemental budget, huwag ni kamot approve budget. During the same session, the sanggunyang bayan likewise resolved to seek the official opinion at DILG regarding sa proper application at 90 days budgeting period under section 323 at RA 7160. At the close of January 12 session, the proposed supplemental budget number 3 remained pending sa sanggunyang bayan. Wagid, ma... Actually, asa makaruwa, itangani. Maprobahe. On February 3, dong DILG through its regional director nag-issued written response sa query it sanggunyang bayan regarding the application of section 323 at RA 7160 which was received by the sanggunyang bayan February 4. In its response, DILG opined that where the sanggunyang fails to enact the annual appropriation ordinance before the beginning of the fiscal year, section 323 of a local government code prohibit from taking up any other legislative business until the annual budget has been enacted. The DLG further explained that the law requires the uninterrupted consideration of the annual budget and does not permit the consideration of supplemental appropriation during such period. So paano ka mag-supplemental budget wakat annual budget nga aprobado? Hindi pwede.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Idong Section 323 local government ko nagahambay, failure to enact the annual appropriation in case kuno the sanggunyang concern fails to pass the ordinance authorizing the annual appropriation at the beginning of the ensuing fiscal year, it shall continue to hold session without additional remuneration for its members until such ordinance is approved and no other business may be taken up during such session. If the sanggunyan still fails to enact such ordinance after 90 days from the beginning of the fiscal year, the ordinance of authorizing the appropriation of the preceding year shall be deemed re-enacted and shall remain in force and effect until the ordinance authorizing the proposed appropriation is passed by the sanggunyan. However, only the annual appropriation for salaries and wages of existing position, statutory obligation, so on and so forth, do pwede ang nimo nga magamit. Maliban dyan, wala na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agrong lingwahe at section 323, mandatory. I repeat, the language of section 323 is mandatory according sa aton nga dayi. Alas 9.32, tinaga ang iba. Mahaba-haba pang diskusyon da. Ano lang, series, first part of the series pa lang ito, batan. Di bukas naman ang second part. Pag hindi matapos bukas, ang third part, next day naman, hanggang matapos natin to.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay, guwapo gid. Sinyon to kayo na. Ato lang itawa to si Sharo mga mensahe nga kaina pa nakapila. Diyos mio, sa kabuhabo, pagali. Kay Johnny De La Cruz, good morning, una sa Libaco Public Market. Engineer Cesar Gomez Taiko, una sa New Buswang. God bless you always, man. anda man lang ron siging pasat ordinance ag resolution ay wa man sanan wa man na nanisipan ay rong andang tinawo kung kaya paihan nga mag implement puro gang obrat ordinance ag resolution agod may ipakita sa bagay ro iba man nga ni una sa SB wa man haus na obra prayer ang ag move for the adjournment it session. Good morning, Jetag sa Bilog nga nagapamati sa Radyo Todo. Good morning sa Poblasyon Kalibag sa Bilog nga Kapansin Norte. Numan siya from Chris Ang Suarez. Auntie Celia, good morning, Ed. Dala sa Lapnot. Kay Vince Cristobal, good morning. Pabati ng happy birthday kay Itel Marabilia Palmani. Makaroon nga adlaw. God bless. Halin kay Vince Cristobal. Good morning, Madam Merly Latori na Ilgas. Malala pagali sa Kalibura. Matsapo parihas gid makagwapo mga pasaway sa lipunan may rest back na. Kung una pakimo ing stab ay ra sa may capital di kara dampi sa may Alberto's Pizza ambay ni makagwapo. Sa national ID ra ha banda anaro ni tiya PSA namatan sa capital sa PSA pwede mo mabuo na aron. Matsa may litson paksiw nag-abot. Hindi. Doon ka na doon pato doon. Pato. Hindi litson paksiw kuno pato. Grabe tarubatan gali. Grabe ginmata. Hamaan baga. Gindisbors manit concern office nga. Wa galit apro budget. Appropriation nag sinundan pagilit release. Despite on nakuha findings. Tama ka. Doon do problema sa batan. Ginambagan sa naunit na kuwa sa audit observation memorandum. Hindi yun. Hindi na ka mo mag-release it kwarta. Pundo na. Then una-una rin yung pag-release it pundo, wa ita appropriation ordinance. Hamat nag-release ka mo pundo, dahil gintao tabit bangko eh. Sa LGU. So, ama nag-release ito takamot kwarta, nga wa takamot appropriation ordinance. Nakita at kuwa, kaya nagagagbong it audit observation memorandum. Nag-release sila 22 million eh. Pinapundoon, hamakon mo ta. Inaga pa, dahil nun tayo makita na ito ni Kara. Despite ko AOM, Engineer Bernardo Moises, nag-release gihapon, itpundo. Si Mayor Michael Ramos, wrong treasurer, wrong budget o accounting, nagsugot gihapon nga magpaguwat pundo. Habasaw na na rong AOM. Nagapakunukuno pa sa nang wakuno sa nakasayod. Pero prior sa request for supplemental appropriation, nakabato nyo sa net audit observation memorandum. Sinaway yun sa net kuwa, wagid nagpamati, matig-agid bagong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Pwede siguro ng jet anti-litsyang ng mga pitch. Importante, may i-approve. Good morning, God bless you always. Good morning, Gida, kay Sir Edzabal, kay Ma'am Puri Sabal. Happy monitoring nasa California. Matsa may magaskan ta, may magaskan, Gid, kira. Good morning, Jet, God bless. Thank you, Gid, nung Rijiri, bukan sa mubo. More power, bukas ulit. Bukas ulit tayo. Kasi, siyempre sweet, abisikap eh. Thank you, Gida, Kaping Boy, Inagaman. Actually, mahaba bire. Ang bago nga ni 102 pages wrong reklamo sa ombudsman. Ngayon receive kahapot ombudsman. Sa complaint pagkata 102 pahina. Ginabuitan tapaiya wrong kuwa. 2025 kuwa financial report. May pito ako yung kakuwa financial report. Pito ang ginabuitan niya kuwa financial report baka ron. Nga Washington, Batan, Kalibo, Numansya, Banga, ano para sa Bilog na ra? Banga, Malay, Yaman Kakon, ano pa sa Bilog na ra? Burwanga, 2025, ha? May mga banwaya, deficit. Mahabang diskusyon da, abutan hasta December kita karakon ni Malaso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Pero dahil nga nga nag-umpisa kita sa batan, after ko rin nga ng complaint sa ombudsman, diritsuhan taro batan, kuwa report. Masadya ra. Grabe ra, grabe rin ka ra. Makita mo ka ra kung paano ginwaldas. Kuwatan yung mga official ng kwarta at gobyerno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: I-request ko galing makagwapo ah. Good morning kay Cloyd Beltran. Dali lang gina. Haro lang gina. Ato lang gina. Tapos this year. Pag-greeted happy birthday si Rinaldo Andrade alias alias Along Ag-Unyok Natalio. Aling kay Toto Rex Muriel de Felipe. Good morning gina mga taga Mabilo. Una sa mga taga Sitio Bodlon. Happy birthday gina kay Rinaldo Andrade kaya Along Ag-Unyok Natalio. Good morning gid sa angkanit mga dipilipi. Toto Rex, medyin nga pagpamati una sa Pudlon ag sa bilog nga pamilya dipilipi. Asa? Ah, okay. Ayte, karoon ng anay kita. Karoon ng anay kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Claro. Noted, noted. Sinyon. Ano ra pang? Dalilikit pang ha? Ako na nang i-check pang ha? Part gidman it execute MD0 SB chair sa Binance as per the LG structuring. Tama pang part gidman. ginambaw man iyay. Maliban sa legislative mao hay nangin part yun mao ita executive as member it executive committee ita municipal development council.
1: Mabilis sa himpapawid, you get the jet race.
0: Good morning it Papang Ralph Rainbow at may pa. Happy birthday kay Kimberly Villaruel Andrade sa Andagaw, Santa Monica nga naga-birthday. Si Madam Kimberly Villaruel Andrade hay sister, sakto ba? Sister ni Toto Berlin Villaruel. Aguna sa compound ita Pirotsog Villaruel sa Libtong. Maid man niya pagpamati. Oh, nakibot imo dong. Good morning, gid Mayor Joris Socro. It kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Hoga tarubanga, mangawa ka. Ato na nga, pasunuron niyang naton. Isa-isa lang, mahina ang kalaban.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Rodugang update development kung mga insidente-aksidente ka na kinatabo sa Bidog Aklan sa nagtariwan nga 24 oras. Bantayan sa banaton nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Sagamat gid ka Bimboy. Sangagan kong bilog ka Perseid Radio Todo Aklan Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo. It mahida iton mahilwayon. Magagum nga gahon it Martes. Holyo on sinakita. Trabaho lang walang personalan banwang nagapamati. Magin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Makasaway sa likuran. May respect na. Radyo, Radyo Todo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakats, magabuti ka.
3: So, rihanda sa pong sa D3Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3Bio ready ka na. Kaya D3Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive and if you have fighting cancer no or may ala kada may mga katawag ka na gani, mga diseases kada that hinders your immune system.
4: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
3: correct
4: system or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system ang MCTs sang D3Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no amo na ang nami sa D3Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas Sir Boy
3: awa na kay picto sang D3Bio sakto Sir Kevin no kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
4: sa Mega World,
3: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3Bio.
2: D3Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Pagkatas,
5: magabuti ka.
4: At ang subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga, nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pag-insang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imo D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
3: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
3: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Ang capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makatas, magabuti ka.
0: Okay, so makatuna to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao,
3: ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw ton anta kung paano wala makabulit si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
4: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress. No?
3: Correct.
4: Kaya mayroon iba, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yung malipay yun, ang isa, buringot.
3: Buringot.
4: So, sa hormones na to, kaya base ang isa, taas siya happy hormones.
3: Correct.
4: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw happy hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormones sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa na nagapanamit sa imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize these happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung D3 Bio ta, plus nag-sporbiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man ka patulog si imo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning ka patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaulaunod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
4: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy,
4: piki ina,
3: piki na,
4: no? Kag
3: piki
4: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na aton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na ito yung More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best, try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang namin ginipit.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na. Nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound ganagapanubok sang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung magsupra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa hindi ko mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano na yung
3: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Prosabi mga edad-edad na lantawa, blanay. Lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin.

0: O, imo panit. Kaupot sila ang diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magringkol, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
1: Chantong yung mga suki ng tig palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kada bugtaw naton magtulok to si Spio do ka nami sa aton skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagiging updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, unjay, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas Probiotics.
2: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong slow rubs, kag slow rubs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, ang gapahubin sa sidula. No? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sidula sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
2: Boy. Batchmate mo si Richard?
0: Ha?
2: Batchmate?
0: Magulang sa sakon, gawa.
2: Magulang ate, okay.
0: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
2: Gati. Manong Tong.
0: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
2: Ah, hindi ka naka-guest, no?
0: Hindi ah! Lantawa bala, ari bala ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kaedad ni Sir Boy, si Terso Cruz. Lantawa bala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag akurinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga akurinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component ni
1: sa...
0: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amunin siyang ka-provide siyang tensile strength. Hindi naman si elastin, ka-provide siyang elasticity. Gina-attacky ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, ang adlaw mo, muning grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kun ano da. Gagaras. Hmm. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol ya.
2: Kulong? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
2: Napito ang Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ng Sir Kevin ang pag-estoryante, dako gin Sir Boy, mambuling ni TX500, Sir Boy?
2: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct me, Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Okay? Oh. Basically, that's the most, ang pinakadamo, ang protein. Protein. Oh. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like TX500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balaya, kaya panagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akon, kay basi ka DTX 500. Ha? Basi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga kung ganya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka mighty C.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTX kag.
1: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
0: Dasig
1: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng atong selula, nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung makonsekwentaan yun, kanang 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
2: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: At yun, amuna na pari Richard, thank you. Sa,
1: so, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
1: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
1: Vitamin A. Vitamin C.
0: Justo!
1: No? So, ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts, no?
1: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
1: Hindi si Richard De La Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
2: Kaya basiga, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
0: Oo. Akong babae.
2: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
2: Hindi man ah.
0: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Pulo Pascual. Okay?
2: Nag-text na gani oh.
0: Sige ah, daw mahamot usang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever, Pero ang pabaho, padula baho, yes sir, boys, ang ilok?
2: Kung ang DTX500, gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sud mo, aga pa. Hoy, uh-huh. Maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
0: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
2: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkaya diyan kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
2: mag DTX Premium Coffee. Oh, no? Oh. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sa DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine, ngalin sa gano'ng mushroom. Oh. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape, cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Taga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila sa buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
1: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita giinom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon, kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga naga-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics, kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo, nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinicas Probiotics ka, naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik ng UTI.
0: Yes. Of course, ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
2: mag-extend yes. food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow nami, ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sa basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sa imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang ka na obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit okay. Sang masul mo.
2: So, sakto lang init, kampiyon ng
0: aromaterapi. Gasulod, sa iyan lang ginapangkuha itong mga planakit sa imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa Tion sang Emerinsya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
2: Ang isa gireklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3Bio malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Pulga Gilana. Ay, ang D3Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Pulga Gilana, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3Bio as a topical solution? Ining unod sa D3Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3Bio, wa kasi sa katinlong adagom, or sibit. Ibutangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3Bio? Once matumal mo ang D3Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kukuha ka tatlo ka D3Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit chan, ano mo brand ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imutan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Amo niya tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
2: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamatik ang pagsuporta sa aton programa ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind na lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
2: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3Bio. Ha? D3Bio, amun ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis ka pag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:33.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita,

0: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 11 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributara.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. At para sa headline balitang lokal, bodega sa Estancia Calibo, tinupok ng apoy, 120,000 pesos na halaga ng mga gamit na sunog.
1: Todo Balita. Todo
2: Balita. Samantala, sidecar ng tricycle natanggal sa motor, guro na pasahero na hulog.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. At dahil sa biglang tumawid na aso, motorista sumemplang.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, subject person sa drug buybus na tumakas sa Buruanga, patuloy pa rin tinutugis ng mga otoridad.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional. 858 na barile isinuko sa Police Regional Office 6.
1: Todo Balita. Todo
2: Balita. Dagdag headline balitang regional, halos 3,000 na pamilya apektado ng habagat sa Western Visayas.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. At para naman sa headline balitang national, 2,424 na classroom na pinsala dahil sa habagat ayon sa DepEd.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 2 gulang na bata natagpuan sa landslide sa Baguio City. 6 na katao patuloy pa rin kinaghanap.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. At 7.20 trillion pesos na 2027 national budget isinuminti na kay Pangulong Marcos.
1: Todo Balita. Todo
2: Balita. At Ombudsman Remulla tututok sa umano'y korupsyon na sa garbage collection sa mga LGU sa bansa.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang international, Colombia, niyanig ng magnitude 7.4 na lindola, 29 patay.
1: Todo Balita. Todo
2: Balita. Samantala, ina at 5 buwang sanggol patay sa pagtaob ng speedboat sa New York.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. Headline balitang sports, Alex Yala, tinalo ni Bensek sa Canada Open.
1: Todo Balita. Todo
2: Balita. Para naman sa headline balitang showbiz, Viva Hot Babes sa reunion na muling uminit matapos ang teaser.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. At 135.3 million pesos pinsala at pagkalugi sa agrikultura na itala dahil sa habagat at mga bagyo.
1: Todo Balita. Todo
2: Balita. Para naman sa headline balitang pangkalusugan o health news, DOH nagbabala laban sa leptospirosis sa gitna ng patuloy na pag-ulan.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Los 11:37 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. Tinupok ng apoy isang bodega na inimbakan ng mga gamit at piyesa ng motorsiklo sa Barangay Estancia Calibo madaling araw noong Lunes. Ang nasunog na bodega ay isang palapag at may sukat na humigit kumulang 80 square meters. Dito nakaimbak ang mga motor vehicle maintenance items, spare parts at iba pang kagamitan habang nagsisilbi rin itong parking garage. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Calibo BFP at isinagawa ang assessment at pag-apula sa apoy. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Tinatayang nasa 120,000 pesos ang inisyal na halaga ng pinsala. Ngunit maaari pa itong magdagdag sakaling magsumite ng affidavit of loss ang may-ari. Samantala, ayon kay FO2 Baldemero Imperial III, Fire Arson Investigator ng Calibo BFP, posibleng nagsimula ang sunog sa isang nakaparadang L300 van. Ngunit patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong sani ng insidente.
1: Todo Balita. Todo
2: Balita. Nahulog naman ang isang guro mula sa isang tricycle matapos matanggal ang sidecar nito sa motor sa bahagi ng Barangay Andagaw, Calibo nitong hapon ng Lunes. Ayon sa Kalibo PNP, sumakayo man ang 51 anyos na guro o sinasabing tricycle. Ngunit pagdating sa lugar, ay bigla o manong natanggal ang sidecar mula sa motorsiklo dahilana upang mahulog ito sa kalsada. Nagtamo siya ng pananakit sa kanang tuhod at kaliwang balikat kung saan agad siyang isinugo ng MD-RRMO Kalibo sa ospitala para sa kaukulang pagpapagamot. Samantala, hindi naman nasugatan ng tricycle driver. Patuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng Kalibo MPS sa kaugnaya ng nasabing aksidente.
1: Todo balita.
0: Sugatan naman ang isang 25 anyos na motorista matapos aksidenteng mabangga ang isang asong gala habang nagmamaneho ng motorsiklo sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Andagaw, Kalibo. Sa investigasyon ng Kalibo PNP, nagyari ang aksidente bandang alas 8:30 ng gabi ng Lunes nang biglang tumawid sa kalsada ang aso na ikinabigla naman ng motorista. Dahil dito, sumemplang ang motorsiklo sa kalsada at nagtamo ng mga sugat ang rider. Samantala, nagtamo rin ang sira ang nasabing motor. Na-report na rin sa Kalibo Municipal Police Station ang aksidente para sa karampatang investigasyon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, patuloy na tinutugis ng Borwanga Police ang isang subject persona na nakatakas matapos ang anti-illegal drug harvest operation sa Barangay El Progreso, Borwanga nitong linggo. Kinilala ang suspect na si Elias Nuknok, isang mangingisda at residente rin ng naturang barangay. Ayon kay Borwanga PNP Chief Police Major Machon Sabado, nakuha sa kanya isang sachet ng hinihinal ng shabu kapalit ng 1,000 pesos na buy-bust money. Gayunman, habang pinoposasan ng subject ay pumalag umano ito sa mga pulis hanggang sa nakatakas. Isa sa ilalim sa chemical analysis ang nakumpiskang sachet sa forensic unit ng PNP sa Iloilo. Kapag nakumpirmang illegal na droga, haharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod pa sa resistance and disobedience to an agent or person in authority. Nanawagan naman ng Bureau of or ang Borwanga PNP sa publiko na agad i-report sa mga otoridad ang sinumang makitang individual na may posas sa isang kamay.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Sa iba pang balitang lokal, bumisita sa bayan ng Numansia si Indian Ambassador to the Philippines His Excellency Sri Harsh Kumar Jain para sa inaugurasyon ng Indian Quake Impact Project sa bayan. Mainit na sinalubong ng LGU Numansia, naging Banwa Integrated School at Numansia Integrated School ang Indian Ambassador sa ginanap na welcome ceremony sa Numansia Sports and Cultural Center at Dato Bangkaya Monument. Ayon kay Numansia Mayor Oge Enero, layunin ng IQIP Working Training Hall sa Agredemo Farm sa Barangay Liputos na palakasin ang local skills training at edukasyon para sa mga residente. Inaasahang makatutulong din ang proyekto sa pagpapahusay ng local service delivery at social-economic development ng bayan ng Numansia. Ang IQIP sa Numansia ay may pondong 2.5 million pesos mula sa Indian government sa tulong ng Department of the Interior and Local Government or DILG at Project Development and Management Section.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nagsimula na rin ang operasyon ng light ferry sa rutang Katiklan-Batangas at vice versa gamit ang bagong MV Light Ferry 20 kasunod ng launching at busing nito sa Katiklan Jetty Port. Ayon sa Light Shipping Corporation, kayang magsakay ng barko ng hanggang 578 na pasahero, 30 10-wheeler trucks at 4 na 4-wheeler passenger vehicles kada biyahe. Mula Katiklan, babiyahe ang barko tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 6 ng gabi at alas 9 ng umaga tuwing Linggo. Mula Batangas naman, aalis ito tuwing Martes, Huwebes at Sabado alas 6 ng gabi at hating gabi tuwing Linggo. Ang 90 meters MV Light Ferry 20 ay isang coastwise roll-on-roll-off ferry na itinayo sa China tatapos nitong buwan ng Enero. Inaasahang makatutulong ang bagong ruta sa pagpapabilis ng biyahe ng mga pasahero at transportasyon ng mga produkto sa pagitan ng Aklana, Southern Luzon at Mindanao.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa balitang regional.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Umabot sa 858 na loose firearms ang voluntaryong isinuko sa Police Regional Office 6 or PRO 6 mula Mayo 15 hanggang Mayo 31. bilang bahagi ng kampanya laban sa paglaganap ng mga baril sa Western Visayas. Ipinakita sa media briefing nitong Agosto 10 sa Camp General Martin Teofelo Villa Delgado for San Pedro, Iloilo City, ang mga baril na isinuko sa ilalim ng Project RO Restrict Track and Turn In ng PRO6. Pinakamarami ang isinuko sa Iloilo PPO na 410 na baril, sinunda ng Antique PPO na 129, Aklan PPO na 97, Capiz PPO na 95, Iloilo City Police Office na 59, RMFB 6 na 57 at Guimaras PPO na 11. Iniyak naman ng PRO na PRO 6 na magpapatuloy ang kanilang intelligence drive-in operations, police visibility at pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa mas ligtas na Western Visayas.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, tinatay ang 3,000 na pamilya o nasa 10,000 na residente sa Western Visayas ang nakaranas ng epekto ng habagat. Batay sa datos ng Office of Civil Defense sa Region 6, kabilang sa mga lugar na may pinakamaraming naapektuhan ang Aklan, Iloilo at Iloilo City. Sa kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan, 71 ang kinailangang ilikas at pansamantalang nanatili sa mga evacuation center. Bukod dito, iniulat din ng OCD na 72 na kabahayan sa rehiyon ang nagtamo ng mga pinsala. 65 sa mga ito ang bahagyang nasira, habang 7 naman ang tuluyang nawasak. Pinakamarami sa mga nasirang kabahayan ay naitala sa Iloilo City, bunsod umanos ng malakas na hangin na dala ng saman ng panahon.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national. National.
0: Umabot sa 2,424 na silid-aralan ang napinsala dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat ayon sa Department of Education. Batay sa paunang assessment, 403 na classroom ang totally damaged, 505 ang major damage, at 1,516 ang minor damage. Patuloy na bineberepika ng DepEd ang datos para matukoy ang mga paaralang prioridad para sa agarang paglilinis at rehabilitasyon. Katuwang ng DepEd ang Department of Labor and Employment or DOLE sa pagpapabilis ng clean-up at pagkukumpone sa mga paaralang naapektuhan ng habagat. Sa ilalim ng Tupad Brigada Eskwela, nasa 168,517 temporary workers na ang na-deploy sa 9,186 na pampublikong paaralan sa bansa na sinuportahan ng 1.7 billion pesos na financial assistance.
1: Todo national. National.
2: Sa iba pang balitang national, na-recover ng mga rescue team ang isang 2 taong gulang na batang babae. Nitong Lunes ng hapon, sinagawa ang search and retrieval operation sa Baguio City matapos ang landslide. Sa kabuuan, 13 na individual ang naiulat na sangkot sa insidente. 7 na ang na-recover kabilang ang 3 nakaligtas at 4 na idiniklarang patay. Samantala, 6 pa ang patuloy na pinaghahanap ng mga responder habang nagpapatuloy ang operasyon sa lugar. Nag-deploy din ang karagdagang mga response team sa Ground Zero upang ipagpatuloy ang search, rescue at retrieval efforts. Personal namang minonitor ni Mayor Benjamin Magalong ang search operation habang nakikibahagi rin ang mga volunteer group sa pagbibigay ng suporta at supply sa mga responder. Patuloy ang operasyon hanggang sa matukoy ang kinaroroonan ng mga nawawala.
1: National.
0: Sa iba pang balitang national, iniabot na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang final fiscal year 2027 na National Expenditure Program o NEPA sa formal na presentasyon sa Malacañang Palace. Personal na tinanggap ng Pangulo ang panukalang 7.20 trillion pesos na pambansang budget mula kay Acting Department of Budget and Management Secretary Kim Robert C. De Leon. Nagkaangkla ang panukalang budget sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Kabilang sa mga binibigyang prioridad nito, ang pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastruktura, digitalization, climate at disaster resilience, at good governance. Layunin ng panukalang budget na suportahan ang pag-unlad na nakasentro sa pangangailangan ng mga Pilipino habang pinalalakas ang katatagan ng bansa sa harap ng iba't ibang hamon.
1: Todo national. National.
2: Dagdag detalye balitang national, tututukan ni Ombudsman Jesus Crispin Biang Rimulya ang mga aligasyon ng korupsyon sa mga kontrata para sa garbage collection at waste management sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Hinimok ni Rimulya ang mga alkalde na bantayan ang mga opisina at opisyal na sangkot sa proseso ng kontrata upang matiyak na walang irregularidad, kabilang ang mga business processing at licensing office na nag-i-issue ng mga permit. Ayon sa Ombudsman, kabilang sa itinuturing na malalaking corruption-driven na negosyo sa mga lungsod at bayan ng mga kontrata para sa pangongolekta ng basura at waste management. Hinimok din ni Rimulya ng publiko na i-report sa Ombudsman ang anumang kahinahinalang transaksyon o irregularidad sa mga local government offices.
1: National.
0: Alas 12:49 na at lipatawan tayo para sa detalye ng balitang international. Umabot na sa 29 ang bilang ng mga nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa bansang Colombia. Nang gusali sa iba't ibang lungsod ang kumuho dahilan upang may mga residenteng matrapa. Pinakamaraming nasawi ang naidala sa Pereira kung saan 21 katao ang iniulat na namatay. Samantala, iniulat naman ang mga nasawi sa Manizales at Buenaventura matapos din kumuha ang ilang gusali. Sa Cali, isa sa pinakamalaking lungsod ng Colombia, patuloy ang rescue operation sa matapos kumuho ang dalawang gusali. Ayon sa mga otoridad, nasa paligid ng San Jose del Palmar sa Chocó ang epicenter ng lindol. Nasahan ang mga aftershock habang nagpapatuloy ang search and rescue operations at posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi.
1: International.
2: Samantala, nasawi rin ang isang ina at kanyang 5 buwang sanggol matapos tumaob ang isang speedboat malapit sa Statue of Liberty sa New York nitong Sabado ng gabi. Kinilala ang mga biktima na sina Sara Sanchez, 27 years old, at ang sanggol niyang si Antonella Garcia. 12 iba pang pasahero ang nailigtas mula sa tubig. Arestado naman si Manuel Hernandez, 46 years old, at naharap sa 13 counts ng reckless endangerment. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, habang nanglunsad naman ang online fundraiser ang pinapasukan ng asawa ni Sanchez upang makatulong sa pamilya.
1: International.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Nagtapos na ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Yala sa Canada Open 2026 matapos siyang talunin ng Swiss player at dating Olympic champion na si Belinda Bencic sa round of 16. Nabigo si Yala kay Bencic sa straight sets sa score na 6-4 at 6-0. Naging dikit ang laban sa unang set, ngunit tuluyang nakontrol ng Swiss star ang laro sa mga sumunod na puntos. Sa ikalawang set, dominado ni Bencic ang laban at hindi nakabawi si Yala na hindi nakakuha ng game. Bago ang kanilang laban, iniindana ni Yala ang ankled injury na nakuha niya sa nakaraang laro kontra kay Cathy McNally. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin niya ang laban. Sa pagkatalo, nagtapos na ang kampanya ng World No. 20 na si Yala sa Canada Open.
1: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, muling umingay ang usapin tungkol sa reunion ng Viva Hot Babes matapos ilabas ng Viva ang teaser. Makikita sa teaser ang silueta ng 7 babae kasama ang Ox ID si Flower na ginamit noon sa album cover ng grupo at naging simbolo rin ang kanilang hit song na Bulaklak. Sumikat ang all-girl group na binubuo ng Viva Entertainment noong 2003. Kabilang sa mga miyembro nito sina Maui Taylor, Miles Hernandez, Sherry, Gwen Garcia, Christina Chaka at Jenna Rosenthal, Andrea Del Rosario at Katya Santos. Lalong umingay ang posibilidad ng reunion patapos ang naging reunion concert ng Sex Bomb Dancers noong December 2025. Gayunman, itinanggi ni Katya Santos noong February 14, 2026 na magkakaroon sila ng reunion concert. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na detalye ang Viva at kung kailan at saan gaganapin ang umanay reunion ng Viva Hot Babes.
1: Balitang showbiz.
0: At para naman sa balitang negosyo,
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Umabot sa 135.3 million pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dulot ng mga bagyong Maymay, Luis at Hanging Habagat. Matay sa nagpapatuloy na damage assessment ng Department of Agriculture, mahigit 4,000 hectares ng agricultural areas ang naapektuhan sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa at Western Visayas. Pinakamalaki ang pinsala sa palay, kasunod ang mais, high-value crops, livestock at poultry. Gayun din ang mga irrigation facilities, makinarya at kagamitan. Umabot naman sa 4,465 metriko tonelada ang production loss dahil sa mga kalamidad. Bilang tugon, naglaan ang DA ng 106.5 million pesos na halaga ng farm inputs, kabilang ang binhi ng palay, mais at gulay para sa mga apektadong magsasaka. Habang maaari rin umano silang mag-avail ng hanggang 25,000 pesos na loan sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council or ACPC.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, nagbabala ang Department of Health sa publiko laban sa leptospirosis habang patuloy ang pag-ulana at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, iwasang lumusong sa baha upang mabawasan ang panganib na mahawa. Kung hindi naman ito maiwasan, pinapayuhang magsuot ng buot at iba pang protective gear. Hinimok naman ng ahensya ang publiko na agad magpatingin kapag nakaranas ng lagnat, paniniwalaw ng mata o balata at iba pang sintomas na maaaring indikasyon ng leptospirosis. Patuloy ang panawagan ng pamahalaan na mag-ingat sa baha at huwag ipagwalang bahala mga sintomas upang maiwasan ng malubhang komplikasyon ng nasabing sakit.
1: Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita.
0: Alas 11:55 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw
2: at Katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos nagkataliwan sa oras ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakalian. Talakayan!

0: ang halian. Todo action! Todo action! Kapag may balita, may action! Todo action! Todo action! Todo action! Bawat balita, hindi palalampasin ng radyo. May balita, may action!
1: Mga kagatradlaw, Banwa, Itakalibo, may kagatradlaw, Provincia, Taclan, welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Action!
0: Action!
1: Mga kagatradlaw kita, ita Martes! Itcha onsi na kita banwa sa buwan ni Agosto dagon 2026. Oras tan banwa ro kagapagabi abi agapagapadamyaw ita maayd kag hapon na bayga pagpabati sa ton nga bagasuki gata gapagamati sa kabilugan nga banwa ta kalibo kabugusan nga probinsya Taclan sa kutob kumagabutan ko aton nga pagpangalagad sa karong edisyon ita to nga pagidilibar wa ko gid kinyo banwa nga pagpanamyaw ita maayd ayad nga udto adlaw aga mayad nga pago ilabas makaron karang nga mga panyempo. Oy, kamusta sa aton nga mga suki nga mga tag pagamatig nga monitor makaron karang adlaw ita Martes kabay daw nga kailabas na ro aton nga mga todo ro aton nga magigmahod na samtang nagapamati makaroon ka nag-edisyon ni Taton ka nagapag-ililiba. Taton na ka managosyante sa bahing krakong kalibo public market. Now ka manaman sa bahing krakong kalibo shopping center. Sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga bolantero, bolantera, banwang nagkatutok na makaroon ka nag-udto adaw. Siyempre, banwa sa aton yung mga tricycle drivers sa van nag-jeepney drivers. Aga padayon pa man sa Giapon, nga nag-warya-warya sa pinagkabaga mayor nga daganon, it aton nga banwa ita kanibo. Now kama naman bilog nga probinsya kaya Itakyan. Siyempre mga katodo, sa pinagkabaga terminals, no, iya sa aton sa banwa at kanibo sa eastern, nag-western part. Na ita aton nga probinsya Katakan nga nagkatutok makaroon ka nga mga panyempo. Aro iba na aton yung mga drivers makaroon no, nagpatagayon ita pag uilabas sa pila ka mga karinderya no, kapinggit iya sa aton sa banwa ka na ita kalibo. Ang syempre na sa bilog na aton yung mga kabanwahunan nga sakop ita aton nga probinsya ka na Itakyan. Sa ato man ang mga katodong nagapamati sa tag sa tag sa nandang ka mga panimagay sa samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas nung iba nagadigamo pa sa kusina kung andakron nga mga panimagay sa mga wapa na nakailabas kamulang bahala magapreparariti nyo nga pa yung nagahon magkaroon kra nga udto ha kay kami man mga katodong magatod kinyo itapila ka mga balita daw nagkaganabo iya sa banwa ita kalibo aga bilog nga probinsya Taclan aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Saan ka magkatodo nga makapartisipar sa itong pagpagayag makaroon ka nga hapon? Ako may pinag ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto pag-abot sa itong pag-ililiba makaroon nga adlaw. Pwede ka muna nga makakomment sa itong nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon pinaagi. Na sa pag-comment sa itong nga pagpangalagad na sa amon na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Na para nga itong nga pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko itong nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi ilang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong nga pagpangalagad na magkaroon ka nga hapon para mas mabuo na ito no, nga mga katodo arong makapamati, maka-update sa tapilag ka mga balita kapinggid no, sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo para nga mangin mas updated giga mo no, sa managakanabo na sa bilog na ito nga probinsya kay Taclan. Paki-palo no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no, every time nga may ina nga mga news and public kapais program may mga breaking news nga gitatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton kamo ni ta notification agud nga mangin mas updated gig kamo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaclan. Yani paki-palo, paki-like, aga paki-share dato nga pag-ililiba sa Martes nga edisyon itaton nga palatuntunan.
0: May balita, may aksyon. Todo aksyon.
1: Sa kinaangdan manging kaibahan sa nagagapagpangalagad si Katodo Reynald Banjola. Mag-ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Mag-iibahin kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Mag-check kita banwa no, itapilag ka mga balita direkta na sa aton ng mga municipal police station sa bilog naton ng probinsya Katakan. Mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos naton ng probinsya Kaya kami una karama katodo ng mga magagkuan ng mga insidente agaraguntad sa bukos nato ng probinsya Katakan iga ba siya daron sa ato nga pag-ililiban ni katodong Jastrel Nermar.
0: Aksyon!
1: Tama naman itong pila ka mga balita direktaman sa ato nga munisipyo Katabanwa Itakalibo. Pila sa mga aktibidad no programa itato nga LGU Kalibo. Makaroon ka na gandaw ka na ita Martes no kay paraman sa ihibago. Na itaanto niya mga pumuyong kalibunhon na kapinggit na sa managa po pamati makaroon ka nga udro adlaw. Mayroon banwa sa toga pag-ililiba i-gabasyada sa kabilugan ka to nga pagpangalagad ni katodong Rolly Boy Herrera.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
1: Ilabanwa sa mga balita nga to nga pagatawat ligo pagatataron sa to nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon niya sa to nga pagpangalagad. Aron daya ka nga katodong nga sangka kolorom ka nga van nga nagapagagas pa sa aton. Aga pila ka mga personal kong Land Transportation Office Regional Office 6 mga katodo natigayon kara nga madakpan kahapon auna karon sa may barangay kapilihan sa Banwa kara ita ibahay daw kay makaron no sige das Banwa dong operation nga ginapatigayon na ita aton nga LTO Region 6 kagakip iya sa aton sa probinsya Takan at the same time aro aton karon nga highway patrol group mga katodo again sa rodek kara mga kulurom no agkama naman adong pila naton kabaga violators kapinggid sa aton kabaga national highways mga katodo kay makaron banwa da sandig sa datos nga gipapagawa itaton nga LTO Regional Office mga katodo nga nag-abot-abot na sa 160 tanan kabaga bihikulo partikular unday karaga mga kolorong banwa arang na apprehend ita aton nga Regional Office kung LTO umpisa ko nagataliwan karaga buwan kaita iniro sandig kara banwa sa pagpabutsa itaton nga LTO Regional Office 6.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Tanbang isa to nga pagpangalagad, no? Trataro na to niya sa to nga pag-ililiba. Makaroon kay edisyon, itaaton nga palatuntunan.
0: May balita.
1: Samtang sapya kabahin, pila pa kamaga balita sa to nga pag-ililiba. Makaroon ka nga Udradlaw. Aro anton nga Provincial Health Office, iya sa to nga Provincia Katakan. Sa giyapon, padayon nga nagpadumdum sa publiko. Daw kapinggid sa to nga mga pumuyong akyanon mga katodo. May kanta na, no? Sa nakaraga panyempo na to baga, no? Nga naka-experience ita kita kung amat. Mauganon doon ton karang panyempo ya sa probinsya Takan. Like nagligad karang mga inadlaw mga katodo nga naka-experience kita ita mauganon. Ay siyempre kung amat karon permi nagi karong nga kakibat banwa nga may una karong nga bubaganaw. No mga katodo sa yun taman, no? Nga kaugalian na ton kapinggid sa mga inunga sa kabaryuan mga katodo nga mahilig, no? So while nga nagapaligos, no? Sa karang nga ugan ay nagagusong baga sa tubig baha mga katodo ay tama kadelikado, no? A particular banwa nga maangko naton aron dai kara nga leptospirosis banwa nga tama ka delikado ra no kapag once ay indi kamo maagapan. So makaron na padayon dong pag-informar, no, ay ita aton nga Provincial Health Office na sa aton nga mga pumuyo sa publiko may kantanan, no, sa aron dai kara nga leptospirosis banwa a particular no mga sintomas ano ra aton kag mga himuon. So makatodo right after abi no nga nagusong kita sa tubig baha agud no nga malikawan naton, no, nga kita mahalitan itry ka nga sakit ka baga todo nga sa namban naton aton da na i-encounter banwa every time nga kita maka experience siya na ita magain ka nga panyempo kapinggid makaron ang nabuan kat Agosto banwa nga gina-expectar naton arong maugano naton nga panyempo bukod niya mangitiya sa aton nga probinsya Itaclan.
0: May balita, may aksyon,
1: tanbang itrataro naton sa aton nga pag-ililiba makaron ka nga hapon. Samtang sa piyakabahin kapin 858 tanan ka mga lost firearms mga katodo rong genton over na no? Sa bahin ka kung Police Regional Office 6 at wanton ka nga PNP agin na pabutsyag ang kapin 97 de karabanwa sa nasambig ka nga mga armas nagalin iya sa aton sa probinsya ka Itaken adaya ka pa mga katodo padayon na no? Sa nga kampanya na itaaton ka nga mga kapulisan kapinggid rong aton nga aklan na PNP mga katodo sa kabaryuan nagainganyo sa publiko sa aton nga mga pumuyo kapinggid sa Manabukid nga bahin ako aton ka nga probinsya Takan kung aton nga matandaan mga katodo ronday ka nga programa no nagumpisagid una karon sa Mobile Force Company una karon sa Western Side kung aton ka nga probinsya nga armas baylo bugas mga katodo daw kay sambilog da banwa sa mga pamaagi no itaton ka nga PNP ang mainganyo naton ranton ka nga mga pumuyo nga nagahupot no itry ka nga mga illegal ka nga armas nga i-surrender ban wa i-turn over sa anton ka nga mga kapulisan. No, kaya kung ikaw personal nga mag-turn over no mga katodo o ikaw ita pwede nga kaso nga sarang nga pagapangatubangon makabaton ka pa no itabuga salin sa anton ka nga PNP mga katodo. Pero pag once nga doon makaabot sa atensyon kahit anton ka mga kapulisan once nga may mga reklamo sa kabaranggayan a-applyan ka mo ita search warrant makatodo posibly pa no ikaw nga magapagapakasuan pero kung voluntaryo mo rin ba nga gagawin presentar agin turn over sa anton yung mga otoridad mga katodo ay uwa ka it dapat ka nga kabagakan daw sa itaman banwarong sitwasyon no kapinggit sa mga nabukid gabahin ako anton ka nga probinsya mga katodo pero sa gyapon nabi no kung kita nagahagong mata no wa ta kita urwa na itong ginagamita daw mga katodo sa mga wayhiabot nga mga abutang daw mga katodo although rung depensa kung amat ko anton ka nga mga kaimahuran daw especially no sa mga nabukid ka nga gabahin nga depensa sa anda ko nga suwad ito panimagay naintindihan na itong doon mga katodo no rung pila ka mga sitwasyon itatong kaga maigmanghod pero kung pwede malangman mga katodo kaya siyempre diba may una karabanwang mga ginapatigayon man ang mga programa no nga para at least manginlihiti mo ikaw nga gun holder daw mga katodo ay dapat iproseso ni mo rung pila ka mga dokumento para nga manginlihiti mo rung imo karo nga paggamit itry karo nga armas no agod nga maaboyd na ito maaboyd na ito aga sa pila nga adlaw mangin subject kita asara ka nga mga police operation ita aton nga mga otoridad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Samtang sa piyakabahin, pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba, makaroon ka nga utradlaw, ya sa aton ka nga pagpangalagad. Sa gyapon na banwa, runday ka nga pamilya, ita PDL, ang habon anto mga banwa, no, sa bahin ka kong Bureau of Jail Management and Penology, daw ko nga taliwan pa karon, I think siguro last month pa to makatodo, no, kay makaron, una sa gyapon, no, naka-admiter sa sangka pribado nga ospital, daw ya sa aton sa banwa karita kalibo, kung nagkinahanga na gani, ama katodo nga ma-discharge na, no, runday ka nga biktima, rong problema banwa, rong pambayad sa ospital.
0: Aksyon!
1: Na kayrong pamilya banwa nagpabutyag ang mana rong nga tagatapan mana ita BGMP na nagahambay mana nga uwa utama na sa dakara ita budget abi no sa dakara hospital na mga katodo kay nagapaabot kada ita pila ka mga sentimento na ron day kada nga pamilya apisar nga kuuna aging pabutyag ita sambi kada nga ahensya at tagatapan mga katodo nga wat dapat ka bagakan ron day kada nga pila ka mga miyembro kada pamilya mga katodo kay bangod gani no nga una na tabo ron day kada nga insidente ay normal gila maron siguro banwa nga mga pagapito rong pila ka mga miyembro bro kaya ita pamilya no mga katodo no particular ray karang membro no ita pamilya na no, particular no sa pamilya di Juan nga taga Banwa kaya ita leso ay ang bagay ni kahapon or kabi ikaton na ita sambilog no sa anak ko nga maigmangod kung mana kung may amo ng kunta kaya nga pwede nga ikulateral na no, sa nasambi kaya nga hospital ay himuon na mo no nga para nga makagawa na mga katodo roday karang PDL o galing dong problema uwa-uwa man Banwa arunday karang membro it pamilya kayroong ginakuan man kara ita pamilya makatodo ayro anda ka ginapabutsag itry kra nga taga BGMP nga mana uwa utama na kami karon ita sa gabton saray kra nga pagpa-ospital kura sambi kra nga PDL na mga katodo daya kara banwa rung pila ka baga sentimento nga gimpabot kara ita pila ka baga miyembro ta pamilya ay siyempre dapat gid man nga una ron kay gintog-anan man to mga katodo no ruray kra nga pamilya nga dapat ka nga problemaon that's why makaroon ginauso itry ka pila ka mga miyembro kata pamilya ag may una na karabanwa nga parang discharge order na aron nga hospital ag makaroon siyempre naga problema while nga naga buhay ikaw sa hospital naga dugang man nga naga dugang ro imo karoon nga bayad makatodo particular sarang ka nga kwarto no nga gina istaran doon itaroday ka nga PDL so standby banwa no sa ito nga pag-ililibang sa ito nga pagpangalagad basi magabot naton makaroon no sambilog sa mga miyembro kita pamilya karunday ka nga PDL nga nagpaabot itry ka nga siyente mento iya sa aton nga pagpangalagad
0: kapag may balita may aksyon.
1: Saray mga katotor, pila ka mga balita nga itong kapagatawat ligo, pagkatataroon sa itong pagililiba, mga karoon ka nga hapon. Sa gihapon, padawin ka mo nga mga padagano, itinyo nga mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw, concern nga gusto, ipagabot sa itong pagililiba, mga karoon nga hapon. Kaya itong itong pagkatawat ligo, no, sa kabilugan ko itong pagililiba. Siyempre mga katotor, sa gihapon, pakilike, aga pakishare, dato nga pagpagalagad. Aga siyempre pakipalo, doon mo na Facebook page, ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Mga imbukada ribanwa nga minsay nga gimpadaga sa itong kagapag ililiba, magkaroon ka lang nga hapon. Maigig nga hapon na may kapagpamati sa itong mga kaapino na karoon sa Isla Itaburacay. Naukanday bro Russell Senyeres sa Senyeres family. Una karoon sa Barangay Yapak. Una kaday papang Sunny Senyeres. Naukanday monitor man sa itong kagapag ililiba, una sa Isla Itaburacay. Siyempre, una kaday paring Romel Kahilig sa Cargo Port. Kaibahan si Pipoy John Paul Argillas. Sa kay paring Jerome Madraso sa may sitio Tambisaan. Sa Barangay Manok-Manok, kamusta ang negosyo na ito? Italitso na paring Jerome. Siyempre kay Kapitan Raymond Quinto, no, sa sitio Kabanbanan. No, sa isla kana Itabura kay Maayon Aygid nga Odro Adlaw.
0: May balita, may aksyon.
1: Happy viewing man sa kay Ma'am Sis sa Hontiliano. Una karon sa Hontiliano Lechon sa Barangay New Buswang Kalibo nagapamati igid. Bao kadahog na makarondong litso ni Madam si Suntiliano. No, nakita ta hagos nga adlaw may una karon nga gina-post banwa nga mga order. Nga gina-deliver no kapinggit diya sa aton sa Banwa Kraita Kalibo. Sa aton nga mga negosyante una karon sa Yutrong no nga nagapamati man makaron. No, sa aton nga pagpangalagad kay Sir Nung Woody Nabara. Sa aton nga mga negosyante una maayd ay nga pagpamati. No, maalwan da si Nung Woody. No, kung nagabakay ka mo, ita karning baboy, baka, uso yan rong pesto na ni Nung Woody sa may Uyotorong, no, kay sigurado. May paaman pa ron, no, mga katodo. One time, nagbakay kita sang kilo, mga niyang ginbakay nga ilihawon nga baboy. Asos, rong paaman ni Nung Woody. Taywang kilo nga buto-buto ita baka, kundi solbar.
0: Aksyon!
1: May gig pagpamati ha, may gig nga hapon no, sa aton nga mga kaapino na. Siyempre ron, saan naman nga gwapo no, nga igmangod. Sa Nabara Brothers no, kay Nung Ili Nabara. Una sa may Kalibo Shopping Center no, sa Matagat Chamsi Restaurant. Maayd-ayd ba nga hapon, aga mayadgid nga pagpamati. Kay Sir Gino Ambito, rong gwapo nga principal, it Maria Feliciano de M. De La Cruz Elementary School. Una sa Arcangel Sur sa Balete, Nagao Ilabas, makaroon nga mga panyempo. O naman kay Nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguhan. Kay Master Nonoy Nicolas sa Nelias A3. Kay Paring Onyok Junior Lente, una sa New Buswang. At siyempre, no, sa maalwan nga mag-asawa, no, kay Sir Ramon. Ag kay Mamaymay Munja. Una sa may Barangay Bagto sa Banwa Kara Italeso. Bao sa gamat gin kahapon no. Si Ramon. Ag kay Mamaymay ag sana ko nya membro ita pamilya no sa Munja ag Di Manuel family. Dao na kay Police Officer Di Manuel no ita tong makato Municipal Police Station. No kay nahinagang kita to kahapon. No kay nakita kami kahapon ni Si Ramon sa Kalibo Municipal Police Station. Bao ginimbita kita manay. Ayo ane man na mag-uli kay nahidlaw man ako kimo mag-iba. Ay umanto gid kahapon to after ta program kay diretso ka man iya. Bawa gid magsaga kunti wa kita nakauli sa Banwa Kraita Batang. No kana mito na ro pagtatar no ita mabuot nga mag-asawa. Aga sempre ron sa pamilya Munja. Adi Manuel no nakaron sa Barangay Bagto Leso nagapamati. Iya sa aton kagapagpangalagad makaron ka nga hapon. Mga

0: May mga hapon ha, sa kay Ampod, bao kay Police Officer Solanoy, no, nagkaroon sa tangalan. No, kay Ampod Christian Solanoy, yung nagapamati, no, na sa atong taga-tangalan PNP. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, happy viewing, no, good morning. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Action. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. O naman sa kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand. At kay Madam Belle Orzulano sa Hong Kong. Likewise kay Ma'am Bukol Queen, Madam Noemi Santa Maria. Kay Ma'am Rusi Isog sa Andagaw. Kay Sir Edgardo Sabal sa California, USA. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga-barangay Lagin Banwa sa Numansya. Maunalipatan ako, no, sa mga taga-Roxken Motor Parts. Oh, happy pamati, no? Bawo si Jam Jam nagapupaway pa to. No, kay na-aksidente kar sa motor, rumayad nga mekaniko. It Roxken Motor Parts. Ag siyempre, no, sa daywa ka mga unika iho. Ag iunika iha. No, ni Sir Ramon, no, kay RK, no, kay gin kwanon di ginsog po ano karon nga pangagan na mga katodo dali gid kay pasudlon ta na irong flash report na urong linya no ni katodong Jasrel may gin patagawin karon nga bypass operation na no, ya sa aton karon nga banwa kra ita kalibo no kay si katodong Jasrel ina karon sa area ay sudlon naton unahon naton mga katodo para man sa benepisyo ita aton nga mga katodo nga nagapamati makaron karon nga hapon na no, ya sa aton karon nga pagpangalagad sa aton no, nga pag ililiba, no, mga kaabyanan. Radyo Todo Flash Report. Dalangid, no, kay ginactivate na to ang linya ni Katodong Jasrel Nermar, no, para sa pagbasyada. Itry ka nagapila ka mga impormasyon na tuhoy sa ginpatagayon nga drug bypass operation, no, itaton nga Kalibo Municipal Police Station. Iya sa aton sa Banwa kay Kalibo, no, sa sang kalugar magkaroon na mga katodo nagpatagawin ka na ita operation doon ito niya magkapulisan. Nalilagay kay unaw na ito nga makasuod si katodong Jasrel para nga maipabot na ito harong pila ka mga nagkakanabo ito sa area. Standby! Radyo Todo Flash Report! Sa line number 1, katodong Jasrel, pasok!
1: Katodong Rinald, kaka ano ang kakaumpisa yung karadong atong kanang paibas operation. Kaya sa Manua ita Kalibo, no, kontra ka na alias sa Joey Moro, no, residente sa parang itagpanya katodong Rinald. Kaka sa Manua ita ibahay na baklan, mm-hmm. Kaya nga subject ita sang kasasi, ita suspected.
0: So halin pati mo rin katodong Jasrel sa ibahay kayo na, nag-deliver na?
1: Sa ano, tamo rin, taga, tawag na lang ibahay.
0: Oo, oh, tagbaya.
1: Yes, katodong Rinald, no, sangka, ano mo rin, 49 anyos. Ang tricycle driver no nga biyahe ita poblasyon ni Pai Pagto karay ta barangay Tagbaya no katodong Reynald no so wasulo ka na dati kay mura ato Reynald nga naka-engage sa sambitan karang nga ilegal nga droga pag una na karagin na pamanipari no katodong Reynald nga naka-engage mao sa nasambitan karang nga pag gamit tagpagdigya sa sambitan karang nga ilegal nga droga.
0: Bali imo daw katodong Jusel tayo makita na ton sa imo nga live tagdayang gagag kung karami dyan may kalbong ara imo ra.
1: Katodong Rinald?
0: Imora, tag sa live na ito, imora roong kwan, do parang medyo kalbo na rin ang buhok?
1: Wala ko natin information, no, wala ba ito? Apang nga, tarihan ito ng
0: I mean, kung baga, tag sa imo nga live, imo din nagatalikod nga ra? Tag medyo kalbo?
1: Imora, katodong nga, ano yung mabura, medyo may pang idaro niya tayo mo, medyo tawag ka na. Magapit na ni Katodong Rinald, mag-singkwin ta, dahil tayong dagon, mag-singkwin ta, malimaw. So aga suno kana isa kong decision man mo para na dakpan sa pag bridge.
0: Bo, nakaagi na grade ako.
1: Sa ilegal parang kung ano.
0: Okay. Pa ba ka kwan ta medyo kwan ta bilog pa tali ro kwan, bilog pa ta katodong Jasrel do na recover garon sa bypass.
1: Okay, katodong nga rin na cordon niya tapi karon tong area aga since kung kita karon niya sa business ay magawa ni kita no sa cordon no aga. Nung anong bagon ka nung una nga natakpan ako? So, anong bagon ka unang natakpan? 2015? Sin ka natakpan niya man sa Kalibo?
2: Oo.
1: Sin niya sa Kalibo?
2: Sa Ibahay.
1: Ibahay ka unang natakpan. Okay. Tapos ka?
0: Mm-hmm.
1: Tapos anong bagon ka naka, ano lang naka-abil pre ba? Kaya parang ginaw?
2: 4 years.
1: 4 years? Ah, okay. Bukarin ka na itong Arnold ito, sa 15. dapan no sa parehas man yung kaso sa pagbriya kita iligat na droga no ang oxygen is nakaabili mo after 4 years tara doon rin ang data pre bargain ya para sa mayabahin ka tibay mo ora unang nadaktan at
0: bali si Indo kang rakata doon Giselle do area ita operation atong kalibo PNP
1: ay ginatong na doon rin ang pag-once ka pangayawang decision dahil sa hindi pwede ka nga mag-avail ita pre-bargain ko doon. So makaroon ka doon rin ang ginatagayon nung pag-inventory sa nabuo ka na kara nga ano baka nung sangka ka siya ita suspected siya doon. Pag rin ka doon rin ang ano mata nag-istorya mataroon sa bitang nga subject kapisar nga kainag yung basahan yung manimura ita na kara nga kinamataro o na meranta ka doon di suwa matimura nang ipamalibad na magkasabat sa mga pila kapangutana
0: o yung anak ka doon. So in particular sa Kalibor o operation ka doon Israel?
1: In particular sino mo tricycle now?
3: Ano yung mga trabaho?
1: Okay, malibot kita ka doon sa Reynald. Dali ka ka na sa singit, no? Yaka na sa may area. Dahil madya, malayong ayo.
0: Okay, kuna ka lang. Inyo ka lang. Total, una ka lang din man. Nagsunod ka man kay Nanay. Kaya kuna, inyo ka si Sir Andrade yan, ina. Oh, dalang kita kay medyo mahina norong signal ni Katodong Jesrel ito karon sa area. Taga Banway ta ibahaya initially taga Barangay Tagbayan no kay mga murong ra taga Tagbayan no may kilaga kina kita no una sa Barangay Tagbayan basi mga bakong pamilya na nara. No mga Katodo dalang kay ginactivate nato to mandong linya ni Katodong Jesrel no sana Viber lang kuno partner tawagi agud nga hindi magfluctuate no ro anakron niya. Signal ni Katodong Jesrel kaya nakita nato initially ruray karagasang ka plastic sa shay no ita ginadudahan karagas siya buo nga baho pa no ruray karagas wood itray karagas plastic daya kita magkatodorong kwan ba natong permi no ginahambar bisan doon nga makapulisan gintawa na chansa no ro anton niya pila ka mga igmanghod nga ra no gadati na nga nagkagadakpan sa illegal karagas droga pero agin sayang mga katodo no ro oportunidad no pribilehiyo nga gintao nga makagawa kay uman man gihapon nga nag-engage sa rekara nga illegal nga droga balikan taro linya ni Katodong Jesrel partner pasok.
4: Yes, Katodong Rinald, so maroon, isa pa dahil lang kinipintori rung nabakal ka na karang item sa ako na suspected shabu. Punta ka na kay Joey Moro nga Katodong Rinald. No, so, imura isa nagsakay o kuna sa kahit anong tricycle, magaling ka sa may barangay Tagbaya, Katodong.
0: So, sa ibahay pa rin mga Katodong Jesrel, yung kaina?
4: Roger Black, Katodong Rinald. So, pinatransak mo ra, pinatransak mo ra tatong karang otoridad, isalim pati mo ra sa may...
0: Uy, kaya tama to, amba mo kina itong amba na, paan to pag imaw?
4: Last chat mo Katodong Rinald, isa sa makato pang mau. No, anong karang last karang ano katon nga kontak, kaya nasabitan nga rang subject ko sa is daya mo karang ano mo nagahambagon mo, ipanghambagon mo Katodong Rinald. Ayuso na ikaw na anong karang problema sa anong karang panimagay, bago rang Katodong Rinald, isipo na anong karang ginakatubang makarang problema man ng Katodong Rinald. So, imora is dati man nga nalakpan umano natin Katodong Rinald, pila ka mga detalye, una imora natakpan ko 2015 no sa parehas man karang kaso apang ito matakara sa Banwa matakara ita ibahay ka Katodong Rinald ag naka-avail it play bargain no e patapos karang apat nga dagon
0: nakagawa
4: man Katodong Rinald pangay nakagawa Katodong Rinald nga uman nag-engage man Katodong Rinald sa nasambitan karang illegal nga droga Katodong Rinald may mga information pa ni kitang nabaton no magaling kar sa mga informant at Katodong Rinald pilang bisis mo na buwan ita pila ka mga video o kung recorded kita nga nag-abatat pagin man mo na Katodong Rinald no upset kita kitang kita man natong Katodong pila ka mga ebidensya nga ginaplastar no ito parang otoridad bago king nasambitan ang operation Katodong Rinald is nakita man natin mo mismo no nag-engage si man Mora Katodong Rinald na sa ilikal ka na droga at pilang bisis si Mora naging gaha no ito itong karang kalibu 20 abang may pagkadanlog may pagkamadanlog mga Katodong Rinald at hindi ka na magbasta-basta nga magrawag ka na magtao ka na isasalig no yakar sa nga pila ka mga tawag ka mga tao yakar sa ato mga personnel yakar sa Banwa. So okay parang makasi Kim Mamil Gareho Katodong Rinald si Kagawad ato na nga
0: pangutan. Ikaw lang pangutan na Katodong Israel.
4: Yes Katodong Israel.
5: So pero pati bahay ko pero duanan pa sa kalibo ito naman sir na technical captain mo yan. So doon yun yung pagkita mo na ito
3: kisuriyaw sa kita sa doon. Kapalutan mo, kabilog may galing mo na sa kapalutan na doon. Kalipo mo sa police agency, so that enforcement team, at the same time, bato niya, official kind of enforcement unit. So sa mga karahe, sa naging transaction ka na, naging patin din. So that way, yung kasa, nagway pa sa operation ka, ano yung mga
5: police agency. Sa kalipo ay, it's the quality of FBI.
3: Nakadepende yun, sir, sa atong
5: police ko. Mga pinang Domingo mula na sa monitor sa atong?
3: Sa atong, sir, sa barangay at ang Diyos Council, Poblasyon Kalipo, eh, na-monitor na atong mga na last month.
5: Ah, last month, yung.
3: May halang agitransaksyon niya sa Kalipo. Sa atong yung barangay. So, with that, ay nakipag-ano, kita nakipag-coordinate, yung kita sa atong yung mga kapulis, at especially sa atong yung station drug enforcement team, no? Kalipo yung PS, sa atong yung provincial drug enforcement unit para matigayon randa nga pag-surveillance sa dayang persona kanyang gagawa kanyang capacity that's why nga sa makaray naging successful doon by mass operation. We have sa ato niya population kalimong barangay council no under sa able leadership ni barangay captain din yung pagbunan sa kanila yun kinakomment lagi through report ang tao po din natin nga kapulisan especially na ato niya Kalipo Municipal Police Agency, sa ikot sa enforcement team sa pagkakuna ni Police Night Cartel Jerry Vargas at the same time ato niya Police Provincial Drug Enforcement Unit sa pagkabagaman ni Police Major Jero Panahan.
6: Sir, dati ko tapon yung mga kaso related man sa drugs in Rasca.
3: Sa aton nga sir nga pag-pangusisa ay may raton nga nga pagkasayo na involve man mora sa drugs sa ano na sa pwede bahay.
6: Okay.
3: So makaray gina confirm na aton nun sa aton yung papers kung aton niya na involve mora sa
6: so pwede mo ra ihambawon sir mga nga babaho nga pasi it drug personality.
3: Makabig na to sir. Makabig man ato na sir nga mabaho mo ang klase individual dahil hindi man na mag travel na rin sa iba ito sa Karibo kung pag-involve positive na ano no na positive nga transaction. So pagkita naman yan eh, na mabawid ka na ro naging transaction. Kami na to, kamataro nga naman taro yung magkakakalita ng kamataro. Dahil iya man yan kita no, na ginbo kita ka mandatory witness sa ato niya kapulisan para mapamatuntaan na ato niya why tao siya ba authorization na ato niya kapulisan.
6: Pwede mo ma-disclose sir, maski ruhana lang karang karya sa taga-CN kita mo.
3: Imo ra si Joey Moro Joey Kaliso i Moro taga ano taga Panway iba sa barangay Tagbaya.
6: Tagbaya iba. Okay, so karon ka tudong Reynald no ginugat natin karang rupag body search atong karang subject person nga si Joey Moro.
0: Oh, so ipakita natong ka tudong Reynald no kung mag-start do pag body search ka na no kay iban yaban basi kami una pangadaga kay mabahuro sudit plastic eh.
6: Pagbaw ka tudong Reynald yung sud mo to. Subject ko. Pwede rin ipasya sa nagkarang screen ka to ng Arinal. Nagatugat pa kararo at nagkarakatakot DOJ. Siyempre, kinangan ka to ng Arinal ng presensya. Nagkarang DOJ makaroon kung...
0: Oh, initially ka to ng Arinal, pilaro drug by bus money.
6: So, initially ka to ng Arinal, isa by bus money kara is 7,000 pesos.
0: Gaban-yaban, sang kwanta, siguro sang kwan, sang bulto.
6: Bukon man, karo medyo mabaw-baw pika to ng Arinal, bukon mo durog, buka nga rapa. Bilog-bilog ka bay mo ka.
0: Okay.
6: Sa tuwid karitari yung karang sa Sheik at doon nga Rinald ang 7,000 pesos na karang initial nung buy bus money daw sa nasabit tayong karang subject person nga si Joey Moro nga karang doon nga Rinald. So ginugat-ugat pa natin kung itong karang katapo
0: is ano gitaro ang apelido? Kaliso or Moro?
6: Di bali ano karang doon nga Rinald nga kami din life is Kaliso
0: Moro ah, okay.
6: Rinald. So yun na karang apelido. Agare ang operation ka to regular is joint operation dano ito tong karang kalibo atong karang kalibo PNP atong SDEP no agatong karang PDO aklan ka to Reynald leadership of police major Jero Manahan no katong Reynald aga ko sin kara is yangan eh na
0: masagwapo service mo kina masagwapo service mo kina.
6: ay siyempre wag kita ito service katodong Reynald.
0: Thank you.
6: Karang itik-itik si Police Major no Prince Andrade kung pwede wag mo na nakarang service katodong Reynald. No aga Reynald.
0: Oh, may nag kuno ya may nag padayat mensahe ka ko nero anang kompleto nga pangagay Joey Kaliso ta kuno eh.
6: Joey Kaliso okay.
0: Oo. Tama to kinaro ginambani kagawad Kimil Garillo nga si Joey Kaliso i Moro parang Moro no middle name.
6: Okay. Yes, naging confirm natin ka doon Reynald kay police officer voices. No, is nataka doon Reynald Joey Kaliso. Yankee Moro
0: kata. Oh, tama. Oh, Kaliso gi man apelyido kasi may may taga ibahay nga nagapamati nga nagpadat min sa ikaton.
6: Mm. Diyan nga kadto rin aga after pilang business attempt nga nga nasabitan karon transaction kontra ka na kadto rin nga dahil sa medyo matugutan log in di ka kadto rin.
0: Oy, alin balik kuno kano? Alin pa kuno last year nga gina monitor do no? May mga mensahe nga nag-abot ka kuno alin sa Banwat Ibahay?
6: Doon ni katodong Rinald na no, kaya pwede mora ginahambang ni karani kagawad Kimil Gareo nga pwede mora i-declare as mabaho karang personality katodong Rinald kasi hindi mora magtabok at banwa kalat kalibo kung bukon mat mabaho ka na nakarang transaksyon iya kara katodong Rinald.
0: Oh, hambay ka no, katodong sila ang balit mensahe na gimpan ang mensahe sa bahyo. Very good git a day sir. Last year pa doon nga ginamonitor. Oh.
6: Hmm. Hindi nga ito nung Rinald, no? Aga, dayang ni Karasuno ka na, ginapamalibaran na nakarang anak. Kasi itong Rinald, mukha man karaita, natadakta
0: ko
6: nga nag-ako man. Saan nakarang nasambitan karang transaksyon ka ito nga Rinald. Apang may mga ebidensya mataron.
0: Oo. Ay, ikaw, pa ikaw, katotong Joseline, kung idakpan ka department partner mo, gaako ka gida. Iwa, mabaga?
6: Hindi, kita rin ako mag-ako man.
0: Sino man nami mahako nga ikalaglagan mo?
6: Hmm, pero aminado yung mga tatong Rinald nga naging engage man ni mga sa illegal nga droga at nadakpan man ni Mor.
0: Oh, medyo familiar tani ka kung doon ang itsura eh.
6: Hmm.
0: O galing, basi mag-isip ka nga kung familiar ka na, basi kung mabaw mo nag-iba, kami tayo ah.
6: Familiar mo tatong itsura ka na, basi nag-iba, tama ka na. So, doon ka tatong agas, ano ka na kay barangay kagawad Kimil Gareo itatong poblasyon, is na muna pa itatong karang badak, no, katong Rinald. E last month man nga nasayuran nga may anak ka nga ha transaksyon ya kara sa poblasyon kalibo no kadikar nga tuduri lagi paabot ra ni kagawad Kimil Gareo sa tong karang kalibo PNP para katudong rin lagi ipadayon ka dong monitoring aga ro pagkanta ka eh tatest by sa nasabitan ka nga subject person nga tudong rin lagi materialize man matapos ka rarong pila man ka mga transaksyon kontra sa rin sabitan ka nga subject person nga tudong Rinald aga makaroon na inventory yun man itatong karang
0: okay sige ipakita na itong katodong Israel, no? Actual na itong may presentar sa aton ka lang mga tagpagamati, no? Especially sa itong mga viewers.
6: Oh, so wak man katodong nga Rinald, no? Atong ka lang requested yung mga membro ka rin DOJ nga mag-witness katodong Rinald sa pagpatagiyunan ka nga body search kay Joey nga katodong Rinald. No, apang tapos naman ka rin inventory, nasabitan ka lang nabakal ka na nga saan ka sa shake ka rin suspected shabu. Ang mga katodong Rinald, presensyal git ka rin at DOJ rin ginahugat-hugat.
0: Oh, siguro katodong Israel, mawaswas kita rin ko, mawaswas kita ta commercial and then balikan ako ni ikaw. O basi kung timing man nga makaabot na ruta representative ita DOJ?
6: Roger that katodong Rinald, no? Timing mo karama, timpli lang kita kung yung karto katapok para tatong karang DOJ para man mapakita na sa karang mga taga-ganaw, no? Katong tagpamati, parang nasamitan karang ipatagayon nga body search contra subject person katodong Rinald.
0: Okay, sige.
6: Parang initial report, magaling nga karang sa naging patagayon karang bypass operation karang sa may bahayin karang ita Banwat Kalibo ya karang sa makaragamang karang hapon katodong Rinald. Para man sa flash report, tangoman si katodong Gisrael Narbaro ng Radyo Todo, kaibigan mo.
7: Radyo Todo, flash report. Flash
0: report. Abogid nga sigamata sa report na ni Katodong Gisrael Narbaro may kantanan sa bypass operation na gaging patigayon joint operation ita Kalibo PNP gaton nga Provincial Drug Enforcement Unit do. Halin sa Banwat Ibahay nag-deliver ita Shabu ya sa Banwat Kalibo dati na nga nadakpan sa illegal ga droga bawa gid ito pagbago bawa gid ang ilin baga ita kabuhi nga ito kasasuod nga ka tama tama kabudlay balikan ta si Katodong Gisrael sa natural nga area kay mabubuan na kita ta commercial para timing ron na makaabot rato yung karagat taga DOJ na no, agod nga mapakita naton kung ayan may ma-recover pa no sana kung nagawas kung nasambit karang suspect. May 43 minutos banwa na katariwan sa oras it alas 12. Oras mga katodo atod kinyo it more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy guts healthy life. Sa Gabon mabakardong more power is abroad gazantar sa second floor kong casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Kalibo Aklan.
7: Action.
0: Okay, mabuo na ito niya mga katodo nagpahayag kung ano kay pektibo saan da nga magawas umpis ang Sunday nag-inom it more power no kaparasgid kay Auntie Jessie Marte nga sukit more power ag nagapamati makaron pero sayod ko nagasunggod gid si Auntie Jessie kay uwa ako makagusot kahapon sa ana nga imbitasyon. Pasensya kita Auntie Jessie kay tama kita bi Lunes kita abi nga adlaw agang-agang gid no magwas nga naga may programa ay may meeting kami, no, kung adlaw nga Lunes nga ni Uwagid, no, nakagusot kahapon ba. Sorry gid ha kay Auntie JC, no. Nagasalig ki si Auntie JC ito nga makaabot kita. Galing ay agang-agang gid, no. Auntie JC nga ni nga hindi na magsunggod.
7: Aksyon!
0: Tato na pagpano balik ka, balik ka na tondong ninyo ni Katodong Jestrel sa game patagay ka na gabay, mas operation pagkatapos anay day ka na pila ka baga reminders.
7: Todo, aksyon!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuriyahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand. Dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC.
1: Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa PERA Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa PERA MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. PERA Multipurpose Cooperative.
10: GX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GX 500. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Pampagana sa pananghalian, todo action! Todo action! May balita, may action! Todo action!
13: Balik sa tanggapang pangalaga sa tanggapang ililiba, may 57 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12. Balikan nato, naroon din yan ni Katodong Jasral Narbar sa ging patagagaraga bypass operation. Ita aton nga Kalibo PNP, kamanaman dong Provincial Drug Enforcement Unit kay nagumpisada na roray karaga pagrikisa no, sa roray karaga subject, sa roray karaga operation. Balikan nato, doon niya ni Katodong Jasral sa line number 1, partner, pasok.
14: Katodong Rinald, no, halang ito, sige patagagaga pagrikisa na rekabiran Katodong Rinald, ita dugang pa, kakalang 5 kasasye, ita suspected shabu, kung sabit ang kalang si alias Joey Katodong Rinald, sang kapouch po ito, na recover man sa nakarang busa sa gipatagang karang body search kay nakarang katodong Rinald. No, bukod karami mga na-recover pang wallet pa rin sa bilog kapang umulat suod may mga item naman katodong Rinald. No, aga personal karang kwarta. No, kainangan eh, bago karang nag-umpisa at pagrikisa ka na is ging pilak pa na katodong Rinald rong bypass money. Iyak ka sa kilit kaya init may lamisa katodong di katokamping area. Pilak pa na katodong Rinald. No, agpati ka na datong wallet itong itom naging recoveran kaya 5 kasasye ita suspected siya buka todo Rinald haging pilak manana di katokampi sa may kanay nga toko todo nga Rinald may nakita para maoperatiba ag na-recover yan kung nasabitan ka ng mga kagamitan no ag kusendo bypass money isa 7,000 katodo Rinald na-recover man sana karang busa ng kabugkos katodo Rinald it nasabitan ka ng guma samtang rong datong wallet matang ato nga itom di katoko todo Rinald nakabutang rong limang kadugang pa nga nasabitan ka ng suspected siya buka
13: ano reaction ito suspect katodo Jisrael right after nga may una pa nga recover sa rato ka nga pouch sa nga itom. Dali na kay medyo nagakwando signal ni Katodong Jisrael. Steady lang rong connection Katodong Jisrael, go ahead. Medyo makawanggid rong signal, no? Hindi gin maklaro ka Katodong Jisrael, no? Medyo uso-uso ita location nga manami.
10: Toto, action! Toto, action!
13: Proceed!
14: So, maraming Katodong Rinald, ginagpamalibaran, no, itanong ka na subject person niya si Uwe nga anak, Katodong Rinald, yung mga recover ka ng mga items, sana ka nga, busa Katodong Rinald, no, aga imorais, hindi mga mapakaliba nga medyo may matindog, nga may maalit mo Katodong Rinald, matapos nga nga mabuhan, pag mo dugang pa, no, ka mga suspected, siya busa na ka busa. Sir, kabuhay kagun nga nagbaligya is illegal nga droga? Sir? Mga pilar o presyo at mga makarot bahaw, sir, nga sa siya, sir? So, katodong Rinald, no? Pamalibad yung takarang mag...
13: Hindi na, hindi na magpuan. Hindi na sibigin. Basahan mo. Kita na kinamatarong katodong gestral. Kaya sibigin tanan.
14: Kaya sibigin tanan. Basahan mo. Ano mo karahitan na karang Miranda. At ang... Nag-ano? Tagapan mo ka. Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ano

0: maabo-abo man yung sugod, baga puno man yung katotong ilan yung sachet nga limang bilog nga ra. Medyo ano baga, medyo tawag baka ra, medyo hugot kita baga rong pagkasilyo sa samitan ka nga plastic katotong Rinald, no aga. Daya nga ni, kasi pag nasambitan ka nga pagbas nga mapamatudaan ka to ng Rinald, nga raya nga nga mga na-recover ka na is siyabugin man ka to ng Rinald is posible mo ra no nga di yun makaplay bargain no ka to ng Rinald sa anak ka nga, ginapangatubang ka nga kaso. So daywa gon, ka to ng Rinald ano ka nga ginapangatubang seksyon, di nga nga seksyon 11 position ag seksyon 5 nga sailing man ka to ng Rinald, si Dom ka RA 9165, no ako na Comprehensive Dangerous Drugs Act na Dr. Reynald. Ag sa makaroon ni Sigida siyon itong inventory ni Police Master Sergeant Moises sa mga na-recover ka Dr. Reynald yung mga items no sa itong nga subject person. So ginapitan na ito.
1: Siya yung banda ka Dr. Reynald, particular itong area nga ra?
0: Yara ka Dr. Reynald sa may kilid o kumprinte yun mismo ito barangay hall. Ito ang poblasyon ka Dr. Reynald sa may itong karanga Philippine Red Cross.
1: Oo, so wa tayo madayon itong una itong kinatransaksyon ito sa piyak ka ito, wa tayo madayon. Ina tanay sa ilo.
0: Itong Rinald, medyo ging gubag barong nga transaction kasi hindi mo di katakot itong Rinald magkapit. Aga parang nagpaindi-indi pa way mao. So ging gubag lang nga karong location, ging aling katakot itong Rinald kung sino magkapit-kapit. Aga med matangani na materyala siya di katakot itong Rinald. No one mo karang nagpamalibad sa nasambitan ka nga.
1: Ibagi man tayo katakot itong Israel no? Kung kasi man wala na rin nagpagapit, nag-interview ka no? Nag-istorya imaw.
0: Doon yung nakatutong
1: ano anak ito binga kasi manwa si katropang dyan gidroga dukot-dukot ka na oh.
0: Oh, kumuk-kumuk kita katutong Rinald mo karang pangutan doon kinana kinabuhitan mo ratatong otoridad katutong Rinald dahil di ba na mapakali may pamat matindog mo yung mao at syempre base kung dumulagan ba matawad katutong Rinald kaya ito na yung ginakapyutan na tatong karang pila ka mga operatiba so sabi tayong karang
1: ay may gani wala si katropang dyan ali no ginapakalma na imo nagawa istorya o kitaong gito yaho
0: ginapainom mo rin mo katutong Rinald
1: ba
0: kita tong karang mga pila ka mga personnel para mabasi kung ibaron ba katotong Rinald kung na ma-dehydrate agaalin pa ba matabo ka na katotong Rinald tumatandaan na binaton may mga pila ka mga transaction no, kung natawag karang mga operation ng kalipo penping yung mga ro na subject nagkalipong ba katotong Rinald suraya so, siyempre yung painom may matubi agad idadabi ka katotong Rinald may idadabi ka katotong Dimao magbasi mo po itang sayo kung may anang ba masakit nga para sa mga katotong Rinald may mga high blood mo na may mga hapo mo katotong Rinald so ginani mo ra tawag ka rin, pinapakalma itatong ka rin nga pila ka mga personel yan ka rin sa area katotong Rinald. So sa makaroon ng katotong Rinald, padayin pa man doon inventory itatong ka rin nga otoridad sa mga na-recover ka rin nga items para katotong ipakita natin itong mga pila ka mga items no?
1: So bali anong taran
0: pila ka mga aron mga pila ka mga items nga na-recover no sa atong karanga subject person magtaling karasa ng question katutong Rinald daywa ka wallet sa personal nga kwarta by bus money ag pila ka mga ID katutong Rinald nga kabutang sa ka wallet no katutong nagdatay na ragin dayo dayo aron yung tumilog tayo tayo pila ka na tayo kato sa may kilid no katutong Rinald may dyan yung nakita nakina ni Sergeant Kinesio no may dyan yung napanuhan na ginanag at base ba kung nahugog ba katutong Rinald sa may buho di kata sa may drainage base pagpilak ba na katutong Rinald na hugog kato sa may kilid may matangali karawa mata ag di karamatan naging pilak rong nasampitan karang bypass manik ina nga nakahigot it guma katutong Rinald so yan siguro ka no kung pila ka mga initial information no, magaling niya kara sa area kung sa ipatigayon nga nga bypass operation nga Dr. Reynald itatong ka nga kalibu penti kontra kara kay Joey Kaliso nga nga Dr. Reynald niya kara sa Banwa it kalibo aga siyempre joint operation nga Dr. Reynald itatong ka nga PDO Aklan man sa andam niya bulig no, para mamaterialize na nasambitan ka nga operation ka Dr. Reynald so man para sa flash report it todo action ako man si ka Dr. Israel Narbar ng Radyo Todo kay Biganda
2: Radyo Todo Live Report.
1: Abugin nga siya mata sa report ni katodong General Nerbar no dugang nga mga impormasyon na din sa area no itarek nga bypass operation na no, gagim patagayon itaton karon nga mga kapulisan ya sa aton sa Banwa kra ita kalibo. No daya kra mga katodo ro masami nga ginahambay aton nga mga otoridad nga rung chance nga gintao katon ita gobyerno dapat indi naton no pagbaliwalaon.

0: sitwasyon.
1: Na, ang grabe na rin kamudlay mo dati ngayon agyan sa Sudkal Kulungan kay sa kapariuman ka nagkakaso and then gintawa chansa, nag-avail, try ka nga pre-bargaining agreement na mga katodo nakagawa sa bailo no, nga magbag-obaw, nag-umaning, nag-engage na ang saray ka nga pagbaligya, ita-illegal ka nga droga. Kapag niya ba siguro, wati mo nag-expectar no, nga roan na kung nakatransaksyon hayro ato na karaga mga membro kat kapulisan no kay halin pa kaina sa banwa kat ibahay na no, mga katodo ruray karanga suspect no nag adto iya sa banwa kara ita kalibo matapos nga makatransaksyon ro aton nga mga kapulisan
0: aksyon
1: na ruray kara mga katodo ro pila ka mga impormasyon no apisar ka grabe makaron ka id no grabe ka seryoso ro aton nga mga otoridad sa pag-implementar itray karaga illegal nga droga operation. Nao mga katodo, pero sa Gyapon, kaabo kita ng mga igmanghod nga uwagid na hakat. Sa bagay, waman ka naman, waita una ka na pirmi nga pagginuso. Nao tanan ay sa ulihi gidmano, aulihi na baga marialisar. Nao mga katodo, makahambay ka man ay kung nagbag-uma na kunta ako, wakunta man ay balik sa rekrangalimbirat. Nao mga katodo, no, particular sa rekrang problema nga no sa illegal kada droga no ag makaron na hagos nga nagainabo nga nagainabo na naman mga katodoro aton kada mga PDLO na no sa suod itaton kada Bureau of Jail Management and Penology sa barangay Naluok sa Banwa ita Kalibo. Although may una kada banwa no nga pagpamalibad do between sa ray kada nga suspect pero base kaina no sa mga information na no, mga katodo, nangingiging paabot ni Kagawad na Kimil Garillo matapos aga sa bada kay may mga impormasyon nga imaura ay nag-engage kidman no, sa pagbaliga at illegal nga droga ag kaabong mga ebidensya, mga videos banwa gaginabuitan, roanton nga mga kapulisan, mga katodo, may kaantanan saray ka nga transaksyon kung nasambi ka nga suspect.
0: Aksyon!
1: Asuloy ka nga ka nga impormasyon no, gagimbasyada katon ni Katodong Jestral Nermar. Halin una no sa area no ita operation mga katodo nga ginpatigayon it kalibo PNP ag Provincial Drug Enforcement Unit sa pagpanguna no ni Police Major Francis Andrade at Police Major Jerome Manahan.
0: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
2: Todo aksyon.
1: So yes, ato kagapang ililiba mga katodo no sa ato kagapang-pangalagad. Makaroon ka nagabagapan yempo kay kabii. Auman no, nga nagapabot ka ton ita impormasyon kama naman mga sentimento. Ruray ka nga miyembro kita pamilya kong PDL nga habunan no, last month sa bahin ka na kong Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Naluok. Sa banwa kita kalibo makatodo kay makaroon naga problema ruray ka nga miyembro kita pamilya. Supposed to be dapat pwede na nga i-discharge ruray ka nga PDL no, siguro mga gatatlong Domingo na no nga may una na karabanwa nga clearance no sa part ita doktor nga gatratar sa Aroday kaga PDL no, nga habunan to sa BGMP nga man na pwede na makagawa. So ang problema makaroon magkatodo itry kaga pamilya di Juan nga halin una sa banwa kataleso rum problema bagayran sa ray kaga ospital na makatodo kay sandig karabanwa sa impormasyon. Ang naging pabot, itry ka nga miyembro ta pamilya kung nasambit nga PDL.
0: Aksyon!
1: Nga sunok ka banwa sa ray ka nga taga BGMP, mga katodo, anda ka nga ginpahayag gaman na uwa utama na kami karatyabot karon, no? Mga katodo, sa ray ka nga pa sa ospital abi, no? Sa mga bagayran, una, no? Mga katodo, kaya nagpanindugan magkaroon doon ray ka nga pamilya gaman na may una man na sa dangagin tugan, ginpromesa, right after banwa nga matabo ron dahil kaya nga insidente nga uwa gidmana kamo it dapat kabagakan, uwa kamo it dapat ang problemahon. Sa mga kinanganon sa ospital mga katodo, nga raya ka na banwa, ron ginabalik-balik to ita pobriman nga mga miyembro ita pamilya.
0: Aksyon!
1: Na ang nagatagang-tagang man to mga katodo para nga magkapangita, turun ita pila ka magapamaagi. Na okay, siyempre, once nga nagabuhay sa daon na sa ospital, na mga katodo ay nagadugang man adlaw-adlaw. Aruanda ko nga hospital bill, mga katodo, ako na sambit ka nga pasyente.
0: Aksyon!
1: Na amag ito sa bilog sa mag-ingmangod na kabikaton nga man na, ako may amo ng kunta, no, nga pwede nga itaong kulateral Nao mga katodo sa hospital, hay nahimo ugon ugaling alinunta kay pobre man. Roray kraga pamilya magkatodo ni try kraga PDL. Aga makaroon na gatagang-tagang turo pila kapag may ambro at agmanghod, no? Ko ray ka nga pidi, albisan do anak ko nga maginikan na nga ultimo ganito banwa pamasahin, no? Pabalik-balik sa ospital, naga problema rong pamilya.
0: Aksyon!
1: No? Tapos makaroon dayaman dong problema, no? Aga naga lubo, Rwanda karoon nga bagayran sa ospital. Hinaga magkatodo, no? Basi maka-access kita sa linya. Ita Anton nga Bureau of Jail Management and the Penology kay kun Anton nga matandaan during sa Anton nga ginpatigayon nao nga interview sa management ko nga BGMP ang damandama katodo ginpahayag. Nao nga man na ambal to, although nga siguro doon ginamin ka to ita Anton nga BGMP warden nao mga katodo nga ang ginkot bito ambal na amo ganin ang maayo diri sa Kalibo, diri sa Aklan. Now kay may ara nga muwa ang aton nga probinsya sa pila ka baga ospital sa Kalibo nga pag once nga may ara kita nga baga PDL nga ma-ospital hay libre. No, mga katodo. No, do yung gidrorong gin tao ka to, no, nga impormasyon itato kaya taga BGMP. So ambay ko ay basi baga makon-kon para gata sa aton kaya probinsya ospital wa yakip ruray kaya nga baga privado na to nga ospital. No, mga katodo, galing siyempre, nagapanindugan dong pamilya, garon dahil kaya nga insidente, natabo una sa suod itang pasilidad kong BGMP. That's why, nga may anda karabanwa nga lapses, sa ron dahil kaya nga insidente, mga katodo, naging kaimbulbaran, itry kaya nga mga PDL, no, kung nagtaliwan karon nga mga binugan.
0: Aksyon!
1: Although, kaabo pa nga mga ginambay katon dong pamilya, pero hindi na itong pwede nga, ang bagun pag inaton, iya sa kanginan, no, nga mismo, misan kita man baga mismo, no, ay, nakakabatsag man kita at kaguoy sa rekarang membro kata pamilya, no? No, mga katodo, although nga, roray karang PDL, una ro nakakulong, pero, wa pa sa daraban, wa mapamatbatan, no? Ita anda kong ginapangatubang nga kasaganan, rong pag akusar kanda. No, mga katodo, that's why makahambal patagihapon kita, nga sandara, hay mga inusinti tagihapon. Mientras tanto, nga wa pa napamatbatan, nga sanda, guilty sa anda ko naging kaimbulbaran nga mga reklamo, mga katodo, particular, ruray ka ng mga PDL nga naimbulbar na ligad nga bugan, una karon sa BGMP, mga kaabyanan.
0: May balita, may aksyon.
1: So may 14 minutos man, wala kataliwan sa oras kera ita ala una sa Gihapon oras, mga katodo atod kinyo ita San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Sa aton banwa nga pagpanumbalik rundugang pangabalita, balikan naton pagkatapos paanay dugang nga mga pahanomdom.
0: Todo, aksyon.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukkan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog lang sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namin ginipikto sa itong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po niyo yan?
6: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ang tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isang ka-teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.

0: para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Pagkana sa pananghalian, todo aksyon, aksyon, lalampasin.
3: Balik sa ito na pagpangalagad sa tagapag-ililiba, may 24 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita ala una. Hoy, happy viewing nga, ag maiging pagpamati, no? Sa kay Park Jomar Solano, una sa Isla Craita, Boracay, nag-monitor makaron sa itong pag-ililiba.
2: Aksyon!
3: E atong orita, una sa Banwat Nabas, may mga hapon kay Madam Marilyn Alonso. Happy viewing, no, sa Silang Cavite. Oy, kay Board Member Jupiter Galinero, nag-pamati man sa itong pagpangalagad. Na makaroon karagapan yan po. Aw, sa akong gwapo nga maguwang. Na kay Manong Rolando Banjola, una sa Banwat Nabas, nag-pamati. Naya sa ito gagapag-ililiba. Likewise kay Ma'am Rusi Kuwabara sa Japan. At kay Sir Roger Losero nagalias sa nga nagamonitor man makaroon, no? Gamaga pa niyan po. Una kay Kagawa Del Reyes Ita Barangay Estancia. Nagamonitor man makaroon karagamaga pa niyan po, no? Una kay Mrs. na, no? Nga magabalik, no? Si Kagawa Del Reyes, no? Sa Kagawa It Barangay Estancia sa grupo ni Kagawad Militar.
2: Aksyon.
3: O naman sa kay Abuboy Josel Caliso, no, nag-monitor sa Iban Karagapungson.
2: Aksyon.
3: Check na si Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Toga Municipio kay Tabanway Takalibo. No, sana ko na tipon ka lang mga balita, no, ya sa nabilinta ka mga minuto, ita ato nga pagpangalagad.
2: Aksyon.
3: O naman sa gwapo nga imangod, no, ni Kapitan Alex Villarreal, ita Barangay Tambak. Sa Banwa Cretaño, Washington, maayod ay mga pagpamati.
2: Aksyon.
3: No, nagtutok man magkaroon, no, sa ato nga pagpangalagad kay Villa Lozero Crispino. Happy viewing. Kay Ma'am Rubilin Baraka, nagamonitor man. Kay Rosel Digan, maayod ay mga pagpamati. Kay Madam Luimi Santa Maria, no, na ulihe.
2: Aksyon.
3: Aguna kay Migo Mong Swalog sa Capitol, no, nagapamati. At siyempre sa mga taga Global Paint, no, kaday Bro Yuluyo Garbo. O naman siyempre sa RG Paint, no, sa maalwan man nga tag-ana kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo nga nagapamati sa ato niya pag-ililiba.
2: Pag may balita,
3: may okay lang partner, kung nagaagang naman si Katodong Rolly kay medyo ko na itong oras man, no? Medyo ko nga boss naman kung nagaagang nagiban, basi kung nagkuhan naman ba? Basi kung nagbalik na imo ya sa istasyon, basi kung nagamotor, no? Kay tanaw naman na birong champ oras na ito, no? Medyo ako nga boss man, no, yas ato nga pag-ililiba kay Arato Karagaina nga Baybas, no, nga gimpatigayon ita aton nga mga kapulisan.
2: Aksyon.
3: Oo, kay kuno no, may 2 minutos lang abi nabili, no, sa ato nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon mga ka todo.
2: Aksyon. Aksyon.

0: Tapos ito man o tiyempo sa itong pagililibas, sa itong pagpangalagad, sa pagpagaya kita programang Todo Action. Aron pila ka mga balita nga wata magabot wata matatar sa itong pagililiba, makaroon ka nagadlaw. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program ni Radyo Todo sa Aklan. Umanong kita ang mga dibati, inaga ka nagadlaw sa Miyerkules nga edisyon itato nga pagpangalagad. Partner naton sa technical side si Katodong Rigi Aplasio. Hasta la declara itong pagililiba. Ako man rin Katodo naging ka-action, makaroon ka nga hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga Katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero gingumpisa nga gingtry na ako ng More Power Coffee, hay do yun latar akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tata na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tata na vara.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga!

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: kwento ko.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: wow. DTX 500!
4: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
10: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
11: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
10: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Kapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
11: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
10: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
11: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 42 minutos nakataliwan sa oras. It alauna

Afternoon sa ating lahat. Grabe. Masingkarong init, pakaranyad law it Martes. Sa ato niya mga sugi nga mga tagpagamati. Mainit yun, ba't anong chimp po? Kumusta ka mo? Ba, ate, okay man kung okay. Importante, okay pa sa alright. Ah, ako na yung tirada da. Okay pa sa alright. Once again, may regit nga hapon. Sa ato niya mga suki ka mga tagpagamati. Sa ating pagpangalagad programang Palautwasan mo, of course, and still with your masinadyahon mo. May hagod. You're beautiful and cute. Titi Lios de la Cruz at your service. Makaroon nga pet sa 11 sa Bugan, 8 Agosto dagun 2026. 24 takotakin. 26. Ang bagurong taran gina-greet ko gitit happy happy birthday. Pero sam dilog sa amon nga mga didiw. Sam dilog sa amon nga mga didiw. Diw ba birthday makaroon ni didiw. Nang mante Nora ka Torquato Castillo. Nga naga-celebrate ko ana nga birthday today. Sara. Oh. O diba manami kita pagkinabi mong celebration. So, pag ginaba mo celebration is masaya. So, di ba, masarap naman sa pakiramdam pag masaya. O, oh, di ba? So, sa mga naga-birthday today, sa jaho nyo para magnami rin yung pamatsyag. Punek. Magnami rin yung pamatsyag. Sa jaho nyo para manami rin yung pamatsyag. Nakakaloka yan. Alright, sige. Basta importante. Dali lang nga, ay, dali lang. May mga instruction na rin. Alright, but anyways, sa ato nga mga suki nga mga tagpagamati, kumusta ka mo? O manon ko rin ako nga pagpangumusta? Kaya ba sirong iba, bago nga diyan mo nakabukas sa mga monitor and hopefully, ay okay rong tanan, na bago kayo na okay pa sa alright. Rong inyo nga pamatsyagan, makaroon ni Adlaw, it Martes sa mga magi-celebrar makon ko andang nga mga special nga adlaw or ano man nya klaseng celebration rin inyo gina-celebrate makaron nga adlaw ag makaron nga bugan it Agosto, just go for it. Naalala ko talaga sinabi ni Pastor Hervey Kasidsid na di ba matuod no nang halin pa kato sa atong mga katigugangan sa atong nya mga lolo even our sa atong nya mga ginikanan nga madalas nating naririnig sa kanila yung pag sinabing pagbugan it Agosto hay tigkiriwi no kasi ano mahina yung ani mahina yung mahina rong basta rong produkto ag maano daw mabudlay gid rong pagpangabuhi kay syempre kato mga panahon pag makara siguro kasi nagaano man because of the climate change rong aton nya weather okay. Rong ato niya panahon hay nag-iba talaga siya nag-iba ro ana nga huyop it hangin ro ana nga pagbuit ugan nga dati nakasanayan naton sa mga noong mga nakaraang mga taon ato niya nakasanayan niya mga last quarter or what I mean is last week of May until June July doing git ana rong ano no rong chimpo it ugan sa rainy days git ra mangkaron niya ron. And then, so sa ngalan niya nga rainy day, so syempre, rong tao, hay, hindi man makatrabaho gagi, it sa guwa, lalo kung sa guwa, rong mga trabaho, kay, because of the weather, kay maugan niya ni, so, di ba, magsuway-suway kay Egdo. So, meaning, pag makaroon niya mga panahon, hay, medyo, aruin mo nga mga tinipon, nagtaliwan nga mga binungan, ay magamit, hindi mo matinipon mga bugas, tinipon mo nga, di ba, tinipon mo nga dilata, o tinipon mo nga, eh, tig-ugugan eh, kaya mapudlay man, ikaw makatrabaho, kaya inugan. So, from May, June, July, so mga makaroon gidro mga panahon. That is why siguro nga pag-abot it August, naghambang at tig-kiriwi, kaya siyempre ubos yung supply. Ubos yung mga tinipon, or ubos yung mga inimbak. Eh, naghambar yung mga makatigugangan yung tig-kiriwi, kaya mapudlay yung mga buhi. Pagbuga ito Agosto, kaya umpisahan ka, abing ulit Mayo nga tig-ugugan, Hunyo, Hulyo, o, ay isipa baga, ay kung rin mo nga trabaho, ay sagwa. So may epekto gid sa imo nga pagpangita, no? May epekto gid sa imo nga kun alibawa biro imo nga
Reimong ano reimong trabaho ay nagalingkad ka, hindi ka man katapa. Paro ka makatapa kay giinugan, tul ka pangoprang kunkupras reimong ano source of livelihood or reimong livelihood reimong source of income abi pangopra. Oh, hay sige nga inuga ti paano ka nga makaano tapa. Ay dapat mo nagatapa ikaw itniyog. Ah, sa gwa git ay gapaaso ka. So kung maugan, hindi gid pwede, hindi kan makatapa. Oh, kung rin mo abi nga livelihood, source of income mo, ay nagapanguling ka, o nagakaingin ka, ay paano ka makapanguling? Ay gaini, siging inugante, wagi de, no? So, doon yung mga bagay, maka-apekto gid matuod sa imo nga, pang-adlaw-adlaw nga pakinahanganon kay, rin mo nga mga tinipon, ay paunta, maubos gid doon, ima, bilang binugan, abi nga ron, rin tig-ugugan, hindi man, kung nagakaingin ikaw ay, kung mga tig-ugugan ay pag-atan niya abing mga tig-sang adlaw nga silak, o tapos maugan yung mandayon ay maugag yung abing karun. O diba, rin ang mga, kumbaga, rin mga rason, hamaan nga, siguro, during the time, although hindi naman talaga yun ang nasa, na ano ko, hindi naman talaga yun siguro dong rason, pero naisip ko lang ba, na siyempre, ng mga tinipon mo from January abi to March or April, and then, tinipon mo, rin mga tinipon mo, inimbak mo, rin mga savings mo, nga, nagtigana sa mga chimpo nga hindi ka makapanarabaw. Maubos gyud man ta na eh. Umpisahan ka abi nga ron it ng June, July. Oh, happy lang bungan daywa. Ay, pag abot it Agosto, ubos ron imong tinipon kun siguro nga nabait makatigong nga tigkiriwi. Ay, sus. Siguro nga ano? Nga mabaw katigong nga nya tigkiriwi kay ano? Ubos yun rung inyong stock. Aha, sige lang. Basta importante. Sa basta rung aton nga pagtuo sa Ginoo hay una at binugan or inadlaw nga tigkiriwi kay sayod kita nga rung Ginoo ra maga-provide sang aton nga mga kinahanglan. God will provide. Basta magiging positive thinker kita, magiging optimistic kang kita sa aton nga pagpangabuhi nga lahat din yan ay lilipas. May panibagong araw, kapareho lang din yan, nalulubog siya, din kinabukasan ay muling sisika. So, ganito din yung buhay natin, mga palangga. Makarmarap niya pagpangabuhi. Kung feeling mo makarmarap parang lubog na lubog ka, hindi yan habang panahon o hindi yan habang buhay mo ay magiging ganun yung iyong sitwasyon. So, maabot gidrong adlaw, oras, nga ikaw ay muling babangon at magiging makulay ang iyong buhay dahil kumakain ka ng gulay. Yun baling karugtong. Hindi, kidding aside, ang ginambabangan ako niya, rakon ko niya ginamin niya, uwa, di kita madugaan itpag-asa. O, familiar, may kamapromis na ginambag, wag mawa, habang mabuhay, may pag-asa, totoo naman yan. Kasi habang buhay ka, may magagawa at may magagawa ka. Eh kasi kung patay ka na, may magagawa ka pa ba? Wala na, so wala na pag-asa. So habang buhay may pag-asa, ang totoo yan, hindi po yan basta-basta lang sinasabi. Basta kung talagang imuron niya gina sa puso, okay? Ang imo nga ginasundan ithugag, kung ano man rin imo nga gusto nga himuon. Rung ginahambang niya pag habang buhay may pag-asa, makakamit mo talaga yan. Kay may kapasidad ka pa, di ba nga June? May utak ka pa. Nakakagalaw pa yung katawan mo. Nakakapag-isip ka pa ng matino. Na nakaka-focus ka pa, may direction pa yung mga decision mo sa buhay. So meaning, may pag-asa kung ano man yung sitwasyon mo makaroon, hindi ka mag-isip nga, pag iba mapakamatay yun lang kay nadugaan yun sa dait pag-aom sa kabuhi nanda. O di ba? Yung iba gustong-gustong mabuhay. O, tapos kayo gusto nyong mamatay. Ay, name. O, gusto nyo mag-iba pa, magbaylo lang kamo? Magbaylo kamo yung sitwasyon? Kung ano sitwasyon nyo, mukhang may mas malala pa dyan. Pero tingnan nyo sila lumalaban sa buhay. Di aman ikaw, di mo kayang lumaban. Para ano? Kumbaga, dung ato niya pagpangabuhi, iya sa ibabaw at kalibutan, mga palangga, haba ko gani nga, marami tayong laban na dapat na harapin. Yan. Kakaharapin.
marami tayong laban na, na nakakaharap din hasta nga nagkabuhi kita. Pero wabaga ka mo nagkakahangawa na nag-edad yung kamo it 50, nag-edad yung kamo 60, nag-edad kamo it 40, nag-edad kamo 80, ay andyan pa rin kayo nakatayo, oh. Diba? Oh, nakasurvive man. Ay, sipan nyo baga. Hindi kayo nagtataka. Dumaan din kayo sa grabing problema. Dumaan din kayo sa pagkalugmok. Halos tanan nyo lang ang problema, higin sa loob mo. See? Pero tingnan mo sarili mo, bakit buhay ka pa, nakatayo ka pa, nakakahinga ka pa, nagaginhawa ka, o may pamilya ka, nakakaon ka pa 3 times a day, o 5 times a day pa, may merienda pa. Isipa ba nga? Eh, dahil ganyan po ang buhay. Kung ano ka noon, hindi ibig sabihin noon, ay manatili kang ganun. Kasi nagdidepende yan sa kung paano mo, kung depende sa imo nga determinasyon. Ginakungkong. Depende sa imong determinasyon niya mabuhi. Amo tanaran? Ay, di kung baka matimo it gana nga mabuhi, di mabadugaan kagin matimot pagaom eh. Lalo kung mga mahina matari mo nga pagtuo sa Ginoo, madugaan kagin matimot pagaom, di ba nga mambet-bet? Dahil, hindi lang naman ikaw nakakaranas ng ganyan, isipin mo lang yan palagi. Isipin mo palagi para hindi ka madugaan it ng hope sa kabuhi mo. Hindi lang ikaw ang nag-iisang nakaranas ng iba. Kasi yung iba pa nga, mas malala pa sa imong ginaagyan. Mas malala pa sa problema ang ginapangatubang mo. Oh, hindi mo alam yun. Basi imo lang ako, wala pa sa kalingkingan nila. Pero lumalaban sila. So ikaw hindi ka lalaban kasi nga ay hindi mo kaya. Kaya mo yan. Ang pagharap sa problema, hindi... Nagiging duwag ka lang sa pagharap ng problema kung ikaw mismo sa sarili mo. Sa isip mo ba? Isipin mo kaagad na hindi mo kaya, talagang wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Wala kang ginimot, may mahimo. Sir, mag-inalin ka pa. Kundong tawo, ha? Kundong tawo, daan na nga isip is, wala siyang magagawa. Ano nagagiro, nag-aandar sa anang isip, nagasungod sa anang pinin, every time nga may problema na hindi ko kaya, wala akong magagawa. Wala talaga, ikay man. Nakalak na roan ang isip nga, hindi niya kaya. Why about may maisip na solusyon? Kasi sinarado na niya yung utak niya. Oh, pag sinabi niya hindi ko kaya, talaga hindi niya makakayan pag yan ang sinabi niya, hindi ko kaya. Pero once nga, ikaw mismo sa kaugalingon mo rong nagapanikasog, ikaw mismo sa kaugalingon mo rong mag-cheer up, rong ikaw mismo sa kaugalingon mo rong mag-ambal nga, kaya mo yan, magagawa mo yan. So, totoo lang. Oo. May mga bagay kang akala mo hindi mo magagawa. Pero once nga gin, sundan mo ituwag, and then, syempre, yung determination o kumpiyansa sa sarili mo, magagawa mo talaga yan ako. Sinabi ko yan sa inyo. Oo. Ginahambal ko rin because, ito na naman tayo. Ginahambal na ako dun because, personally, oh, di ba? Bakong naagyan ko nga. Grabe, tingali mo nag-upo, hindi tayo lang si Ramjo. Tanan na tama na, naagyan na tama na. Ay, abi lang ninyo, ay. O, di ba? Abi lang ninyo, ay. Oh, syempre, solo parent ako. Okay, solo parent ako. May unga ako. Oh, sino ka supporta sa unga ako? Di ba? So, alam nga, isa ligura ako yung pagsuporta ko sa ibang tao. Wala namang sasalo niya. Walang sasalo na iba. May sasalo bang iba? Hindi naman pwedeng ipasa mo rin mo nga responsibilidad sa imong unga, sa imong asawa, sa ibang, sa ibang tao, di ba? So, doon yung ginamba, baga nato niya, depende taron sa imong determinasyon. Agdepende sa imo nga mindset. Dahil rung tanan nga bagay, ha? Rung tanan nga bagay, mga palangga, itong ginahamba ko kinyo, nga nag-aabot sa ato niya kabuhi, ha? Nga nag-aabot sa ato niya kabuhi, pwede na ito niya makontrol. May mga bagay na uncontrollable na hindi mo naman talaga maiiwasan na hindi mo na kayang kontrolin. Ito mga natural calamity, makontrol mo yun, hindi. Pero yung mga pangyayari sa buhay mo,
may mga nagkakaganabo sa kabuhi mo, kabuhi natin, na pwede talaga natin kontrolin. Hindi nga lang natin nagagawa because hinahayaan natin yung ating mga sarili. Okay? Ginatugutan taro aton yung mga kaugalingon nga hindi natin kontrolin or disiplinahin itong aton yung mga sarili. Like sa bisyo, ito. Sample. Diba? Sample. Sabi nila, mahirap daw iwasan ang pag-inom, paninigarilyo, pagsugal, o araman niya klaseng bisyo. Pero hindi ako naniniwala. Why? Kasi naobra man gani it iba. May sugapa man sa alak, may sugapa sa sugal, may chain smoker. Pero bakit nagagawa nila na iwanan yun? Because they are determined to do it. Na-stop na yung ganong klaseng gawain. So, ganun din sa buhay natin. Pag determinado ka sa imong kaugalingon, ha? Ibahan mo pat disiplina, magagawa at magagawa mo yan. Di ba ga, Ma'am Rosie? Maupra, tanin mo dun eh. Maupra. Hindi man maupra ng ibang tao. Ngayon, ginamba ko ani kayo, di ba? Na yung iba, nagpabago because sinabi ito ng girlfriend nila, sinabi ito ng karelasyon nila, gusto nilang tanggalin yung ganong klaseng ano kasi ito yung gusto ng girlfriend ko, ito gusto ng boyfriend ko. Pero yun na yung pagbabago, hindi mo yan magagawa. In a blink of an eye, namisok pa lang and then nawala na, no? Kasi pwede mo magawa yan kung ikaw mismo sa sarili mo, determined kang gawin mo. Napagsabi mo ganito, ay, hindi na talaga, ayun. Yan. Yeah. Kung ikaw mismo sa sarili mo, ro, naghamba nga, hindi ko na talaga gagawin yan. Yung pag-agisundan mo itbuhat, magagawa mo. Kahit isang kisap na ta. Pero, kung dahil lang gid may rason niya, dahil ayaw ng boyfriend mo, ayaw ng girlfriend mo, ayaw ng asawa mo, ng ganito-ganon, and then for the sake lang gid niya mapagbigyan siya, kasi ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng mabungangaan ka, ayaw mo ng maingay, sige yun lang. Pero pagtalikod naman yan, pagpunta mo na naman sa barkada mo, kakilala mo, may tagay na naman doon, may sugal na naman doon, may mga nagasigarilyo na naman doon, eh di matitempt ka na naman. Kay Manroi mo, parang may ipakita sa karelasyon mo na nagasunod ka sa kung ano-ano ang gusto. So, it's useless. And niloloko mo lang din yung sarili mo. Pati yun naman. Pero kung ikaw mismo, kaya kung ako, hindi ko sasabihin iwanan mo na yan. Although, syempre, kahit pa paano magre-remind ka din, pero nagdidepende pa rin yun sa kanila. Kasi, kung talagang determinado ang isang tao na magbago, hindi dahil, hindi para sa akin yun. Or hindi para kanino man. Kundi gusto nilang magbago, gusto nilang magiging healthy ang living.

ayaw ng jowa niya or ayaw ng karelasyon niya, eti, nakatulong yun. Pero the main purpose kung bakit ka magbabago or bakit iwanan mo yung bisyo mo, because gusto mo. Kasi pag ginusto mo, gagawin mo talaga eh. Diba? Pag gusto, may paraan. Believe me, pag gusto, may paraan. Pero pag wala talaga yan, marami kang sasabihin dahilan. Ay, nako. Diba? Marami kang masasabing dahilan once na ayaw mo. Pero pag ginusto mo, wala nang mga ano yan. Magagawa at gagawa ka ng paraan. Dahil ganun ako. Ako na naman. Back to me na naman. Oo, kasi may makaroon yung anak kong ugali. Apis, ito, ulang din. May makaroon yung anak kong ugali nga pag ginusto ko, oo. ano na lang. Nga pag ginusto ko, na, rosang kabagay nga alam ko naman na kaya, na ano, na, alam ko naman na, alam mo yun niya, ikakaligaya ko, ikakasaya ko, gagawa at gagawa talaga ko ng paraan sa kahit anong paraan. Pero paraan naman siyempre na hindi ka naman makakasakit na yun. Hindi, ginawin ko, may paraan naman eh. May paraan. Kung gustuhin mo na talaga, may paraan. Kaya lang, yung mga taong ayaw naman talaga, hindi naman, yung half-baked lang yung gusto nilang magbago, hindi yan maghanap ng paraan. Oo, kung hindi, dahilan lang yung sasabihin yan, magdadahilan lang yan, and then ganito, ganun, diba? So yun, problema sa tao nga, kung gusto gid man na nga mag gusto gid man na nga magbag-o ay di pag-o eh. Basta importante nga kumbaga ikaw mismo sa sarili mo determinado ka nga magbag-o. Doon ro ako nya ginamit. Marami tayong mga na-encounter sa ating buhay na mga tao na sari-saring mga alam mo yan sari-sari ro andang mga sitwasyon sa tanga pagpangabuhi baga no. Kaya kumbaga kung nagsi-share man ako ng mga ganyan, it is because nga sa kaabuon gid man siguro nga tao man ro ako niya na meet na naka-close no naka-istorya naka ano mo yon exchange ka ng mga views sa imo nga pagpangabuhi di ba and di ka rin mo masairan niya ano ah, ganito pa na klase ano no kalain yung reaction. Ganun, nakalain, may mga ganyan pala. So kung hindi mo yun sila nakausap, hindi mo alam na yung mga ganun pala. At kasi kung yung gina-share ko na yan sa inyo, ano yan, nakuha ko rin yan sa mga nakakausap ko, sa mga nakakilala ko na mga ganun. Ano bakit na na-mention ko yung bisyo? Kasi doon na tayo sa tinatawag na determinasyon, mindset, disiplina. Yun naman kasi ang pinaka-ano eh, pinaka-susi kung paano mo matanggal ang bisyo sa buhay. Yun ang pinaka-susi. Determinasyon, mindset, and disiplina. Kasi kung ang mindset mo ay gusto mong maganda ang iyong pangangatawan, wala kang nararamdaman kung anumang mga malubhang sakit, di ba? Dahil alam mo naman kung ano ang resulta ng bisyo sa katawan, di ba? Sobrang inom ng alak, piperilyo, o ano man yung klase dyan niya, droga, o di ba? O ano man yung klase ng mga bisyo dyan na naka-apekto sa mga personal na pagpangabayan, even your family na dadami niya, sugal. O di ba nga? So, doon yung mga bisyo. So, kung wa kakaroon it, ginatawag na determinasyon o disiplina, agrong mindset, gito, dagagang gito ko imong utak, kung paano ni mo ginaplastar yung imong nga pagbag. Huwag gito at matabo. Kung hindi gito na mag-connect yung mindset mo, yung imong nga utak, yung imong disiplina, determinasyon yung ginahampag na ako. Ang imong ginakagustuhanan dun nga magbago is, ang bugon mo yung mga bisyon sa kabut. Wala talagang mangyayari. So, dun na pinaka, sa, for me ah, sa ako niya POV, yung gitarap pinakasusi, kung gusto mo talagang magbago, gusto mong mawala yung mga hindi magagandang bisyo sa katawan mo, ganun yun. Nagsisimula yan sa utak. Ha? Nagsisimula yan sa utak kasi yung utak natin, yun din ang mag-uuto sa ating katawan. Oo, pwede mo kasing kontrahin. Sa utak mo, pwede mong kontrahin. Kung ayaw mo talagang, kung ayaw ng, kung gusto yun na, kung sabihin ng utak mo na wag, hindi. Kasi mag-inalan ka, nagkasunod rugawas mo. Kung
Kung ra imo nga utak magsugo singawas nga,

don't react. Di ba mag-react? Di ba? Pag sinabi ng utak mo na tahimik ka, tahimik ka. Di ba? Doon do anong function it brain ka. So meaning, nga kung gustuhin ng utak mo na huminto ka sa iyong bisyo, magagawa mo! Kasi hindi naman susunod yung katawan mo. Unless kayo utak mo taga-huag-huag man. Yung ano ba? Puro utak ni mo is hukas-hukas man yung ginatawa. Yung parang kung hilahin sa kabila, sunod ka, hilahin ka sa kabila, sunod ka man. Ay, di ba giti chance eh? Yun ba magsasabi ka nalang na magbabago na ako next year? Di ba? Sabihin mo nalang na ano, magbabago na talaga ako. Siguro mga next month. Dami pa kasing anak eh. Magbabago na ako, ano, after 2 months. Kasi imagine that, niloloko mo lang yung sarili mo. Kamakarnain mo ka mindset, niloloko mo lang gagalingan. Nakakaloka, ano, parang lang din nasasabi ka, magda-diet na ako. Magda-diet na ako, pero sabihin na naman na, mga next year siguro, pwede na mag-diet. Hindi, pwede mag-diet ng December kasi ang daming pagkain, ang daming Christmas party, ang daming invitation. Hindi pwede mag-diet. So parang ganun, niloloko mo lang din sa sarili mo. So kung mga half-baked, malaruin nyo ng mga decisions sa sarili ninyo to change or tanggalin kung ano man ang ayaw ninyo sanang gawin. Pero kung agang-agang malang manduin yung desisyon, ay naku, wag na. Ginpabulayan mo, laruin mong kaugalingon sa mga makaroon niya mga bagay. You know, kumbaga, kung ato niyo pag-aisipon it mayad, doon o ginamba, baga natin mga palangga nga, ikaw man mismo sa kaugalingon mo, okay? Ikaw man mismo sa kaugalingon mo, rung nagaloko sa sarili mo. Ikaw man mismo sa sarili mo rung nagaloko sa kaugalingon mo kay sagad ka it ng promisa. Hindi mo rin naman pala magagawa. So, yun po ang ibig sabihin. Kung hindi kayo desidido, huwag yung pilitin mo na yung sarili nyo kasi hindi mo yun magagawa sa tuod lang din. Kung buka mo desidido nga kakason sa inyong mga sarili, pero makaroon niya klase nga mga ano, mga sir, mga ma'am, makaroon niya klase nga bisyo, kung hindi kayo decided, huwag. Mahihirapan ka lang. Diba? Mahihirapan ka lang kasi ginaloko mo lang nagagaling, ano. Pero kung maabot ng tiyempo, nga, kung maabot ng tiyempo, kung maabot ng tiyempo nga makapag-desisyon ka na talaga, na talagang desidido ka na, okay? Nga desidido ka gon, nga magbag-ugon git, that's the right time siguro, no? Yung imo git, ano nga, tugoson ro imo nga pag-bag-ug imo sa sarili. Kasi at the end of the day, ito sir, mga mama, do mga bisyo nga ron niya, aton niya, mga bisyo nga ron niya inyong ginobra sa gawas ninyo. Kamu man mag-suffer pag abot it oras kung magkaedad mo. Tuod man. Kaya nagkaroon aton niya, gawas nagagugang. So, rong aton niya, sobrang-sobrang inom ng alak, paninigarilyo, o diba? Yung mga bisyo nga kaman ako, pagda-drugs, may masamang epekto talaga sa katawan. At once nga nagkakaedad ka, di mo nga immune system, di mo nga resistensya, ato niya gawas, even or ato niya mga organs, nagagugang man. Diba? So, hindi na niya ma-resist kung ano man doon ang mga naka-standby na mga bacteria, virus, infection, o kung ano. Nga nag-cause it, mga malala, nga mga masakit. Diba? Iba, nagugulping o lang ani. Nakibuto na, ay hala, gindialisis yun, kasi ano ko, di ba? Ay, nagpangdugaw, tanay mo, ano, sakit sa atay, di ba, pag may mabatian ka mga mukha na, ay, pagainom, abi. Oh, di ba? Pero inyo, aking unang impression is, pagainom, abi. Oo. Sa mga ginadialisis, rata naman niya, ay, mahilig, abi mo, sa makarang pagkain. Oh, di ba? So,
di ba may idea gagi ka mo? So alam niyo naman na yan eh. Yun nga lang kasi, yung aton yung mga igmangod nga iba, ang daron lang nga ginam, alam niyo yun, yung mga nagam, gina-deny na sa nakagalingon kasi syempre, bata pa abisanday. Yung pa feeling nila is, walang epekto yan. Bata pa eh. Oo nga, bata ka pa. Hindi ka na kasi tatanda. O diba? Bata ka pa, hindi ka na. Kiraso na paabi nga bata ka pa, hindi pa natin mabatsyagan kay bata pa. Hindi natin mabatsyagan kay bata pa. Okay, hindi ka naaabot ng pagtanda kasi sa bisyo pa lang, nako. hindi ka naabutan ng pagtanda. So gusto mo yun. Pabata, pabata, o pampabata yan, o mga pagkaon niya ron niya hindi healthy, mga ilim nun niya hindi healthy, di ba? Ay, yung mga lifestyle niya hindi healthy, pampabata yan. So kung gusto niyo bumata, at sige, ah, waswasin niyo da. Hmm? Gusto niyo bumata, waswasin niyo. Oh, gusto niyo bumata, waswasin niyo da. Waswasin niyo inom, waswasin niyo na itpugaw, waswasin niyo drugs dyan. Eh, gusto niyo bumata, o sige. Ay, so, anyways, ako malang karon hay mga panumdum malang katon doon. Nga, ro aton niya rang agawas, ro aton niya kabuhi, ulitin ko po, wala po itong reserba. So kung kamugang matakunta sa kaugalingon ninyo, hindi ko takamamirbisyo sa inyong mga pamilya, igmanghod, ginikanan, asawa, unga, hey, okay lang matakunta, o galing lang kay hindi man pwedeng pabayaan ka na sa binitkarsada nga nagagugad ka kay inataki ka. Oh. 'Di ba? Hindi ka man pwedeng hindi pag gastos na nagkalagaon kay pamilya mo kay may mahambag o mato ibang tao, grabe ka tas ang dama ng klase nga mga igmanghod ginikanan asawa, ang dama na tong igmanghod sa ospital, wag gid man nadagin sa pupuha. Rey mo pong pamilya rumagain, si pabaga ninyo. Oh. Pero kat mga panahon nga mabaskog ka pala, sige ka lang hala sige ka lang ok. Oh, term ito nga. Sige nga ok. Oh, sige nga sige sigarilyo, sige yup. Hey man, doon yung nabiyandang diba? So, kat nagbagasakit yung sandaron yun. Ay. Mayit na, abak nga ni, bisa magbagasakit, takunta ka mo kung hindi ka takamamirwisyo o magdagayag sa pamilya. Ay, okay lang, mata na, waswasin nyo ah. Galing nga, hindi man gani, pwede nga hindi ka mo atipan nun. Di ba ka pwede nga hindi pagsapupuhon kay pamilya man ka mo. Kaya bisan labag sa loob, inyo nga pamilya, sa sapupuhon ka lang gidlang kay, pumas na ila ang makabati sa istorya at ibang tao, baga, nakakapit bagay, bisan sa'yo na nakakapit bagay kung anong klase nga pagkatao may una ka, pero sa nga ganyan, pamilya nga ni. Pamilya nga ni. Ay, natural gidlang dun eh. Maano gidlang. Sa pupuhon ka lang gidlang. Alagaon ka lang gidlang. Kay alangan gani. Alangan gani. Ay pamilya. Ay pamilya ka gani. Pero kat mga chimpo nga naga. Sige kat ok or yup na ako imo nga bisyo. Ay wak kaging gani nakadumdum kay pamilya. Pero kat naga tamang naga igod ka gun. Ay pamilya man diapor magasapopog. Di ba nga June? O, si June, nagbago na daw siya. Anyway, sige ah. Pero inyo nga mga greetings, i-send you na. Kay mapuusan na kita for a commercial break, mga palangga. Agsat nga pagpunumbalik. Pero ato niya topic. And of course, with your greetings. Pagkatapos, gidyamang, ito importante yung mga reminders. Kindly stand by. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa, at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at nami gidetekto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masilinga, pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tata Navara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, dapat tata Navara.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakapasya, nakakagintawa, ano, Kuya Boy. Oh.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: sa mga butika. DTX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-gluta tayo.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dana ka, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buta. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nag-amay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

malagad, makaroon niya adlaw it Martes. Sa mga bago kaya mga nakapukas at ang mga monitor, okay? So, anyways, hopefully lahat po ay nasa maayos lang nakalagayan, ha? Bisan ano man ro aton niya sitwasyon, hay, maayos ang gidrong aton niya mga pamatsyag. May lagi nga hapon na sa ating mga suki nga mga tagpagamati sa kabugasan kung Banwa ay Kalibo. 327 barangay included. Pero ako niya pinalangga nga barangay. Pero barangay, bye-bye sa Banwa Itmakato. May nagigid nga hapon sa atin niya nga mga viewers and listeners sa may Banwa Ita Kalibo particular. O sa may Kalibo Shopping Center. Good afternoon, Gid. And of course, aton nga mga... Okay, dali lang, Gid, ha pa. Masako, abira ako niya mga linyada, mga palangga. Ay, sayid niyo man ang aton niya. sa ato na nga mga viewers and listeners sa Mekalibo Public Market, hello, kumusta ka muna? Inip na ba? Aha, sige lang. Basi man sa pag-abot it September, may good news. Yung man ay basi, hopefully, no? Let's cross your fingers. I-cross nila yung fingers nyo para mag, ma-ano na yan, matigay yun, yun na makasailoon ka mo sa, ano, sa bagong public market. Nga magiging convenient ka mo and of course, magiging convenient ang inyo nga mga suki nga kapanindahan sa pag-o nga merkado. But anyway, sige lang. Aro nga, naginambang nato niya. Pwede mo takunta aro niya mahimo kung may paraan naman talaga yan kung gugustuhin naman talagang tapusin na eh. Told you. Pag ginusto talagang tapusin yan, may paraan. Ayun nga lang, I don't know kung anong klaseng paraan ang kanilang maliko nga pamaagi. Abi siguro ang daging obra that is why nga ang tagal-tagal nilang ano, tagal-tiragal nilang matapos. Nakakaloka. Sige, sa mga terminals naton sa Eastern at Western side ko at nga probinsya at Aklan, mayad-ayad din niya afternoon, kinyo tanan-tanan mga palangga. And hopefully, unag ang gidga mo tanan-tanan sa mayad-ayad nga kahimtangan. And, well, syempre, kaya na chita una sa Barangay Undoy, sa Banwa at Ibahay, mayad-ayad niya hapon. Kimonay, una sa Pamilya Sorso. Sa Banwa it Ibahay Barangay Undoy o sa kutob ko magabutan kat nga pagpangalagad may agid nga po sa ako nga mga paryentes galiuna sa may ano Banwa it Madalag galit abira ako nga mga paryente nagkagalit ang paryente ay nakakaloka nagkagalit o paryente but anyways mga palangga kabay pa nga maayos yung kitang tanan. Basta may daigid nga hapon kinyo. Thank you so much again sa inyo nga pag-iba sa pagpangalagan. Naton makaroon nga adlaw it Lunes. Alright, sige. May 28 minutos yun. Nagtaliwan sa oras it alas 2. Kung at nga pagpangalagan, makaroon mga palangga sa programang Palautuwasan Mo. Nit oras rong aton nga mga palautwasers nga kaila pa nag-say hi sa aton nga pagpangalagad makaroon nga adlaw ha sa aton nga programa ito po muna yung ating katanungan simple malarang nga mga pangutana and I know it's a very common question kinyo tanan-tanan and of I'm sure kung hindi man tanan pero iba man kinyo siguro naranasan din yung ganitong klaseng experience pag-abot sa ginatawag ng mga ano ba nga sa mga in-laws sa tinapikan. Sa mga tinapikan ba? Or what I mean is, hindi lang in-laws, what I mean is, bisan pa nga ni Irong, natawag ba nga, boyfriend-girlfriend relationship, nagkakaroon niya ng mga issues pagdating sa kanilang mga family. Nag-gets niyo ako? Kasi it's either si girlfriend, hindi siya bet ng family ni boyfriend. Same word, si boyfriend, hindi siya bet ng family ni girlfriend. So, di ba? Something like ganon. Yung parang, ang hirap kaya yung ganong ano. Oo, ang hirap kaya yung ganong sitwasyon. Ayaw, umabot yan na lang sa point na kung hindi nyo na kayang, alam nyo yun, hindi nyo na kayang ipaglaban pa kung anong meron kayo. Because of pressure at pamilya. So, mas ginpili nyo na lang to. Diba? Tapusin na lang ang kung ano man ang anong meron kayo dahil parang pareho lang din naman kayong nabibigatan sa inyong sitwasyon because yung family mo ayaw doon sa girlfriend mo. If girlfriend pa lang yan, ha? Eh, paano kung mas lalo kung mag-asawa ka? Maliban naging siguro kung talagang desidido ka, diba? Yung pang
determinado ka, yan, decided and determined na ipaglaban siya sa family mo. Pero hindi, siguro nga mga sitwasyon, may mga senaryo, may mga ganun naman eh. Anyways, based on that introduction, ito po yung katanungan. Simple lang din naman na ito. And I know, Ro, iba makaka-relate, iba hindi man. Pero kung gusto niyo sagutin, be it, dahil wala namang maling sagot. Ito po yung tanong. Alright? Ang tanong. Kung ganun ang sitwasyon, hindi ka bet ng pamilya ng karelasyon mo, okay? Ang tanong, ito. Hindi ka bet ng, bet ha, hindi ka bet ako, bet, hindi ka gusto. Nagsugpo na. Hindi ka gusto kasi, kung hindi ka gusto ng pamilya ng karelasyon mo. At dahil mahal mo ang boyfriend o ang girlfriend mo o ang karelasyon mo. Dahil syempre, nagkarelasyon kayo, hindi pa naman umabot sa point yan ng ipakilala ka eh, di ba? Or kung ipakilala ka na kaya hindi ka nakilala ka man, hindi ka nagusto. But my point here is that kung makaroon na birong sitwasyon, no, nga bukod ikaw it gusto kung pamilya ko imong karelasyon. Yan. Kung ikaw sa sitwasyon na ganun, handa mo bang gawing o handa mo bang mahalin yan? Handa mo bang mahalin ang pamilya ng iyong karelasyon kahit pa hindi kanila gusto? Yes or no? And why? Yan. May why talaga. Siyempre naman, bigyan ako ng rason. Bakit kailangan mo pong ipagpatuloy? Eh, alam mo namang hindi ka naman gusto ng pamilya niya. May rason ka, may dahilan ka, may meron kang panahon na to back out. Tumalikod, iwanan, i-break, tapusin. Diba? So, kung ikaw sa sitwasyon na gano'n na hindi ka gusto ng pamilya ng karelasyon mo, kaya mo bang mahalin? Dahil siyempre, mahal mo boyfriend mo, mahal mo girlfriend mo, mahal mo karelasyon mo eh. So, kaya mo bang mahalin ang kanyang pamilya kahit hindi kanila gusto? Oh, sige, sabdan nyo kun lang. Important time isuryahan. Oh, diba? And you know, nangyayari yan sa totoong buhay. Maraming nagkakahiwalay na mag-jowa or magka-relasyon because ayaw ng kanilang pamilya sa kanila. Diba nga? May mga mag-asawa na nga. May mga mag-asawa. May mag-asawang naghiwalay. Because sa pakikialam ng kanilang mga in-laws. Kasi hanggang sa pagkaasawa, nagkaapo na nga, nakikialam pa rin yung mga in-laws. Oh. At dahil ayaw na rin naman na ng magulong buhay ng mag-asawa, magbuwago na nga ni kita. Makaraw, lapin mo yung nanaw, ay, naguluhan ako. Iwalay na lang. Ha? Iwalay na lang ang puti sa dikolor. Diba? Oh. Iwalay na lang ang puti sa dikolor kay daw hindi gidman sila mag-jive. Oh. So, nagkakanabot ano sa hindi yan kuris-kuris ni istorya. Sa realidad, di ba nga Ma'am Noemi, nagkakanabot ano? May mga magka-relasyon nagkahiwalay, nagkasiraan ang kanilang nasira ang kanilang relasyon because sa pakikialam ng kanilang pamilya dahil hindi gusto ng pamilya ng lalaki ang babae, hindi rin gusto ng pamilya ng babae yung lalaki. And then naapektuhan na silang mag-asawa, naapektuhan na silang mag-jowa. Nadala sila sa pressure, hindi na nila kinaya. O di maghiwalay na lang. See? Oh, di kung kamo sa sitwasyon, abe. Kung kamo sa sitwasyon niya makaroon, magagawa niyo pa bang mahalin? Or kaya niyo bang mahalin ang pamilya ng karelasyon mo kahit hindi kanila gusto? Hala, sige. Alright, sige. This time, ato niya tawarit oras o ato niya mga palautwasos. But anyways, ito nga pala muna, reminder lang kay oras ng pangapi. Pag pangapi makan, alas 2:30, alas 2:35, Rudy niya oras, ginatod kinyo, it more power probiotic, 8-in-1 coffee mix. Rong kape nga, talagang masarap ka feeling. O, diba? Masayang kaulayaw. Masarap na kasama. Lalo-lalo na pag coffee break. pag coffee break ba, pwedeng mag inom ng soft drinks? Kasi coffee yun eh. Walay. Walay na joke. Hindi, naisip ko lang. Pag coffee break ba, pwede kang uminom ng juice? Itanong ko nga yan kay ano. Sino kaya pwede
yung sumagot niyan? Si Nad siguro. Pag coffee break ba, pwede kang uminom ng juice? Pag coffee break, pwede kang uminom ng juice. O, diba? Sorry na ako niya ginamin, mga palangga. Anyways, so, More Power Probiotic 18 Mat Coffee Mix available. Oo na sa JJ Store sa Tangalan Public Market. Sa Bilyuni Store sa Makato. Population Makato. Sa Lezo Multipurpose Cooperative sa Lezo Public Market. Una sa May Pass Drug Store sa Tabuk, Idiamang, Imauron at Numansha Municipal Police Station. Sa May Lagin Banwa East, una sa May Cherry and Alex Lechon House. Nga overload it lechon no anda nga batchoy. Batchoy ro ana, anang lechon ro ana nga sahog. Pero pa ko kakaon, pero sa mga nagkakaon, ito rin kita permira anda nga, eh grabe. Di ka talaga sulit na sulit talaga ibabayad mo doon sa kikainin mong batchoy sa Cherry and Alex Lechon House. Pero anda nga sahog it anda nga batchoy is lechon. Wow. Totoo. Hindi na ginamit din ako mahilig sa lechon. Mga konting tikim lang. Okay na sa akin. Alright. Sige. Kaya siyempre nagkakagugang kung kita magiging conscious man kita sa ato niya mga ginakaon. Okay naman once in a while. Hindi naman dapat everyday okay. Di ba? Everyday okay. Kung gulay, okay lang adlaw-adlaw. May mga pagkaon pwede mong makain araw-araw. May meron din inumin na pwede mong inumin araw-araw at yan ay ang kape na More Power. Oh, sa inang kita, Cherry and Lalex Lechon House, may una man niya nga More Power Coffee, una sa may Carlos Pharmacy sa Bulwang along the highway rung Gidron Sanda. Bulwang branch nanda, no, at Carlos. And then, iaabi sa Kalibo, may andaman na sa may shopping center sa Carlos Pharmacy Shopping Center. May kape man. Una sa ANC Drugstore, naroon area at shopping center. Yes, sa may Martilino, Dong Trahi Pharmacy, sa Regalado, una sa St. Anne's Pharmacy. Una sa may, Mabini. Yan, yeah, sinasabi ko hapon, tatlo na sila din. Vitamed Pharmacy, Mia's Drugstore, Agthea's Pharmacy. Sa tatlo una ka mga pharmacy or butika, may baligya agad nga. More Power Coffee, dumadami na sila, dumadami na. At una sa may Puok, una sa All-in-One Convenience Store, All-in-One Convenience Store, sa may Puok, bago ka makaabot, at Kalibo International Airport, meron pong binibentang kape dyan. Tabo kita, ya, sa may Banwa, at Banga, sa may J3M3 Drug Store, nga napahamtang, una ron sa may Banga Public Market, Neck Store, una sa may Libaco Public Market, and of course, una man sa may Pukid Store sa Altavas Public Market. So yan po, rong aton nga mga partners nga nagabaligya it More Power Coffee. Ha? So agtunan nyo, ang kumagapit ka muna, agtunan nyo, try nyo lang kahit pasashay-sashay lang muna, okay? Kung medyo kukabo sa budget, bisan pasashay-sashay lang, and then pamatsyagan nyo rin pa, kung medyo manami sa inyong panlasa, namin sa inyong nga pamatsyag, paano pa sa share sa Sheila anak hindi ko makaligulo ligwa lang galing pwede per box na dayan di ba? Alright, sige, More Power Probiotic 18 Mat Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life.

0: basahin na natin ang ating mga greetings. Itato niya mga pala-outwashers kayo na panag-say hi sa ating pagpangalaga June 53 minutes ago. Good afternoon, Tita Lils, to all pala-outwashers all over the globe. Good day, everyone. As always, stay safe, stay healthy, just enjoy, just sit back, relax, and enjoy the show. Ma'am Rossi Isog na sa may barangay Andagaw. Yan. Ma'am Rossi Isog, good afternoon, Gid. Thank you so much, Gid, sa pa-permi nga pagpamantaw. Ma'am Bet sa Germany, good morning, ma'am. Nga pumasok na sa trabaho. O, nga nagatikang-tikang, always na nag-exercise si Ma'am Bet nga nagatinikang imapaagto sa anang trabaho. Tama, Tita Lils. Yung mga lasinggero, humihinto man sa pag-inom. Tama ka, Tita Lils. Sa Bunny June man, ako talaga, notorious alcohol addict. Oh, grabe, notorious na addict pa. Gabi-gabi, pero last 3 years, sinabi ko sa sarili ko na tigilan at hindi ko sinasabi sa ibang tao yan. Not totally na tigilan, but to minimize or occasionally na lang at sana hindi ipahuli ang lahat. Oo naman, no? Kasi kung makaroon abing ko na nasanayan ko yung mga gawas, hindi mo naman agad-agad yan mawawala, makukuha in an instant. So, paunti-unti, kung noon ay nakakaubos ka ng isang case sa isang buwan, o diba? Wow, grabe, isang buwan, isang case. Hindi. O kung mga halimbawa nakakapag 10 bottles ka a night or a day, eto, kung gusto mong mabawas-bawasan, sunod naman, gawin mo na lang 9. Sunod na naman, amat-amat, gawin mo na lang 8. O diba? Basta sa yung makaya mo na lang talagang inumin ay kahit isang botelya. O kahit half bottle nga. O kahit wala na rin. O diba? Kasi kung ginakontrol mo man rin mo nga pag-inom, rin mo nga gawas, nag-react man eh. Kasi halimbawa, pag nag-set ka sa imo nga gawas nga, dapat tatlong bottle lang ako. No? Alam mo, yun yung katawan natin, parang nag-a-adjust yan na after 3 bottles, parang okay ka na. Hindi ka na magdadagdag kasi parang solved ka na doon sa 3 bottles, something like that. Kasi rin gawas mo, nag-react man eh. Kung hindi na niya kaya. Kasi ito, isang bilog ko lang example ha. Mga nakaraang mga buwan, although, paminsan-minsan, nagainom man ako at soft drinks, gid, no? Siyempre natural, gid lang. Gainom ka at soft drinks. Pero, kung imo, igali-imo nga mapag-atan, bisan mga 3 days, bisan lumampas nga mga 3 days, hindi nila hanapin ang, imong panlasa. And kung iinom ka, noon rong mga, kung kat naga, medyo adik-adik man ako sa soft drinks, di ba may 500 ml patakato nga mga coke nga ron, yung mga soft drink. Grabe, tara, isang inuman ko, tara, isang setting lang, isang upuan na yan. Ubos ko talaga yan. Pero ngayon, nanotice na ako, even yung mga 12 ounce nga ron nga mga soft drinks, hindi ko na talaga kaya. Kung nagsumuod, yung tara ako niya ginhawa. So siguro makon because na hindi ko man ginsanay gid nga ubos-ubos gid abaga nga ron. Pero maliit lang na plastic bottle nga it, soft drinks, okay na sa akin yung gano'n. Nauubos ko. Pero kung yung 12 ounce nga man, hindi ko tagad imo maubos. Kaya, pwede akong tutuusin. Pwede talaga. Kung gustuhin mo, pwede. Kasi yung mga gawas, nagabalibad man eh. Kung hindi na uwaon imo na sanay nga ginapasudlan mo it like mga soft drinks, alak or whatsoever. Pag mga ilang araw or what. Pag uminom ka ulit, nag-ibaro pa matyag nimo, nagagain. Kasi, di ba, unti-unti rin siyang nasasanay sa wala. So, kung ulitin mo na naman yun, yan, hanggang sanayin mo, di may immune yung maningawas. So, wala rin mangyayari. Okay, sige. Explain pag ito. At ngayon naman ni John, nagawa ko hindi lang nakatipid sa pera ko, di maganda sa katawan at pakiramdam. O, di ba, maugan din man sa pamatsyag nga wakait. You know, wala kahit ginabutang akong nanong na makakahalit sa imong agawas, di ba? Di ba kung nakainom ka gabi, at then pagkaaga, it's either may hangover, or sa agawas, maguyap matyag, gusto mong magpaligos sa baho. Sayra nyo man Tita Lils, ba? Zero experience naman. Oo naman, occasionally. Nagdinawi pa. Ako naman, Tita Lils, I don't smoke nor gamble. I'm not into drugs, but I turn around with girls. Oh, dyan ang vision niya. Vision niya yun sa babae. Alright, sige. Kumbaga, ano na yan eh, kumbaga, nagiging normal na kasi yan sa mga lalaki. Although, hindi naman yan talaga yung normal talaga, no? Yung normal talagang buhay ng lalaki. Pero sa nga ganya, yung mga lalaki talaga ay talagang may makaroon karakter. May makaroon silang personalidad na yung iba hindi talaga kontento sa isang babae. Gusto nga yung meron, pag pumunta sa ganitong lugar, meron siyang ganito. Pag hindi naman iba naman, may reserva pa. Ako, bahala na nga kayo. Alright, Ma'am Noemi, good morning, tits. Sa tanan-tanan, gagubog-gubog patang. Ha ha. AI. Tagaman, magbangon, await, mga amo. Amo. Sorry lang. Nagulpihan ako pagbasa. Amo, gali. Sana all. Ay, nako. Hambay ni Ma'am Noemi. Ingat ko naman, bet-bet. Aba ni Ma'am Noemi. Hambay ni John, sa tanong ko, ito yung sagot niya. Sa sitwasyon ko, Tita Lils, anyway, I can say yes or no. Hindi ganyan ang story. Yung married life ko kasi, start pa lang against ng family ng exchange wife ko. Pero girlfriend ko, galing, pero girlfriend ko pa lang nabuntis ko siya. Kaya napilitan ako na pakasalan. So natanggap naman ako maliban sa isang sis and loco. At of course, minahal ko na at nagkaroon kami ng 4 kids. Pero hindi naging successful until naghiwalay din kami. Until now, yung isang in loco talagang kinakurse ako. Ay, really? Ano pa tang... Malalaki na rin yung mga anak. Anyway, sige. Since nga si Jun pang mga nakasabat sa ating pangutana, sa ganyang sitwasyon yung tanong ko kasi kanina ay, di ba sabi ko nga eh, realidad nga may mga sitwasyon sa mga magkarelasyon na ang kanilang mga pamilya ay ayaw sa kung sino man ang karelasyon nila. Magpa. Girlfriend, boyfriend, bisan nga ni mga mag-asawa, kunyani, di ba? So may ganyan sa day si Jun anangara ay na uwi sa kasalan dong anda nga relasyon itana nga to nga ex-wife dahil sa sitwasyon niya nga nabuntis niya, even though noong mga panahon na yon at mga tiyempo nga to, hay! Uwa it gusto ro pamilya it babayi kay Jun. Kaya kumbaga wala na silang choice. So kailangan panagutan ni Jun kung ano man ang merong nangyari sa kanila at nabuntis na niya. Anyways. So di ba nangyayari? O kay Jun na nga o nangyari nga kay Jun. So naro ako niya point. So ang tanong ko kasi is, dahil mahal mo nga yung iyong karelasyon, ayaw sa iyo ng kanyang pamilya, ang tanong, kaya mo bang mahalin ang pamilya ng iyong karelasyon kahit na ayaw nila sa iyo? Okay. So for me, para kakon, ang pagmamahal naman kasi, hindi naman yan nararamdaman because mahal ka rin. Kasi pwede ka naman talagang magmahal ng tao. Respeto. Pagmamahal. Kasi, hindi man abi na ito. Although, mapudlay sa imo nga part na himuon ron why. Kasi siyempre, nagatatak sa isip mo nga, hindi ganis ang takakun. Wow, ako pa. Di ba? Hindi nga ni sandakang. Sa ano? may mga ganun klaseng reaction. Pero ang point ko lang is, siguro, kung sa sitwasyon na ganun, kung halimbawa may karelasyon ako and then ayaw nila sa akin, siguro, kung dumating man yun, magkakagat siguro akong tanungin na, anong inaayawan nyo sa akin? Tao lang kumagawa. Hindi ba kasi nangyayari? Pero siguro, di ba? Pero at least alam mo. Wala naman siguro masamang tanungin mo sila, ano po yung ano? Ano yung kinakaayawan nyo sa akin? Anong meron ako na ayaw nyo? Or, anong nagawa ko? Kung bakit ayaw nyo sa akin? Di ba wala namang masama magtanong? Kung matanong ko siguro yan, at sabihin or sagutin nila ako kung ano ang mga rason nila, kung bakit ayaw nila sa akin. So, magde-decision ako depende sa kung ano ang kanilang sasabihin. Kung mamahalin ko ba sila? Kung mamahalin. Kasi mahirap naman. Alam mo, ang pagmamahal naman kasi is, nagsisimula yan sa magandang samahan. Diba? Yung pagbibigay mo ng love or yung pagmamahal mo sa isang tao, ay nagsisimula yan sa magandang panimula ng pagkakakilala. Tulad kayo ng mag-boyfriend. O diba, nagiging okay ang pagkilala nyon, nagkamabutihan kayo, that is why nga nagkaroon kayo ng relasyon. Same with sa ibang tao. Kasi diba kung una ninyo, kung nag-met ka mo and then dung una ninyo nga met is parang hindi naman kayo nagkakapaligayan, agad nagloob na parang nataasan agad kayo ng kilay. Parang ang hirap naman yun. Ang hirap na yung sabihin, ayaw ko silang mahalin. Unless talaga siguro, kung makilala mo, makilala nyo ang bawat isa, makilala mo sila, kung bakit ganun. So parang nga ni Kakon, magdidepende kung masagot nila yung tanong ko, kung ano yung ayaw nila sa akin. Diba? Kung ano rong, hindi, hamat, inaayawan nila ako. Bakit ayaw nila sa akin? Kasi kung, sayod ko man sa sarili ko, wala man ako tinubrang mangain. Ano yung ano ko? Ano yung ginubra ko nga mangain? Ano yung ginawa ko na dapat nga kinahindian nila? So, dapat klaro sa akin yun. Na kung bukod klaro ka kung, di ba? Paano ka magsisimula sa iyong gustong gawin kung hindi naman maliwanag sa'yo kung ano yung mga dahilan saan ka magsisimula para kilalanin sila or mahalin sila kung hindi mo naman niya alam kung bakit ayaw nila sa'yo? Oh my God, ang hirap kaya yan. Mahirap. So, kung ang tanong is, kaya mo bang mahalin ang pamilya ng taong mahal mo kahit ayaw nila sa'yo? So, ang sagot ko yan is, kasi tanong ko kanina, yes or no, di ba? Di ko kasi napag... Kasi pag nilagay ko yun ng depende, magdidepende din kayo. Yes or no. Kasi ang gano'n naman klase talagang tanong, mahirap on our part bilang tao natanggapin ang isang tao din na hindi naging maganda ang inyong sin. Oo. Hindi maganda ang inyong naging sin. But anyways, let us cross the bridge, when we get there. Malalaman natin yung pag-andun siguro tayo sa ganong klaseng sitwasyon. Pero, siguro sa akin, ako hindi naman ako mahirap kausap talaga eh. Once na malaman ko lang, masairan ko lang kung ano rong dahilan, siguro ako makaka-adjust. Eh, depende ko tana rin sa iba, pero for me ha, dahil para ka, kung bukot ako't ako sa matuod yan, bukot ako't mabudla isuryawan, hambaga gata ako kung ano. Masakit man dun para kakon nga batunan o mabatian. Pero at least alam ko, pag nabatian. O diba? Bani Ma'am Noemi, yes, it's true. Kag, ano na? Ang ginusto mo, magagawa mo. Pag ginusto. Like me, coffee is life sa akin, so naglagay talaga ako ng sugar. But naisip ko na, nagkakaedad, nag-stop ako maglagay ng sugar. O siguro 2 years na no sugar, pati soft drinks. O bihira na din na ako tumikim, kaya pag umiinom ako na parang di na-accept ng panlasa ko. Totoo yan. Macho in Wolf? Okay. Hindi, Tita Lils. Kung ayaw nila sa akin, mas favor sa akin yun para hindi kami magbuhay. Magbuhay, kubay, importante, hitakbang. Ay, nako. De La Vega Cloudy, good afternoon. If sa akin ayaw nila, aba, di kawalan sila ang nawalan. Kasi marunong naman akong kumayod, di naman maghingi ng makakain araw-araw. Aba ni Ma'am Noemi. Pero syempre, napaisip ka. Why? Kaya ko sila mahalin, basta wag lang nila ako saktan. Physical, if sa mga salita lang, I don't care, lalo na di, totoo yun. Alright, sige. So, di ba, marami tayong sitwasyon nga pwede talagang mangyari yung ganong bagay. Nagdidepende talaga sa sitwasyon. But anyways, kung ano man ang mangyayari, alam natin kung ano yung totoo. Kilala mo yung sarili mo, kung ayaw man nila, ayaw man nila sa atin, hindi na natin problema yun. Kung ayaw na pamilya, ng pamilya ng kailasan mo sa'yo, hindi mo na problema yun, problema na nila yun. Kasi ikaw, alam mo naman sa sarili mo, wala ka namang ginawang mali para sa kanila. Ang mali mo lang siguro kung minahal mo yung anak nila, pamilya nila, eh. Kung mali yun, eh di, sorry, pero hindi yun ang dapat ang magiging rason para magkahiwalay. Ah, di ba? Sige ah! Basta lang man kita rikaraan. Patag-iit ako. Alright, thank you so much, git mga palangga, sa inyo nga pag-ibas at yung pagpangalagad. Makaroon niya adlaw it Martes. Until tomorrow, sa Miyerkules nga edisyon, pagpangalagad programang palautwasan mo. Of course, and still, with your masinadyahon, you're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan gid ako at maid-ayad ng hapon. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. God bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kanina.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yun?
3: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
2: Mm-hmm.
3: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Nagausay ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak

0: Medyo mo.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.

0: sa pagretiro. Tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
6: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Mayandamang ang chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo Aramis. Whoa. TDX 500.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: I love this station.
12: They're always on.
5: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang Palibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it's More Power Probiotic Coffee, agung dinami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibu Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibu Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
8: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
7: Tama.
8: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
11: For the best variety of music,
12: ito ang Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ug skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ug skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ug crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
3: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo.
11: For the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, tako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latak gulay, tako pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya ng More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Kalibo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394. At sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
8: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumi. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
8: every
9: much.
8: Morning. At saka minsan pong gabi habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: Go! This is my radio.
13: I love this station.
14: They're always on.
10: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo. 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
5: buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
5: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi
8: ang kagalingang hatid
9: ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
9: patotoo,
8: karanasan,
9: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
8: Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating maladudun ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating palado doon, hatid yan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Eto na, buwan naman ang caller muna natin, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang halik po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Opo, Nanay Feli, kumusta po kayo?
1: Tanong na po ako. Tanong na po ako, Kuya Boy.
0: Opo, ano nga po yung tanong po ninyo, Nanay Feli?
1: Kasi yung hindi pa rin ako makatulog ba? Pwede sabahin ko na ng gamot galing sa butika.
0: Opo, Nanay. Okay lang naman po yun. Kung may... ano po sa inyo, kung may tao dito, may advice po sa inyo yung doktor na tungkol po dyan sa inyong pinoproblema, pwede na po kayong uminom o kaya bumili ng reseta po sa inyo ng doktor, Nanay Feli.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Pwede, sabay ko lang.
0: Pwede po, Nanay. Pwede po. Wala pong problema. Pwede po.
1: Ah, sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Mabuhay po kayo.

Tuloy-tuloy rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Siyempre ma... At po siyempre yan ang ating malamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 ang

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala. Tutunan kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po naman dito po naman sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello, Kuya Boy.
0: Sino po?
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ate Banji po.
0: Ate Banji, okay po. Ate Banji, taga saan po kayo, Ate Banji?
1: Dito po sa Balayong Tagkawayan, Quezon.
0: Tagkawayan, Quezon, opo. Ilang taon na po si Nanay Banji? Ilang taon na po?
1: 57 na po ako, Kuya Boy.
0: 57. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Matagal na, opo. At ano naman po yung ano?
1: May 3 taon na po.
0: At may 3 taon na. Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung naidulot po naman sa iyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po, Kuya Boy. Nakalakad na po ako ng maayos po.
0: Wow. Okay po. Bakit po, Nanay, dati hindi po kayo nakalakad? Nakakalakad?
1: Hindi po. Nagtutungkod pa po ako.
0: Okay. Kwentuhan niyo po ako, Nanay. Ano po yung una? Ano yun? Una po ninyong... ano pong nangyari po sa inyo? Bakit hindi po kayo nakalakad, Nanay?
1: Ako po ay nung hospital po sa Manila, ay ako po ay binubuhat pa lang ng mga anak ko.
0: Tapos, Nanay, pwede po bang isara po muna natin yung patayin muna natin yung ating radyo para hindi po tayo ako, para hindi maingay, Nanay, para malinaw yung ating po usapan, Nanay.
1: Sige po, papatayin ko po muna.
0: Yes po.
1: Para malinaw yung ating usapan natin. Sige po, papatayin ko po muna. Sige po.
0: Okay na po?
1: Okay na po, Kuya Boy.
0: Yes, okay po. Nanay, ulit, kwentuhan niyo po kami, Nanay Banji. Kasi maraming mga kababayan tayo ang nakikinig po sa atin. Hindi lang po dyan po sa Tagkawayan, kundi sa buong Pilipinas po, Nanay Banji. Nakikinig po sa atin.
1: Opo, ma.
0: Marami pong gustong makarinig ng inyo po namang testimonya. Nang sa gayon ay sila po ay magkaroon din po ng pagkakataon o kaya ng pag-asa sa kanila po namang mga iniindang karamdaman. Nanay Banji.
1: Opo, ako po dati ay binubuhat ng mga anak ko. Nang ilabas po ako sa ospital sa Manila, binubuhat lang po ako.
0: Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Ay, hindi po ako halos makakilos eh. Hindi po ako halos makahakbang ng paa ko po.
0: Mm-mm. Tapos po, Nanay?
1: Tapos po, ayoko'y binubuhat na lang po ng anak ko. Pinapaliguan po, inuupo po sa wheelchair. Tapos ako po ay pagkakain po, tatanggalin sa wheelchair. Iuupo doon sa table, sa bangko po para kumain at kasalo po nila. Ay, binubuhat na lang po ako.
0: Tapos po, Nanay?
1: Tapos po, narinig ko nga po yung ano sa radyo, yung ano nga po yung rice coffee. Ay sabi ko sa asawa ko ay bumili tayo at sabi ko iinom ako, sabi ko niyan. Para sabi ko ako ay makalakad pa at makagalaw pa ang aking mga katawan. Na hindi na sabi ko ako pinapaliguan ng anak ko. Ay ako po dati pinapaliguan, Kuya Boy, ng anak ko.
0: Pero no.
1: Ako po'y pagka ano, binubuhat po ako. Tapos pagkakain na po, bubuhatin na po ako doon sa upuan ko sa wheelchair. At ano po ako, iaharap po nila ako doon sa pagkain sa lamita. At di na po ako nakakalakad. Di po ako nakakakabang malang ng paa.
0: Opo. Nung napakinggan niyo po yung ating programa sa radyo, agad po kayong...
1: Nung umpisa po nga pakinggan po yung ano nga sa radyo, ay sabi ko sa asawa ko, bumili tayo ng rice coffee at iinom ako at gusto ko pa talagang makabalik sa dati yung paglalakad ko at gusto ko. Sabi ko, ako'y mga galaw pa ang katawan.
0: Tapos?
1: Ay, umpisa po noon, nag-inom po ako ng rice coffee, siguro po yung mga... isang buwan, magdadalawang buwan po ay para pong umiba po ang aking ano at saka yung uric acid ko po at yung cholesterol ko po parang normal na po, yung natural po ba.
0: Tapos mga ilang buwan po nanay, o kaya ilang araw, ilang linggo nang mapansin po ninyo?
1: Siguro po Kuya Boy ay mga dalawang buwan. Ako po ay utay-utay na para sabi ko eh, gusto ko nang humakbang, gusto ko nang maglakad ulit yan pa ako. Sabi ko ako ay bababa doon sa kalsada, tabing kalsada po yung bahay namin sa Lucena po eh. Mm-mm.
0: Tapos nakakahakbang na po kayo. Ano po yung reaction po ninyo sa unang mga hakbang po ninyo nanay na muli kayo nakalakad?
1: Ay, sobrang saya ko po. Sobrang saya ko po na ako po'y umiliyak. At sabi ko, ako po hindi na asikasuhin ng mga anak ko. Hindi na ako paliliguan. Hindi na ako bubuhatin pa. Mm-hmm. At ako po ay makakahakbang na makakapunta na po doon sa lamisa para kaharap po nila pagkakain.
0: Mm-hmm. Very good.
1: Ay, yun po, awa ng Diyos po nga ako ay nakahakbang pa, nakalakad pa po ako, hindi na ako pinapaliguan, nakakaligo na po ako mag-isa, Kuya Boy.
0: Dahil po yan saan?
1: Sa rice coffee po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Nakakailang sa shape po kayo nanay ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay, nako, Kuya Boy, pagka ho, susundin ko yung gusto ko talaga ay halos ho, ay yung isang box po ay...
0: Maubos.
1: Hindi po umabot ng 5 araw sa akin.
0: Tama po, nanay. So, araw-araw po yung pag-iinom po ninyo, nanay, talaga ng ating rice coffee?
1: Opo. 3 beses po. Sa maghapon po, umiinom po ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, bukod po sa'yo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay?
1: Yung mga apo ko ho, at yung mga anak ko po, tsaka yung asawa ko po.
0: Very
1: ako na rin po pinapainom po sa kanila.
0: Tama po yan. Malaking bagay po talaga,
1: ay, ako
0: nanay.
1: Ako po, Kuya Boy, nakakabiyahin na mag-isa papunta Lucena, pa-uwi dito sa Kabuguang, Tagawayan.
0: Wow. Galing.
1: Opo.
0: Opo. So, malaking bagay na po talaga yung pag nangyari
1: malaking
0: po sa
1: bagay inyo. Talaga po, Kuya Boy, kasi ako'y nakakabiyahin ng mag-isa, tapos nakakapaligo ng mag-isa. Mm-hmm. Nakakagalaw po ako, nakakapagwalis-walis na ng bahay man lang, ng harapan po.
0: Tama yun. Napaka-importante po yun. Exercise pa natin yun, nanay, di ba?
1: Opo, dati po kasi Kuya Boy, nung kalakasan ko pa po, ay siyempre sa Maynila nga po, ako'y nagtatrabaho. Ay, siyempre, sinunod ko ang gusto ko, sinunod ang luho ko sa akin sarili. Mm-hmm. Ay, di lahat ng pagkain na masasarap po sa Manila ay kain na kain po.
0: Ah, okay. Yun po yung naging rason. Parang gano'n, nanay.
1: Opo. Yun po ang naging rason po. Kaya po ako ay bigla pong inatake po sa Manila.
0: Mm-hmm. At hindi kayo nakalakan.
1: Kaya po ako ay na-hospital. Opo.
0: Opo. So, ano po yung masasabi po ninyo, nanay, sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa? Kasi sabi ko nga, hindi lang po dyan sa Tagawayan, tayo po yung napapakinggan. Opo. At hindi lang po sa buong Quezon Province, kundi sa buong Pilipinas, tayo po ay napapakinggan sa mga oras na ito, na marami po sa ating mga kababayan ang meron din pong kagaya po ninyo na sitwasyon sa kalusugan. Ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, lalo na yung mga hindi po naniniwala sa ating po namang rice coffee, nanay? Go ahead po.
1: Ay, talaga po, dapat po ay sila ay mag-rice coffee na po para po sila ay maramdaman po nila yung kagandahan po ng bisa ng rice coffee po.
0: Tama po. Tama po,
1: yung
0: nanay.
1: Yung po ang dapat silang gawin, yun na lang po ang kanilang kape, kasi malaking tulong po talaga sa kalusugan po namin yun. Sa ating lahat po.
0: Tama po, nanay. Nanay Banji, maraming salamat
1: po. Sa mga
0: po.
1: Bata po, di sa apo ko, sa Lucena nga po, ay, isa nga po, ay pinagagalitan ko pa. Sabi ko ay, bago pumasok, ay uminom ka na niyang rice cookie para mamaya pag uwi mong hapon, ay di panibago na naman po mo iinom ng rice cookie.
0: Tama yan. Tama po yan. Nanay,
1: ganun lang po ang aking masasabi po sa ating
0: salamat
1: mga
0: po.
1: Kababayan pong kagaya ko din pong ganito ang kalagayan.
0: Correct. Tama po, nanay. Thank you, Nanay Banji. Napakaganda po ng inyong po namang kwento.
1: Napakadami na po, Kuya Boy, na box na naiipo ko rito. Siguro po ay may 3 sako na po eh.
0: Opo. Ilang taon na nga po, nanay? Ilang taon na kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 3 taon na po, Kuya Boy.
0: 3 taon na, di ba? So, yun po. Yun po yung sinasabi natin na wag lang po tayong, wag lang tayong maiinip. Basta tuloy-tuloy lang dapat yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo nga. Tapos nga po mainip at yung konting tiis lang at konting tiyaga lang po.
0: Correct. Tama po yan.
1: Para po sa kagandahan po ng kalusugan.
0: Tama po yan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, thank you very much po, Nanay Vanji. At maraming salamat po.
1: Ako nga po, Kuya Boy, sa isang araw ay pabalik na naman po ng Lucina. Babalik na naman po, babiyahin na naman po sa Lucina.
0: Galing. Galing. O, batiin mo yung mga apo po ninyo. Baka nakikinig sa atin.
1: Ay, dati po, Kuya Boy, hindi ako nakakabiyahe. Dati hindi ako nakakabiyahing mag-isa. Ay, ngayon po, nakakabiyahin na ako mag-isa.
0: Very good po. Mag-isa na po kayong papunta ng Lucena, pabalik ng Tagkawayan.
1: Opo, pabalik po ng Tagkawayan. Pabalik ng Lucena para madalaw yung mga anak ko at mga apo.
0: Opo. Very good po. Nagagawa niyo na yung mga dati po ninyong hindi nagagawa.
1: Ay, opo, Kuya Boy. Talaga pong napakadaming luha po ang niluluha ako nung may ilabas po nila ako sa ospital sa Manila. Mm-hmm. Nung bago pa lang po, hindi pa ako nainom ng rice coffee.
0: Correct. Tama po, Nanay. Very good po. At least ngayon po, nakapag-rice coffee na kayo. Balik na po sa dati. Kumbaga, nakapaglakad na kayo, Nanay. Malaking bagay, ano po, sa atin po ng mga kalusugan.
1: Opo, malaking bagay talaga po, Kuya Boy, kasi dati po hindi ako pinapaliguan pa ng anak kong babae. Ay ngayon po lang akaligo na ako mag-isa.
0: Tama. Very good.
1: Ako na po ang nakakapaglinis ng aking sarili po.
0: Mm-hmm. Tama po. Maraming salamat po, Nanay. Nanay, God bless po sa inyo. Maraming salamat po, ah. At sana po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, sa tatay namin, 85 years old na po, Tagalopis po.
0: Oo.
1: Ay sabi ko, yun na lang po ang kapihin niya, yung rice coffee. Kasi sabi ko, yun talaga yung makakatulong sa kanya at makakaganda ng kalusugan niya kasi ay 85 years old na.
0: Correct. Tama po. Dapat po.
1: Iiwan ko po kung yun po ang binibili niya. Kasi hindi ko naman po nakikita at hindi ko nasasamahan sa Lopez, sa aming probinsya o sa Lopez.
0: Uh-uh. Sabihin niyo, Nanay, na ano, na uminom na ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, bibilang kita ng rice coffee, yan na lang ang kakapihin mo. Tapos pag naubos, di ikaw na ang bumili pagka may pambili ka.
0: Opo. Tama po yun. Sige po.
1: Ay sabi ko, maganda yung rice coffee Maganda sa katawan at nung kahit ikaw ay 85 years old na, yan ay gaganda pa uli ang katawan mo.
0: Correct po.
1: Kasi po, 85 years old na po yung aming ama, opo, yung magulang namin po sa Lopez.
0: Opo. Pinaiinom niya na dapat ng ating rice coffee yun.
1: Ay sabi ko nga po, Kuya Boy, kamo, pag nakita kitang nainom niyang ibang kape, ay mapapalo kita. Sabi ko, huwag kang uminom niyang mga ibang kape na yan, yung rice coffee ang inumin mo.
0: Tama po. Tama yun.
1: Mapapalo kita
0: Tama po. Sana po, ano po ah, pati yun, dapat pati si tatay makainom na rin ng ating rice coffee.
1: Opo nga, Kuya Boy. Sana nga po ay kung ako nga po ay katabi ng bahay nila ay maalaga ako po yun at mababantayan ko po.
0: Hmm. Ilang taon na si tatay?
1: 85 years old na po yun, Kuya Boy.
0: 85, wow. Opo.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Pero malakas pa po, Kuya Boy.
0: Malakas pa, opo.
1: Opo, malakas pa po.
0: Hmm. Tama po. Sige po, Nanay. O Nanay, ano na lang po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon na di pa umiinom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Ay, yun lang po ang masasabi ko. Kailangan po uminom na po sila ng rice coffee kahit na po medyo mataas sa isang presyo. Ay, ganun talaga po ang presyo na ngayon. Kahit naman po anong presyo ngayon ng mga bilihin ay talagang po tumataas. Ipandak lang po ang hindi tumataas.
0: ang importante ngayon, Nanay, yung kalusugan po natin. Kasi kapag tayo po ay tinamaan...
1: Importante yung kalusugan po ay maalagaan.
0: Kapag tayo po kasi ay tinamaan ng karamdaman at na-hospital tayo, gaya po nang nangyari po sa inyo, mas malala po yung gastos, Nanay. Tama po ba ako?
1: Opo. Na, ang hirap po, Kuya Boy, kasi 2 buwan po kami sa hospital sa East Avenue po sa Manila.
0: Opo. So, mas maigi po ito na tayo po yung umiinom na ng ating rice coffee maaalagaan natin yung ating kalusugan. At the same time, diba, less ang gastos po natin. Nag-enjoy lang tayo sa pag-inom po nito.
1: Diba? Kaya nga po, Kuya Boy. Pero Kuya Boy, ako'y naoperahan po sa ulo.
0: Okay po. Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Ano po ba? Tinanggal po ba ang kabak ng baon ng ulo ko? Katabi naman po.
0: Bakit po? Anong nangyari?
1: Ay, may tatlong ugat daw pong pumutok sa ulo ko. Ay, tinanggal po ang kabak ng ulo ko. Tapos po, inilagay nila dito sa loob ng akin tiyan.
0: Ah, okay po. Dahil po yun dun sa mataas na...
1: Sa daw po yung mga ugat daw po ng parte ng aking ulo.
0: Mataas na kolesterol po yun ata?
1: Mataas po kolesterol at sa uric acid po, Kuya Boy. Mayigi nga daw po, hindi sumabay yung high blood ko.
0: Opo, opo. Tama po yan. Sige po. Nanay, maraming salamat po. Nanay Banji, sa napakagandang kwento po.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Babay
1: sana
0: po.
1: Sana makita kita ng personal sa Kalawag at lagi ako nadaan ng Kalawag pag pupunta ko ng Lucena.
0: Sana po, Nanay. One of these days po. Maraming salamat.
1: Sana po makita ko kayo ng personal, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Maraming salamat po.
1: Sige po, God bless din po. Salamat Babay po. Din po sa inyo.
0: Thank you, Nanay. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Napakagandang kwento, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Wala. Gaya po ng ating po namang caller na si Nanay Banji at si... Opo, dapat po ay makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. At ito po yung sinasabi natin na hindi po ito instant. Si Nanay Banji, naramdaman niya po yung kumbaga... epekto sa kanya ng ating po namang rice coffee nung magsimula po siya, mga kaibigan. O kaya... nung umabot po sa halos ilang buwan. Ano po? So ngayon hanggang ngayon po, tatlong taon na po siyang umiinom ng ating rice coffee.

0: Alam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Sa Bacolan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Bacolan. Oras sa Bugos, Caraga, Pilipinas, may kapin 5 minutos na kataliwan. Oras kera ita, alas 7. Standby sa pagpayag programang Diritsahan.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diritsahan. Walang pahid ng pagsisimulali, matapang, may prinsipyo at katotohanan na kumakayo at balita. Ito ang busis ng taong bayan. Diritsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Panay kini bobo ko sa kareng provincia takan bayan ayon ng kapi ika tontanan tanan.
3: Diretso

0: Bulacan, 320 city naton nga mga kabaranggayan, 10 city naton nga mga kabanuhanan, agrong Kabisira, Karakong, Banwa, Ita, Kalibo.
1: Diretsahan!
0: Sa ito yung mga prinsila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Oyotorong Satellite Market. Manaman sa ito kira ng mga kaiping, mga kaprobinsya nan sa Western Visayas, inaman sa probinsya Karait Antique, Iloilo, at Negros Occidental, kama naman sa probinsya at Gimara sa probinsya Ita Capiz. Likewise, sila sa probinsya at Romblon, Masbate, Palawan, Paras, Mindoro area. Kung tubo mabutan, kung signal ang pagwaragwag, kung 88.5 FM, dahil magkirakin yung pagpaabot. 8 minus wagon, malinong ang malipayon nga kagabihon katon talantanan.
1: Diretsahan!
0: Maga inliba kita makaroon kira adlaw nga Martes, hasta kita alas 8, imidya makaroon dong oras kira 8 gabi. May ako niya abing importante nga rang taga Puson. That is why basi mag-undertime kita, no? Today sa edition kung programang diretsahan. Okay. Sa kanga akong kira nga mangin technical partner sa Broadcast Center, Chief Engineer Boboy Enrique Plasho, Station Manager is Emilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
0: Okay, ano nung mga mainit na mga balita at isyo gatun ka ng pagkatutukan makaroon ka ng gabi sa programang Diretsahan. Now, kaina ba no at around the 2 o'clock in the afternoon nung mga opisyal, no? Kung Kalibo Public Market United Stallholders and Vendors Association sa pagpanguna ni Mrs. Rosalia De La Cruz Tampos nung nag-aakto nga presidente, kaibahan dong anda karang vice president agdong president kung mid section aton karang Kalibo Kalibo Public Market nagpatigayon banwa itaraya karang on-site visit or on-site inspection sa ongoing construction kung new Kalibo Public Market ya sa banwa mismo it Kalibo bagod dong timeline kara based on the statement kung Rotoplex anda karang pagkatapuson sa August 31 base man doon sa anda karang extension letter nga ginpangayo kay Kalibo Mayor Juris Bautista Socro. That is why the last time we had a meeting with Mayor Juris, kaibahan dong pilang ka mga opisyal kung Kalibo Public Market United Stallholders Vendors Association ginpabutsyagra ni Mayor that by first week or second week of September nga maihalin yon dong daya karang mga negosyante ang mga concessioners kung New Kalibo Public Market from the relocation site di karakampi sa may Kalachuchi Road paagto sa bag-o karang tindahan. That was the promise before katon karang alkalde kung Banwa it Kalibo. So, today is August 11. So, we still have 19 days. No? And then, another 10 days para nga ni Limpi Honda et Rotaplex. No? So, the remaining days is 29 days. But, so, mga sambugan para. No? Mga sambugan para. Kasi, projection by September 15, 14, 15, 16 maitaogunda no? Sa aton kiranga banwa it Kalibo pinaagi sa isang ka formal turnover ceremony kung Rotoplex ag kung local government unit kung Banwa Kalibo to be represented by our municipal mayor Juris Bautista Socro.
1: Diretsahan!
0: So kaina banwa no? Ayos convincido yun man do mga official banwa ita Kalibo Public Market Stallholders and Vendors Association. Bangod ginsunod yun, dahil karang mga sizes,

0: floor plan, design with and length tong piece and chicken section, meat section, including banwarong like karang mga stalls, mga bugasan, grocery store, raya karang mga native products, no? So satisfied man kay inaba na, no? Raton karon nga mga opisyales, except kang bano sa vegetable section, kasi yung vegetable dong sokat is only 1 meter ginobrahan yun sa dabanwa, ita steel bar nga butangan ko ada karang vegetable kadang mga panakot, no? Kung ano nang ibaligya igabutang rada sa dabanwa sa second floor. Dong sa third floor mga opisina ra banwa. Di ina rikan ibutang mga opisina, mga clinic, may mga dental clinic abi una sa Kalibo Public Market, may una nga mga barber shop, no? So pwede anang dabanwa aircon, no? So ito ginabutang ron banwa sa third floor. Mga opisina and then mga clinic, mga drugstore, mga barber shop, no? Kasi bukod man banwa it maliso dahil nga ni nga may elevator man, no? Daywang ka elevator ba narong raya karang Kalibo Public Market do sa bilog elevator mabahaw ra banwa or dahil nga ni na para sa mga produkto, no? Kung gusto nimong dagoning produkto ag may volume, no? Mabahaw rong maabo dong imo karon nga mga goods nga ginasaka sa second floor. So you can use tong elevator. Pero para sa tawo ba na may elevator mataba na sa tunga para sa tawo? Gain matarong elevator para sa mga goods, no? Babahaw ra imaw, then may separate elevator for the market goers na to nga nagasaka banwa, no? Sa second floor or mga concessioner na to una banwa sa third floor kung aton kira nga New Kalibo Public Market.
1: Diritsan!
0: So standby ka mo karon because makaroon niya gabi maging kaakbay naton Mrs. Rosalia de la Cruz Tampos, no? Don Presidente kung Kalibo Public Market United Stallholders and Vendors Association.
1: Diritsan!
0: Makaroon niya gabi iba, no? Standby ka mo because balikan ko lang daya kaya nga kaso nga na makaroon, no? Ni barangay kagawad ita barangay matapaw ninyo na Dora. Kung nagtaliwan nga daw nagtawag ka ton si konsyal ninyo, nagayo ka ton angot sa runday karang anak karang video nga nagapangayo imo public apology, no? Because according to him, no, nga nag-plead guilty imaw sa ginpahigir ng kaso nga 12 counts of cyber libel kung mag-asawa nga alkalde kong banat ni Washington Mayor Simonet Peralta Francisco ag mayor municipal administrator attorney Omar Francisco. Dayang kaso ginpile una ra sa branch 46 kung Regional Trial Court kung City of Manila. So bangod niya ni nga nag-plead guilty, no, si Ninyo, bangod niya there was a so-called bargaining arrangement between the two parties, no, kay Mayor Simonet at kay kagawad Anadora, nahuwag lang na imaw banwa sa lesser offense, no, daya karang ginatawag nga simple libel ban. Di kung nag-plead guilty ikaw, di malamang banwa makaabil ka gidman kara i-provision, no, need yun nga isugod ka kara sa karsel, no? Bago niya ni nga mag-aabil ikaw itimo karang provision, no? That is why na si kagawad ninyo, no, is still here, no? Nakikita ninyo bago niya ni nga wa man it-impressionant banwa po dahil nga ni nga gin-aabil na doon na karang provision, no? Bago niya ni ko raya karang pag-plead guilty na sa lesser offense nga simple libel. Now, may development ka na ba na because ginahugat naton makaroon rong raya karang pag-process, no, pag-proseso kung application for provision ni kagawad ninyo na Dora. Bangod, after nga ma-finalize yun da, kung branch 46 kung regional trial court ag mahugog na mahugog praya sa provision, si kagawad ninyo na Dora magapasaka banwa itkaso kaibahan si Attorney Omar Francisco ag Mayor Simonet Peralta Francisco sa nagamit itdaya karang account, dummy account nga nagahingangan nga ra kay Flor de la Cruz. Because the ultimate handler of this dummy account was identified and pinpointed by Ninio Nadora nga si Jonabel Remitio. Okay. Isuno kay akagawad Ninio Nadora na gingamit, ginhinyo imaw ni Inday nga iparehistro rong daya karang dummy account using his personal information ag anak karang PhilHealth ID para nga ni nga ma-register ag ma-verify ra kung Facebook ba. So upon the approval kung Facebook sa rundaya karang dummy account, okay, gintaungon da ba? Gin-turn over ni ninyo. So right after nga ma-register rundaya karang SIM card ag rundaya karang account, wago ta ba nwa it control si ninyo na Dora? Meaning nga tanan ba nwa nga login details, daya ka lang ginatawag nga access details, including dong passwords, no? Password should I say, wago taban, wait paghitoon, no? Si Ninio Nadora. Hitot nga dong intensyon, no? Ipag-crear it daya ka lang dami account, hindi matay mo banwa pagamiton, no? Nga mag-post it mga live bilos or defamatory statements against anyone, no? Agrayaban warong pagpati ni ninyo na Dora. O galing banwa, gingamit na banwa kontra sa mag-asawa, no? Nga Peralta, no? In particular, kay Mayor Simonet Peralta Francisco ag Attorney Omar, bangod niya ni nga paging, pagang abuton banwa dong election, no? Ag si Mayor Simonet Peralta Francisco nag-aspirar nga magbalik ag magpagdagagan bilang alkalde sa New Washington kung nagtaliwan niya rang 2025. So suno kay ninyo pagkatapos nga nabasahan na dong mga libelous and defamatory, no, nga mga statements against sa mag-asawa nga Peralta, ana banwa karanggin message, no, si Inday Remitio agin caution na nabanwa, no, na kung pwede hindi pagamiton do daya karang dummy account bangod nga ni nga imauro nagparehistro ag personal information na rogin gamit why gigi confirm agin verify verifikara it Facebook banwa.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Despite kuno kong series of, you know, pagpangabay, kinyo karan ni kagawad ninyo na Dora, wagin ko no ban, walang pamati ka na, sindayrimit. karo mag-asawa ba na nag-usoy it other avenue on how they identify, no? Dung raya karang dami account kon kanyo ba na nakarehistro. That is why, nag-seek sa nakara it assistance, no? Sa crime division, cyber crime division kung Philippine National Police sa Metro Manila, including banwa sa Facebook. Agrikato banwa na sayuran na na narong nakarehistro gamit doon dahil karang account nga nagahingagan kay Por de la Cruz sa idagom gali, no? Ni kagawad ni Mio Nadora. Di na trace banwa. So that is why no mag-asawa nag-file it kaso 12 counts of cyber libel, no, before the Manila Prosecutor's Office. Ang nakitaan banwa it probable cause may prima facie banwa nakitaan date piskalya, no? That is why yung piskalya nag-ubra it case information agin elevate banwa ag tumugpa sa Branch 46 kwaton karang Regional Trial Court tung City of Manila. That is why yung City of Manila, RTC, nagpapagawa banwa it arrest warrant for 12 counts of cyber libel against kay kagawad ninyo na doon. Hasta banwa gindakop, oh, ang nakapiansa si kagawad ninyo ang nakaabel ko na karang temporary liberty after nga nagpost imaw ko na karang bill iya kara sa Regional Trial Court sa aton kara nga probinsya it akan
1: diretsahan.
0: Now, during kong hearing banwa wago nagbuhay por dahil nga ni nga may arraignment nga natabo, no, sa korte pa yan nagkasugot yung nung both parties. Ginadmitar ni ninyo, no, nga kanagin man nakarehistro daya karang pangagan it dayang dami account nga si Flor de la Cruz. Bangod nga ni kuno nga ginhinyo imaw ni Jonabel Remitio na iparehistro gamiton anay anong personal information, no, para nga ni nga maka obra it daya karang dami account sa pangalan ni Flor de la Cruz. So bangod ka na banwa, no, they meet halfway, nagkita sa nasa tunga, di nagkasugot. Okay. Di cyber libel 12 counts mabubog at the banwa. Okay. Imagine mo, 12 bilog. Di sininyo, okay, nagkasugot ba na nga mag-istorya? O mabot sa point that there was a bargaining arraignment, no, happened and they agreed, no, nga ma-plead guilty sa lesser offense sininyo na dura, no, nga simple libel di no mag-asawa nga Peralta ti di arbot lawyers, no, di wala problema rin kung gina-admitar ni mo nga imo gidman daya karang ikaw ginman nagparehistro kara agin inganyo ikaw ni Jonabel Remitio. Di klaro hun kamon kung sinor nagagamit it daya karang account, no? Kasi may inaban na kitang ginatawag na conspiracy theory, no? Na ginatawag the act of one is the act of all. Gani, meaning nga may sagab phone ginban wasa ng daywa. Di sininyo nagkasugot, sige I plead guilty for a lesser offense, no? Di kung dayaro sentensya, di ma-apply ako provision eh, no? Sa parole, no? And provision department, no? Para hindi ako mapriso. Okay. Di, no, mag-asawa nga Francisco, di bukol man nasandaban at mabugat istorya ko. Bukol man sandarat asiro ang nakarang tagipusoon, no? Bukol man itbator ang tagipusoon, nakita mananda that sininyo Nadura was sincere, no, in asking for his forgiveness and for the admission of, you know, wrongdoings or guilt. tingin pa si Isabel at mag-asawa, no, na Francisco. Tinahugog it, lesser offense. Okay. Prediction. Okay. Now, right now, ongoing... kung application ni Ninyo sa provision. So, ginaayos na magkaroon uwa pa manwa it resulta no branch 46. Ag kon maproseso gondo na karang application for provision according sa information tang nabuo nga si Ninyo na Dora mapile it kaso kaibahan si Mayor Simonet Peralta Francisco ag attorney Omar kontra kay Junabel Remitio. Dayon information, banwa.
1: Diritsahan!
0: Ano nga kaso, kabarkadang check, katodong check, multiple cyber libel cases. My God, multiple. It could be possible, gabasi, more than 10 cases, it's cyber libel, ipile man niya kaso. Okay? Di, pwede man ipile na ito sa Metro Manila kasi, si Attorney Omar, no, he has a residence, no, may anak rin bagay man sa Metro Manila, ginbuligan man imaw itaga Camp Krami, cybercrime unit, na ma-identify rong raya karang holder, no, kung kanyo nakarestro raya karang dami account nga Flor de la Cruz. Tiyato na ba nang hugaton? No, ugat to natunda kung ano karano maging kainatnan sa nasambitan ka ng kaso. That is why, hambay ko nga ni isiguraduhan ninyo kung nagabuhi kamo its statement. Aton niya statement, especially kamo that you are not members kong media, even bloggers ba? May ginatawag aming mga bloggers ka na, may mga podcast. They are not connected sa mga radio stations and yet they have their programs. May anda ka ng podcast. Now, i-make sure na ton kasi doon nakasaad sa Article 3, Section 4 kung aton karanga 1987 Constitution, especially sa Bill of Rights. Bukunda ba nwa imaut absolute? Daya karang ginambay nga freedom of expression, freedom of the press, and freedom of speech. If you go beyond to your limit, may ginatawag karon nga slander by deeds, may libel, may cyber libel because na air through internet, di abo nga pwedeng ikaso karon kimo banwa. Kung nakitaan nga ro imong statement banwa, pagpanaman. Di kami nga media man syempre, ginasigurado namon, okay? For example, ako ginapabangdan ko rin siyang kapublic figure na may anak karang ginungaan. Okay. Di, i-justify ko rin. Di ba? Di ano dapat obrahon ko? Okay. Di, una ko obrahon. Sinuraan ang ginungaan. Okay. Di, normally, ginausisa ko anay bago ko iiri. Okay. Di, either anang mga friends or imaw mismo istoryan ko, minatuod gin man niya ginungaan ka. Di, di ba? Hindi man doon mag-deny. Okay. Masugid man doon. No, ti. That will be the time ba na gaginairi ko. Okay. Ti, di iba nga nga mga babayi bangod. They are also victims. No. Agwaon kita na ila nga ba si Irondaya karang public figure makabiktima pag iba because he was married. He was married and he has his own family. Ti, ginadaga na itong sa kahanginan for public interest because the person nga ginahambay naton sa kahanginan is a public figure. Agree ba nga mga babae nga uwa kasayod ko anang personalidad, ko anang pagkatawo, gamit do anang poder, agro anang kwarta, ti, madali na nabalwa malinla. Di ba nga? Madali na na malinla. That is why iba nga babae nga uwa malakasayod, no? Kung personal history of that particular public figure, tinapati mo. Especially that you are somebody, no? May pangagan ka iya sa akyan. Di ba? Di madali mahugog rong babae, kimo, di may kwarta ka. Okay. Di, is that a cyber libel? Is that a libel? Is that a libel statement? ginambay mo rong kamaturan, label ba gara? Okay. For example, may mo nga illegitimate nga mga igmanghod. Agree mo nga mga illegitimate nga mga igmanghod nagpangayo itbulig ka. Bur dahil nga ni nga ginpailan ni mo sanda itkaso. Okay. Ti hindi ko bagara pwede nga iiri sa kahanginan. Okay. Now, ginpangusisa na kunda kasi may nag-agto ka kun nga tao, nagsugid ka kun ko anak eh. Nagatangis para pilang bisis ka kun yung pabalik. Ginisurya ko man anang sambilog gay bangko. Ti minatuod nagakonfess ka. Minatuod dun. Minatuod di mo ginambay sa kanginan. Actually, wagin ako nag-attender ko dahil ka nang hearing ka ko. Wagin ako nag-attend. Ti, daya ba yung makonsidered na cyber libel? Nag-crear ba yung akot istorya para sa maron di mo pagkatawo? Di ba yan? Nag-crear ba yung ako? It is yan ka butang to destroy and to ruin your person. Or your being as a person. Di ba yan? Di, dahil ako niya dapat doaton karang mga commentaries ato niya statement ginabuyan sa kanginan. It should back up with proof and evidence. Okay. Di, hindi man ako mambay ka ng ginsamaran ko. Imaw dahil minatuod man. Nag-testify man ng mga tao nga na. Nagatestify man na di wamat ma waman karait ma ko nagatestify man nagasugin na interview ko man nasanda ko hindi man na pwede lang ma-deny ka kon nga wa ko sanda pag agtunig in pangutan na lang yung nagpangutan na man ako ano sabat mas mayad man niya ni Ron Sir Che gindaga mo sa kanginan ay basi sa mun makadumdum imaw di aray ako ginabay kay ninyo do not use your personal information. Kung raya, ginagamit banwa it iba. Because you cannot expect na rung nagagamit ko imo karang personal information, gamito na nasa insakto at tama. He doesn't care o she doesn't care what will happen in the future. Because on a best, hindi man imaw banwa mapasibangdan. Or dahil nga niya kimo na karistrong SIM. Ah, dugin provide ni mong information para ma-verifika ang ma-register. Kung Facebook, imong personal information. Eh, ano man dong care ba no at sang bilog nga to? Bahala o ni mga kanulan ng ipos ano ang naging pangambay sa kanginan. Okay. Dahil nga niyong intention is to credit someone that you hate most. Dahil ba lang ang intention? Gingamit sa politika no, para sa maron banwa dong kaalyado sa politika. Te, o sa maron dong kasumpong, I mean, sa politika. Now, this will serve as a lesson to anyone. Nga dapat banwa, likawan gin natunda. Likawan gin natunda because kaparyas kong kaso makaroon ninyo na Dora, te, irangkit na raalima. Imagine mo sa Manila kagin pailan it kaso. Okay. Ti kunwa ka man igtut mga connection. Wa ka mat kilaga igto sa regional trial court. Wa ka mat mga brothers igto. Wa ka mat ka fraternity bro igto. Ti umang ka imo gaging roro. Okay. Pilay mong roro. Okay. Kun pumanaw ka mo daywa, di daywa ka mo eh. Pagabot mo sa Manila ang ayang ka nga inakaskar sa dama star, inaka magubog ti. Mausoy ka man hotel. O, pila-pila ka man laba ang hotel. 3,000? 3,005? Okay. Kung daywa ka mo. Okay. Ibutang tandaywang adlaw. Okay. So, 7,000 plus di imong roro inyong daywa. Mga pila, 12,000 inyong pagkaon. Ibutang tang 3,000 pamiliti sa Manila. Gasto kagin 15,000. Mauli ka man isakla. Okay. Di ko nakapila kang hearing sa Manila. Okay. Ah, may dyan ko may mga kilaga. Kaigto. No? May kilaga, may nagasagap. Pag abot ni mo to sa fiscal's office, may nagasagap. Kingo nga, brother mo. Pag Sugod mo to sa artisim, may nagasarap kimo. Hindi ka malis dali. Okay. Di ba? Di, paano kung wakat koneksyon? Wakat kilaga. Ikaw suluhan nun. Di, patay na manok ka eh. Di ba? Oras na sa bugos ka na ka Pilipinas, may kapin 34 minutos na kataliwan oras ka na ita alas 7. Good evening, gali ina kay Tristan Yap Gulay, mayad nga aga katunutche. Thank you, good Tristan. Kay Paring Bin Tumulak, long time no see Paring Bin. Good evening, pre. Long time no see. Thank you and God bless. Ina kay Kapitan Danilo de los Santos, belated happy birthday sa ako niya amigo. Amo niya amigo ni Paring Bin. Dong hari-hari aga dato ita barangay Manok-Manok sa Istat Boracay. Kapitan Danilo de los Santos, no? Kay Papang, board member Jupiter Galinero Pang, good evening. Aga sa mga Bilanoy, ba family sa Boracay. Kay Mark Daryl Lanciso, good evening Idol Che, ya kami ga tok-tok kimo. Ya sa Tabayon, banga, salamat Idol, God bless, thank you gid. Mark Daryl Lanciso. Kay Ariston Natividad, good evening Sir Jet. Pa-shoutout si Katudong Chera. Pa-shoutout kay Louie J. Nanit de la Cruz, Elizabeth Nanit sa Kabangahan, Madalag Aklan, taga Kabangahan, good evening. Ina kay Ma'am G. Malintabat, good evening Sir Che, please greet Auntie Anne of Vancouver, Canada, happy birthday and thank you, Sir Che. At ikaina, nag-message ka kung si Ma'am Teresa, Ma'am Tis, Sarabya, no? Nga makaroon, birthday ni Auntie, no? Ann Gonzales Rodriguez. So, Auntie Anne, no? We are praying for your good health and long life. Relax yung baga. Enjoy your life to the fullest. Edo para ton nga kwan iya si Babot, kalibutan o wa ka man. I'm sure nga wa ka man naga problema ita kwarta tanan una man. Una ka man sa abroad. No? Ani kwayunti, no? Dapat maging stress-free yuta kita. Enjoy yung kamuni ang kutsito o na sa Canada, no? Pwede man kamo uli sa Pilipinas kung naboring yung kamuna sa Canada. Eh, pwede man kamo makarelax-relax sa inyong lugar. Tay, kasi iwan man kamo problema sa kwarta. No? Eh, happy birthday, auntie. Ah. No? See you when you go home, no? In Aklan with Ma'am Teresa. No? Just enjoy life, auntie. Ah. Okay? Ginapangamuyo ko pagin niya kabay nga tawag kapaginit magawid niya kabuhi ang pagin niya grasya. So happy happy birthday. Okay, Auntie Anne Gonzales Rodriguez ina sa Canada. Nakabiyo ka itong makawin niya ina kaya ko chito sa family man ni Ma'am Teresa Sarabia Oro. Thank you for viewing tonight sa itong kirang program. Ag happy birthday gali, no? Kay Manang Bibot ina sa Sekcyon Ibtong, barangay istansya sa Banwa Itkalibo, Manang Bibot Baw. Kabuhayo ta kami ngawa na kahapit na ni Nick, no? So, happy happy birthday nang. Kabay pagin niya abo, pagin niya grasya agabo nga handa makaron di imo karang kaadlawan. Okay? We wish you good health and God bless kanang Bibot ina sa Sekcyon Ibtong, barangay istansya sa Banwa kara Itkalibo.
1: Diretsa ha.
0: Good evening man ina kay Paring Steward Opanto. Good evening Sir Che. Good evening kay Sir Ibiyap. Paring Siward, nag-text ko kimo. Okay. Ina kay Paring Ibiyap, Ita Kendro, no? Good evening Paring Ibiyap. Okay. Happy pamati sa ato niya programa makonya gabi. Dali ang i-check ko ra akon niya account. Ay tanawon ka ni ra akon niya account kera. Ay may mga greetings man ni kara, naka-live man kita makaron yang gabi iri kara. Standby ha, mama. Kay mama Rose Aki. Good evening ina kay Jason Alayon. Good evening Sir Che, God bless, stay safe. Sa tanan paki shout out kami iya sa Dumatad Tangalan. Sir Jason, good evening. Thank you for viewing sa tunya program. Kay worthy brother Police Master Sergeant Max Alvarado. Bro, good evening. Good evening bro Che, God bless you always. A shout out anay sa NCE Boys nga ra grupo ko iya sa Ibahay. Ina kapating gali. Oh, amat-amat yun na bro, amat-amat yun na sa Ibahay. Okay, good evening ina kay Ma'am Marilyn Alonso. Good evening Sir Che, I'm watching live sa Silang Cavite. Barangay Kagawad, Ferdinand Balakas. Anong good evening ina sa Andaga. Good evening Che. Ina kay Ampod Maribel Peralta sa Metro Manila. Good evening. Mauganon niya gabi yanong che watching from Montalban, Rizal kay Kong Lito Marquez. Kong, good evening. Salamat gid ko nga aton niya mahugot niya congressman, dating congressman Kong Lone District ag makaron first district aton kira nga probinsya akan aklan congressman Carlito Marquez ag congressman Jess Jesus Marquez. Aton niya mga mahugot niya mga congressman sa una karang distrito kay Mayor Shumunit Peralta Francisco. Mayor, good evening. Ag kay Attorney Omar Auntie Ann. Hey, good evening Auntie. Wow, ina sa Vancouver sa Canada. Kay Ampo James Judosho, good evening. Ina sa Daasul. Ma'am Ribel Soto sa Madalag. Ma'am Marilyn Alonso sa Nabas. Ma'am Jocelyn De La Cruz Amarilla sa New Washington. Ma'am Tisiri Tamar Indina Mang, good evening. Kay Bambi. Ag ina kay Charis sa Metro Manila. Kay Toto Prislor, bawo si Toto Prislor. O nga ragid, o nga gidra nga mabuot ag pinalangga ni Colonel Ilacio Guarino ag ni Ma'am Lynn Guarino. Good evening no sa Guarino family nga nakatutok sa tanyang programa. Good evening man kay Sir Alexus Mationg, igmango ni Mayor Langkoy Mationg sa Banat Kalibo. Sir, good evening ha. Good evening. Kay worthy brother S member Tongtong Nobresa ita Banwa Kara ita Malinaw. Bawa kita nagreklamo kita sa Ampon Edwin. Asawa ni Mayor Jojo. Wagit ako na yung mga ginaminsura. Nagapinamati mo na sa programa. Ako nga igbata nga asawa ni Mayor Jojo Ikinia. Kaya Ampon Edwin. No? Kaya Ampon Erwin Gali. Kaya Ampon Erwin Ikinia. No? Ay roan ng unga dong bago na sanggo ng sekretary kung Banwa It Marinao. Okay, si Mayor Jo, basi kung mapurgudyon sa 2028. Okay? So, basi kung magawa tayo mo Pilipinas si Mayor Jo. Nga na! Okay. Ina kay Ampod Erwin, no? Ikinya po, good evening. Ang kay Mayor Jo Jo. Ina kay Vice Mayor Ariel Igoy, Vice! Naidlaw man ki, kita ina magpamasyal sa pilaadlaw, good Vice, ha? Makaagtungi kita una. Ina kay Attorney Tingtong Ibarita, nagapamantaw man ka ton, Attorney RB Taytayon po, good evening, ha? Itpaw, Ampod Baluga Galban, ita Barangay Mabilo, kay Toto Rismat, ina sa Europe, mga Mationg family, good evening Toto Rismat. Ina man kay Marcel Philip Merto Torres, Toto Marcel sa Banwa Itbanga. Ina kay Toto Alejandre Ariel Balo Alomahan, ina sa Bacau Norte. Ina kay Nungpang, no, sa mga Sarabia, De La Cruz, ag Kaban family nga nakatutok sa ito programa, good evening. Ina man kay Toto Bon Aribalo Roldan it Bacau Norte. Good evening Toto Bon, no, ag Old Boswang. Ina kay Kapitan Iligen Taiko it Ibahay Cup. Good evening. Good evening sir, watching sa Cebu. Ah, nakating sa Cebu Cup. Ina kay Toto Kit Gonzales Doamon nga Chief Engineer kung Aklan News Channel, no. Rung Aklan News Channel abi sa live stream pa yang, no. Maybe next month may tapo dyan kung Kalibo Cable dong anda karang connection agun makagawa man dong ANC sa Kalibo Cable, no. So may mga anchor man ina karon agahon si Kuya Noel Kabobos, una karon si Arnel Arrieta, truadlaw kita, no. Actually wa pangani ako kapungko man 12 to 1 o'clock and then sundan ako ni nung Alin Alpa Alcedo 1 to 3. Una man si Ricto Vidal, Ruben Lacerna. No? Una man si mapungko man si Sirix Makinto. No? Actually, si Erpat, may anak ko taong programa every Saturday. Galing nagbalibad si Erpat kasi mataas, 10 floor. Si Sir Agos, may anak may kunta nga programa. O galing si Sir Agos, may problema sa anang tuhod. Mga batikan, gid kong tao na. So, imagine mo, ina sinong Alin Alpa Alcedo. Galing 3rd floor Abirong Kwan, studio at ANC, masyadong taas sa Garcia Building. So nagpamalibad si Sir Gas, ang pamalibad man si Erpat, no. So una ang programa, sinong Alin Double Alpa Alcedo, Ricto Vidal, Pastor Philip Alparo, no. Si Ma'am Giselle Albar, it Aklan News. May programa man si Ma'am Giselle Aklan News. Una. Dong din Itmascom Department kung Northwestern Visayan Colleges, no? May anaman niya program una sa ANC. So hopefully by next month, month of September, basi makapulblas yung tanan niyang programming nga, makapungkoon kita after ma i-install it kalibo cable doon ng connection agon makagawa kita sa kalibo cable TV, no? Thank you gid kalibo cable. Okay, ina kay Sir Terts sa Rimo Arbolida. Good evening Sir Terts. Ato niya kumilik supervisor da ita dati it Burwanga. Sir Terts, sin ikaw makon assign? Okay. Gapi na mati manjali katon si Attorney Drikito. Attorney, good evening, no? It DILG sa DILG ta makaron si kwan si Attorney Drikito from I think from Comelec to DILG, no? So thank you so much, no, Attorney Drikito taga Banwara ita Banga. Okay, now makaron Banwara gabi eh, standby ka mo because i-play kong kinyo ba na I have a brief interview kaina kay Ma'am Rosalia Tampos because grabe ko taba noong paggugat kara it mga concessioners kung New Kalibo Public Market. Imagine mo lip and right dong pagbira kay Mayor Jory Socro kara bangod yan nga masyado gid nga delay wrong construction work kong Rotaplex. Okay. But I was notified last week ni Engineer Engineer Dave Ignacio nga maabot dong taga Rotaplex makaroon nga adlaw o hinaga nga adlaw. Actually, may mga amigo kita sa Rotaplex mo, taga Bulacan. Umpisa nga umabot iya sanda sa akyan, nakilaga kura sanda. Gin pausoy kita iya sa akyan, daywang ka mga engineers it Rotaplex. So, nag-meet kami ba no? First day nanda iya sa akyan, nag-meet up kami sa Tamea. May nagatod ka ng tao. So, I decided nga hindi anay mag-uli kasi at that time, that was Wednesday, no? So, nag-meet up kami itay ka ng mga engineers kung Rotaplex. So, we had a, you know, lengthy, you know, conversation about sa Rondaya karang projects. So, hambay ko, mamit ayan na tundong deadline kasi, hambay ko, grabe yung gidrong raya karang mga negative nga mga patutsada kontra sa local government unit kung Banuit Kalibo because naabot sandara pagkatapos nga nagupok na itong video ba ya, nga may site engineer nga ginmugay nanda nana doana kara Banwa nga mga laborers. So, gin-patroubleshoot sa dekarang daywang ka mga engineers ba na gin-patroubleshoot. Okay. Tigin pasipay naton. Nagpatunga man kita ka na gin-tawagan naton dong dayakarang mga laborers kaya nag-file it kaso sa Adole. And then, gin-istorya naton si engineer kung pwede ma-reconsulta, ayuson ta kasi nagpabulig raya karang mga engineers from Metro Manila, there from Bulacan. Daya kita rong mga actually rong tag-ana kara nung tag-ana ginita Rotaplex magapit na kay Sandro Marcos masyadong close kay Sandro. Actually may mga projects sandara ito sa Ilocos sa hometown gid mismo ni Sandro ni President Bongbong Marcos nga hambang ganin ang dakaton. Alam mo ba Sir Che na meron din kami mga projects dun sa Ilocos sa hometown mismo ni BBM. As a matter of fact delay pa nga kasi ngayon ongoing yung investigation sa flood control projects at sa lahat ng projects ng Department of Public Works and Highways kaya nadama yung mga projects namin. That's why there was a delay including Kalibo Public Market because of this issue about flood control controversy. So nag-share din sila. Nag-share din sila. So this time, nakita ko na ito ba nun madasig nga improvement. Nakita, tagon. I-play ko ang kinyo makaroon. Kaina ra naton nga pakipag-angot kay Ma'am Rosalia Tampos bago naton tawagan si Ma'am Rosalia. Bro, okay lang ro video bro o na? Basi makita bro naton do video tag 2 minutes garon. Nga interview naton kay Ma'am Rosalia Tampos. I-play nga ni naton bro kung makaya naton. I-play naton do video. Gin-send ko kaina sa broadcast center.
3: Kaya nagaw mo na kay Ma'am Gay. Nagaw mo na kay Sir Jay.
4: Okay. Dong Kalibo Public Market United Stallholders and Vendors Association nagkandak makaroon it on-site visit at the same time ocular inspection no, sa tod kira nga pag-o nga kalibo public market because sa dong timeline karang gagintao ita Rotaplex is until August 31 of 2026, and according kay Mayor Juris, by second week of September iga turn over ita Rotaplex sa local government unit kung banwa ikalibo rong aton karang kalibo New Kalibo Public Market. So makaroon kina trabaho gondong peace and met section iya mismo sa ground floor, no? Rayo ginaobrown makaroon because dong mga stalls intended for our rice dealers ag mga native products are already finished, no? So dahil lang makaroon ginaobra iya dong flooring. And then pag set up, ita karang mga plastic na tubo para sa anda karang wastewater sa aton karang meat and fish section. Okay, si Ma'am Rosalia Tampos. Ma'am, good afternoon. Okay, kamusta? Ano ring observation? Ma-hit na ton dong target nga deadline on August 31? Base inyo makaroon niya ocular inspection?
3: Kung makarang rotawo ay nakita man natin abo, kung gadali kami, mansan na gadali, mansan da, ay matamatapos gid.
4: Oo.
3: Matamatapos gid.
4: Oo. Do makaroon ginaobra nga ng P-section at mid-section.
3: Meat and fish, chicken section.
4: Oo. So, ang matakamot kan, okay, mata, ginsunod, mataro.
3: Ginsunod, kita tanan daw ang mga
4: length,
3: sizes.
4: Length, width, sizes.
3: Oo. Ginsunod tanan.
4: Okay. So kabay pa mahit do target
3: mahit naton. Mahit gid makabalik mong
4: kamay. So by second week kabay pa mahit turn over ng makasaka. Second week it's September.
3: Second week of September.
4: As being promised ni Mayor.
3: Oh, sa ginhampan ni Mayor nga ron ana gid nga gipromisa kamon. Hay, kung makararo sitwasyon niya makaron nga napita gid namo man niya nga masakop sa dayo tanan no, nagadagali ay matapos gid ra.
4: Okay.
3: It, August 31.
4: Do yun man do premisa ni Engineer Rhea.
3: Ang project niya nga na
4: engineer.
3: Oh, nga matapos gid.
4: At sige ma'am. Thank you, good ma'am.
0: Okay, there you are.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
0: Diretsahan! May nag-text ka to mo sa emergency room ita St. Gabriel. Sinda? Emergency? Dali ang i-check ko ang ra. Dali ang may nag-message abikaton. Leonard? Ha? Leonard, wa na. Dali ang nga, bausos may ginakubaan kita, nagpandindog ang buhaybo. Uy, dali nga, may nag-message abika ko no. Sa emergency room, ita isang ka-private hospital. Dali ang... My God! To, pakikuha niya ni ako to, ita details. Pwede ta ikaw matawagan? Dali ang, ga-monitor abika ko si Kwan. Si Adong. My God, dali ang... To, tawagan ta ikaw? Ay, my God! Totally inad niya Cristobal? My God, i-confirm tayang ra, dali ang gida, kay Adong, dali ang kabay pa nga magsabat ka kung si Adong, dali ang... To? Sino hospital da?
5: Mission ba na? Isin ka ko na dyan, di?
0: Totally inad Cristobal na ton? Aton nga head ita, it's oh. MO? Ano na tabo? Ano na tabo man?
5: Wala ko ta idea no. Golpe ang sindi ni Ramjan di eh. Nagpost na ni Ramjan si boss.
0: So confirm ka patay?
5: Oo, nagpost na ni Ramjan di.
0: Sus Maria kagusip. Sige to. Thank you gito asa info ha. Sige dalang gito. Okay. Naka my God, totoo Linard nya Cristobal. Amon nga head ita. Amon nga hippie ita bag-uang king nga appoint ni mayor. Nga head ita Human Resource Management Office kung nakita pa kami kahapon kara. Oh, totoo Linard nya Cristobal. Birthday pa na nakahapon ni totoo Linard Cristobal. Sus my God. Ito ko na lang sa kwan, mission. Okay, dali ang gin. Ay, my God. Ay. Nanong nagkanabo nga raman. Until you did, good evening, auntie. Gapamantaw sa Until you did, sa Doctoral you did, sa Liador, ag si Uncle Joe, sa Metro Manila, auntie, ag kay attorney. Okay, pwede niya gabi eh. Oh. Ay, nakibot kita ka ra. Okay. Good evening, Bradche. Paki-greet akon nga i-anonimo na to. Happy 11th birthday kay Jerome Matthew Mationg Makaron nga adlaw. Thanks, Brad. Thank you, Gidro. Ina sa Europe. Okay. Mandali-dali ang Mam Rosalia. Tawagan tani si Mam Rosalia. Nakibot kita. Planindog ang buhibo man. Ay, toto. Okay. Talangin. Mam Rosalia. Tampos. Ma'am Rosalia, good evening, ma'am. Nasa bukulit manami, ano gabi nga rakaton?
6: Mapati man ako, sir, chill. Matagda ko ba man na ako yaho kung ano kung emergency ay... Siyempre, as a friend man ako si Sir Leonard. Nakibot man ako nga ra.
0: Sus Maria Kagusip. Agkaiping gini mo, ay naimo sa inyo, buswang?
6: Oo. Ang pwede kita kami kung nakita, nagitang karon, sir, chill. Nag-ano, gita'y marungkang gahan.
0: Yani, wag kita raka. Ay... Grabe, nag-post yung kuno bago ang gino, bago ang gin-forward, nag-post yung kuno si Mayor nga kwan, confirmed na nga patay ta.
6: Naanin ta bagay mao?
0: Wa pa nga ni, ma-undertime nga ni ako, ma-undertime nga ako. Mamusal yan, mangutan na ako, kamusta inyo kaina nga ocular inspection with the, nung ili na bara sa aton nga ongoing construction ng Kalibo Public Market? Satisfied mat, ano mga official? Na-notify mo matasanda nga may igapatigayon ka mo kaina nga hapon nga ocular inspection ag on-site visit, Ma'am Rose?
6: Kaya na matagi dahil minsan sinong iligin matabi ka akong kaya naroon nagambang akong pwede. Hay, di ko last time abing natin huwag mo ka sunod. Hay, basi mo, hay, magawang abing mana ikaw nga kung pwede, hay, mabisita kita makarama ng makarang adlaw abi.
0: Oo.
6: Nga ko rin, nag-engineer Dave, kay Ma'am Gay nga, Royon abi. So, wapagin ako nakaano man makaroon sa ako mga officers kasi may natrato matabi kami nga third week 8, August nga rahay, bilog mata kaming mabisita.
0: Okay.
6: Hay, sinong ili matakay na, hay, niya nga, gato nga, anong mga kaibahan, eh. So, nakita kita namon doon nga, medyo may minabatsyag man kami nga kalipay, ay, raamon nga, ginaasam nga, handong gid nga, makasailong gid kami, ay, matsaragot agid man, harawang gid mata, matapos yung gid, sa nakita man ako, siyempre, kung may unat ako, nga manaming nga relasyon do both parties, ay, medyo tanan na inspired.
0: Correct.
6: Tanan, ay, naga,
0: inspired. Agin timprano, patay nyo kayo ng pag-congratulate kay Engineeria, na happy kita kayo si Engineeria, kaya gina-appreciate ninyo ang dang obra.
6: Oo, oh, ay congratulate kita naman ng sanda, gina-appreciate kita naman daan sa mga import. Kasi nakabatsyag man ang daro among siyago, nagnakita man ang daro among kalisod. Ay, medyo sanda kung mismo makandugadali igid mat ang mahit din yun nga matapos na yung August 31.
0: Okay.
6: So, nakita naman nga manami ro relasyon buot sa atara na. Ayan na lahat ang hambay ka mo, kung may nakapagod ka mo nga problema ay ihambag ang ninyo. Agod, matawa nato. Oo. Kumbaga pala man na, ay, yung marami. Yan ay, sa among pamantaw kayo na, Sir Chi, ay, puro positive among nakita. As in, may sentiro-turo. So, at least ay, makita, makabalik kita kami. Rin yung talaga among makaparang nga, makabalik kita kami. Ngunit, di man naman, pero Sir Chi, manuhan nga, tayo mo na among galis. Lahan naman dito sa ni market, asa, relocation. Kumbaga nga ay niya nga there's a time mong gidman nga ano makahaling gidman ka kami
0: at sa iba po yes ma'am, go ahead ma'am yes go ahead
6: at sa ginasaligan man kita nga sir yung ginahambagan eh nga sa Alibo una rin kami nagamunito ginamon at ginatanag ginamon na update para kumbaga ay niya nga ginahambag nga nga gina imo gina supervise agud tayuyon ba nga man ikaw sa plano ang proyekto it atong gobyerno. Ay ano yaro nakita da nga una kami sa kan kani sa dayang ay niyang kabay nga fully nga mahuman yung gitar mga tables nga tayo rato lang din na doobra sir Chikena kung makita man yung mugin.
0: Sige, confirm kayo na ni Engineer Ria nga by second week 8 September ba unaon sabon ka mo? Unaon ka mo? Kabay pa nga unaon ka mo sa unaon ka mo sa bagong public market.
6: May kung madali malat ang sir Chikena matapos August ang tapos ay kasi unaw ta kami sa pizza kinsi ang September. Kasi unaw na kami karama.
0: Oo. Kasi okay man do ground floor at second floor, di ba? Okay man, yung problema eh.
6: Kinalanggit niya bilog ro itong mga problema nga itong mga napinising lang mga tagog sa second floor at sa third floor nga ito, medya almost nga naman matang tapos yung matagid. Gina, ano lang git siguran dato, gina-arrange lang din man siguran dato mga stall nga itong mga
0: table. August 11 pang kita makaroon ma'am, so we still have 29 days, no? Sobra pa, may 30 days paghihapon nga ni kita kasi kung gina-project natin gabay second week ita September, so mga 14-15 nanda iton over. So we still have ano pa, 1 month? May one month pa man kita, di ba?
6: Pero ano ka na eh, ako nabing sa akong pinagamatay, siyempre, abog kita ka lalusin. Ngayon. May numbering pa kita.
0: Correct.
6: Oo, may numbering pa kita. So, tapos, ano pa, isiksyoning pa, ginanda, gapon, siyempre, may isiksyoning kita.
0: Tama.
6: Ay, medyo understand, kita namo doon nga rin kita dapat mga proseso karon. Pero importante at Sir Chi, kung nakahugat kami 2 years, ay hamat di pa kita kang magot karo yung inadlaw lang gid. Kung months lang tagid nga ra.
0: Correct.
6: Bilang adlaw lang. Hey, manipay mataron kami nga haragon. Haragot kami makaroon sa ano, nga mahuman yung gitaratong yung market.
0: Okay. Ma'am Rosalia, thank you gid so much ha, sa oras sige taon mo kakon mo kanya gabi. Maskin bukonit manami ro gabi ing rakaton kasi masyadong close katon si Toto Leonard ay batunon ta lang alinon mo. No? That is inevitable eh.
6: Oh, gani, gani nakikibot ano masyadiyan ako kaano pero sige. Iya nga yan.
0: Ma'am Rosalia, thank you gid so much sa oras.
6: Thank you so much, Man Sir Che.
0: Okay, there you are.
1: Diritsahan!
0: Okay, dili ang mandat time ang kita. Sa punerarya na imaw kunuging daga sa Dunginis. Okay. Okay to, thank you. Wa kita kakuan kung anurong reason. Gulpe yang. Grabe ta. Ay, inasik ko nintaki tara imaw. Ano na tabo ko na kana? Okay. Dali ya nga basic ko may mga messages pa kita nga wa a checka sa aton nga linya. Kita mo ro kabuhi no. Indi ginaton mapakta natong kabuhi. Grabe gid atong kabuhi matud. Dali yang ay may mga viewers pa kita. Kay Ma'am Tisarabia Oro, good evening Che. God bless, thank you gid, Ma'am. Sa Altabas na kay Bahang Che, kita mo si Sir Terts Rimo Arbolida. Sir Terts, buhay tabi kita nga wa nagkita. Thank you gina Sir Terts. Ina tagalima makon sa Altabas sa Comilic no. Ina kay paring Hari Cristo Morisco, good evening kay Ma'am Rose Alcaraz. Good evening Sir Che watching now from Manaliso. Aklan God bless. Ina kay Captain na join ni Maglonsok, Kapitan Esbatongtong Noblesa worthy brother. Ina kay Auntie Ann, sino pa? Kay SB member Toto William Latsika. Nagapamantaw gali ka ton Toto William mo. Oh. SB William, good evening to. Ina kay Mrs. Mo sa Numansya. Happy pamati. No, thank you, Gid. Sino para? Ina kay board member Rolino ni Ikinya. Board, dinaga lang. I-reset lang natin to schedule sa interview. No? Thank you, Gid, sa pag-view sa atong programa. Ina, anatradyo todo. I-check ko anatradyo todo. Nini Bill Arsula. Good evening, Nini Bill. Good evening, Sir Che. Good evening, Sir Che. Great Soki, baby girl, Karim Diria. Tak Acosta family, God bless, thank you. From Roa City, Capiz, God bless. Okay, Annalyn Acosta sa Rojas. Ina kay Ma'am Jima Tolentino, good evening Sir Che. Thank you again Ma'am Jima. Good evening Sir Che, have a blessed Tuesday. Enjoy your day sa imo nga programang Todo Diretsahan sa Radyo Todo 88.5 FM. Sir Che, God bless, thank you again so much. So hindi kita magbuhay, no? Sa itong kira nga pagpangalagad, gina-endorse ko gikin nyo, gina-recommend ko gikin nyo, more power probiotic 18-1 coffee mix available sa second floor kung kasa Isidra building, sa second floor it broadcast center kung Radyo Todo Kalibo. O so yan niya si Ma'am Lilia, oh,

ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: araw-araw bibilis sa mga butika. GTX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay nga akong nabuyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
5: Mm-hmm.
4: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mercy. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. Dilactos, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabing ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, gita mo, it more power biotic coffee, agudinami rin nyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ino ang Radyo Todo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: solo.
1: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.16, Ruatong Oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, Banwat, Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Buenos dias. Maayong buntag. Maayong aga. Maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Magandang morning, magandang umaga po. Magandang gising po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Miyerkules. Petsa 12 yun. Sabugan it Agosto. Dagong 2026. Yeah. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, mga supporters, mga followers, it programang Todo Birada. Mapa-Pilipinas ag mapa-abroad man. Sa aton nga mga kapwa Pinoy ha, mga Pilipino abroad, nga nagapakigsimpon ag nagatabid yun katon makaron. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Kabay pa nga plastado yun kamo sa pihak kong kasakoon ka ina. Pagbugtaw, mayaha it pamahaw, mapreparar it bago ni Toto Agninini ay por dahil may klase. Ag syempre, rumay mga opisina, ag rumay mga paganawon, ag buguhaton makaron nga agahon. Pero kung tapos yon, ay buyot yun itasa nga may more power, ag magkapi-kapi, maghigop, kaparihas ni Sarhinto Romel Morato, nga nagahigop yun itasang katasa nga mainit nga kapi, mainit nga more power probiotic 8-in-1 coffee mix, ang sekreto nga kapi ni Idol. Kamusta ro aton niya mga taga Banwa ita Calibo? Rong 16 tanan ka mga kabaranggayan. Maghalin iya sa Barangay Poblasyon Calibo. Paagto sa Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte. Good morning anay ha sa pamilya Agupitan. Ina kay Nong Rex. Kabay pa nga nakadungka yun ag may grasya rong gabon. Aga kama naman, good morning sa mga taga Barangay Old Buswang ag New Buswang. Ina sa pamilya Madula Samoy ha. Kay Papang Raul ag kay Mamang Herlin. Kabay pa mamang nga maubos yun do basura. Nga na aywanan ag nabilin kahapon. Nga uwa gid maubos. Uwa gid makaya ko gawas ko aton nga mga garbage collector. Ay may problema abi kahapon do aton nga taga solid waste. Mga kabayan niyan silo na bahalang ay up at ka mga sayakyan do nag-backdown. Dayang mga sayakyan nga ra, mga super lulo gunda. Maguyagun ay tuhod. Ay pilagun ka mayor do nag-age. Abay pang madugangan. Makabakay ita dugang nga bagong dump truck para magiging garbage truck aton nga LGU Calibo. Agod hindi yun kita mamroblema sa pagkolekta ay kontawo sa pusintiman. Galing do problema hero truck na naton nagabigay ay por dahil sobra pa sa senior citizen yun. Ay do ruta abi kahapon ita truck nga nagahapit igto sa Mabilo. Matsaan na yata rupuok. Anaman do naluok. kag inagyan lang hinapit do area ita sitio Pudlon. So makaron ay dapat mahapit man rong iya sa guwa sa may sentro proper. Paagto rito sa may Altamar ag sa boundary una di karon sa may Hunted House. Ayaw ang ninyo pagbitbitaro Hunted House. Ay hindi ron madaga ko inyo nga garbage truck. So kabay pa ha.
1: Ang inyong mga
0: good morning man sa mga taga barangay Andagaw ha, ina kay Kapitana Juliet Melgarejo. Good morning man kay Toto Roger Losero Nagales. Ah nga nagamonitor yon makaron sa aton karang pagpangalaga. Taga good morning man sa mga taga barangay Puok. Sa mga taga-barangay Kaano, sa mga taga-barangay Naluok, especially sa Naluok Housing, inaman sa barangay Briones, gabiyon gid, unaman sa Briones Housing nga nagasigabong kita. Sa barangay Mabilo Kalibo, ha, inapatamyaw gid ni Kagawad Inday, Inday Norle Rintilio Roana nga mga pinalangga nga mga constituent. Kakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon, ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right. Good morning anay ha sa mga taga sityo baybay. Sabigon gid sa aton nya mga mahugod. Matutom nga mga mangingisda. Ag sa mga taga knitting boys ha, una sa Arco Knitting, good morning. Ag kay nang nita. Ag kamanaman iya sa Pudlon kay nung nono ag kay nang pini. Nga nagakapi-kapi yon sa rayang pangorason. Ag siyempre banwa. Good morning man sa mga taga Tabok. Sa mga taga Takas. Sa mga taga Altamar, Pangpang Village, ag Sentro Proper. Ag siyempre banwa. Good morning man kay Mr. Hel Regalado and Company. Ang nagamonitor man yon makaron sa aton karang pagpangalagan. Berwada. Aga good morning man kay nang nini Amalia de la Cruz Obiaga kay nung muli nasa Amalia store kay nung Dolpo Morado no sa tambayan ng bayan ina kay nung Merlin ag kay nang Julian ha sa pamilya Rilo maayad-ayad gid niya agahon sa barangay Tambak New Washington ha sa Quintana Magno Rintilio family ha kay Ampod Ronald Quintana. Iya man sa akon niya mga himata kay Gampuran man sa barangay Mabilo, New Washington. Una kay kumparing Michael Ferrer at kay Maring Ivy sa pamilya Ferrer ha. Inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga simpre banwa, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad niya agahon do mga taga-barangay istansya. Una sa Tatak militar ag Melgar nga matsasigit aro pabagas. Aga siyempre inaman sa may barangay Mobo kay Kapitan Wendell Taiko. Kay Boss Ralph ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre una man kay Tatay Jesus. Aga una man sa mga taga barangay Tigayon ha kay Daddy Bert Tabasag ina sa motor pool. Sa mga taga barangay Linabuan Norte. Ag sa mga taga barangay Tinigaw ba magapit la tagali ro piyesta at barangay Tinigaw sa Pizza 17 yon. Sa Lunes man. Ayos lunisan tarong piyesta. Piyesta sa barangay Tinigaw sa Pizza 17. Ina sa kanday nanay kap ag tatay kap no sa pamilya Reyes. Piyesta man sa barangay Bacausor sa teritoryo ni Kapitan na Boy Aquino. Piyesta man igto sa Tugbungan Puok. Igto kanday ng Gina Cipriano. So thank you again sa inyong imbitasyon ha. Berwada. Good Good morning man sa mga taga provincial capital. Aga kama naman ha sa mga security officer ita DBP. Nga naga monitor man katon adlaw-adlaw sa mga taga provincial hospital ha, sa mga nurse. Ag sa mga security officer nga nagapamati yun katon makaron. Imauman una sa may St. Gabriel Hospital, sa may Panay Hospital, ag sa may Asia Pacific Hospital. Nga nagapamati gid sa aton karang programa. Sa aton niya mga miyembro at BIPAT, sa aton niya mga kapulisan, ag sa aton niya mga taga Philippine Army, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga toda ha, nga nagapamati mati man katon samtang nagaamat-amat yut biyahe. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Gina sa aton nga temporary public market sa may San Lorenzo Road ha. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Maghalin sa isdaan, paagto sa karnihan, gulayan, bugasan, sa mga nagabaligya, panakot. Aga kama naman ha, sa mga nagabaligyat higuyamot, sa mga nagakoskos rinat ni yoga, at sa mga nagagahit lumpia rapper. Good morning man kay Ampod Lito Rintilio ha, at sa mga barista. Ina kay Victor Sakapanyo ha, maayad-ayad gin niya agahon. Kay Jacinto Turate ha, sa akon nga batchmate. Ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Agsabayi nga uwagid nagatagaw kay nang Rosie M. Isog. Ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay Homer De La Rosa ha, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga sa tanan naton niya mga suki, sa tanan naton niya mga tagpagamati ha. Kay Karin Mayor, kay Karin Amara. Kay Nung Boying, kay Nang Hilda De Leon Igos, ina sa Tigayon. Kay Ristilin, kay Binji Rotolo, ha, nga nagamonitor man makaroon sa atot kira nga pagpagalagad. Kay Bayet Bautista Yamog, ha, nga suki yun ita programang Todo Berada. May punto ang bawat komentaryo. Aga siyempre sa kabilugan ni aton karaga paga ililimaw, pagaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa nakadeploy nagawarang-warang sa anda karaga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage para lamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo karanga pagamatinan. Ay sa hindi magbuhay, i-check naton do dayagan ita panyempo. Ay matya naka-standby yun si Katodo nga Chinel Dominguez. Aga siyempre, mga balita, mga biktima at insidente-aksidente nga mga ging pangsaka sa aton nga bagay pabungan direkta sa may provincial hospital ha. I-check naton doon sa report ni Katodo nga John Cabicilla. Aga kama naman sa Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply direkta sa aton nga may temporary public market. Aga siyempre mga balitang pulis, mga ging pangtutukan, ging respondihan, ging investigahan o aton niya mga kapulisan. Igabasyada ron ni Katodong Rinald Banjola direkta iya sa may primero distrito o aton nga probinsya Taklan at sa segundo distrito igabasyada mataan ni Katodong Rolly Boy Herrera. Good morning anay ha kay Angelina Tabuena. Nga nagatabid yon katon makaron kay Ampod Benito Rintilio mga katodo. Ina sa Quezon City nga nagamonitor gun makaron sa programang Todo Berada. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karaga pagpangalagad. Raya hay gusto lang nakon nga i-share para masairan mga itanan ay despite abi ko mga isyo o kon ko mga kontrobersiya nga ginakasangkutan makaron ita Oswag Ilonggo Party List ni Congressman James Joang mga katuto. Siguro sayod man ninyo, no? Kung anano, pero mga akusasyon, mga issues, mga kontrobersiya nga ginahaboy ka na. Pero nagapabilin agihapon ha. Ay kahapon ikto kita sa provincial capital. Aga aton nga ha-check rito sa barangay affairs office no it province sa opisina ni Mr. Ivan na patron mga katuro. Ay inaron eh. Inaro pagbulig center. Una man di karon do nagaproseso ko mga AX nga ra. Una man do nagaproseso ko mga burial nga ra, mga iba pa nga mga hospital bill. Ay bangod nga sayang duhan una ron do opisina ni Mr. Ivan Patron. Sayang duhan don ko mga kubos nga nagapangayo itabulig. So sa kunano man nga mga ginakater nga mga bulig ina sa nasambit kara nga opisina. Ay kahapon natagbuo nga ni ako kay former board member JT Tihada. Ay pagsampot ko yang baga. May kadungan man ako nga to nga may mga edad-edad yon. Pagpungko tiyagi, anong punerarya ro inyo? Robot hambagon siin nga punerarya ro inyong patay. Ay may nagapangayo ito ita burial assistance. Ay rosambilog sa mga naga-cater ag naga-interview sa mga tawo nga nagapagapit ito ay si former board member JT Hada. Kinangagan ko nga ni Imao, hindi tama ko na ko inaki mo Sir J, magpagapit, haman mana idol. Hiring pangutanat, abe, anong punerarya? Hindi, joke malang namong daywa. Pero nakita ko ha, pag ikto man nakita ko, mga katodo, ro, ana ita, oswag ilonggo nga lamisa. Ina gihapon. Despite ko mga issues at kontrobersiya, ropondo it oswag para sa mga indigent, aga para sa mga kubos, no? Sa minatod, bukon man yan it kubos, do iba nga nagapakayo it bulig. Kay Oswag Ilonggo Partili sa Jujuang. Bisan may mga una-una, no? Ay wa man ginapili, kutob sa nagapagapit, aga nagapakayo, ay ginatawaan. Sa akon niya pagkaintindi, mapapobre man ag manggaranon. Ay may una nga nangayo, ay hatawaan niya tat 15,000, hataw at 10,000. Daya ay pinaagi sa sangka GL or guaranteed liter, no? Sa mga hospital nga may unang pundo aro Oswag Ilonggo mga katudo. Ay halimbawa abi makabuog ka man kay Oswag o hiwiskan ka man ni Governor Juin Miraflores, hiwiskan ka man ko pabulig center ni Congressman Jobin Miraflores. Siin ka pa karon. Ay kung nagapanglakman ka pangdugang-dugang ay hindi ka matimo mapaslawan. Basta't umagto kagang rin na sa opisina ni Mr. Ivan Patron ay i-cater kagid. Bisan papaalin. Hindi ka lalabas at hindi ka lalabas na bigo at luhaan. So gani, niginashare ko kinyo nga sigidas tagihapon. May tumawag man yan ni akong amigo kahapon. Naka-ICU ay sigidas nga ni Ruana nga ilinubo mga katodo. Ay nagpanguta naman, idol, buligi ako. Kasi kung may mga i-raper ka, no? Ay hapangutan ako kung haagto kung makonduin mo ritong pamilya sa opisina mako ni Oswag Ilonggo. Ay haagto man na, hatawan man na kami itjismil. So ay harun yun gali makon, agwa man ako't iba makon nga i-raper pa kimo. Kundi ro Oswag Ilonggo, agka man naman si Governor Juin Miraflores. So makon, umagto ka sa opisina ni Mayor Juris, no? Agusoyon mo makon si Ma'am Kathleen. Aga maghinyo kung may una pa nga maibulig sanda, no? In the way ko guaranteed liter abimana. Alin man kay Congressman na Paustino din, no? Ay ko nagtaliwan nga ramay king reaper man kita. Kay Congressman Paustino din, no? Ay galing ay bukod niyang itain sigida, baga? Bukod ka parehas kay Jojo ang madasig. Pero una man, ay galing may mga proseso at may mga documentation. Agka man naman, basi makon, kung may sugod ka sa ana ita Department of Health, erong Department of Health, ay nagabulig man mga katudo. Ay di kara abi sa yakap nga ra, aging check na kon mga katudo, ana nga ra ita yakap, kung siin niya mga hospital, may una, aga pwede kamong magpayakap, mga katodo, ay akon nga ha-check no kung ano nga mga hospital. May una, rurayang karang programa ita ayakap mga katudo. May screening service nga available sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, Asia Pacific Medical Center, Panay Healthcare, Multi-Purpose Cooperative Hospital. Raya ro mga yakap center, screening nga is now accessible. Iya sa aton karanga probinsya Itaklan. Todo yun do ma-share na ako. So ngani sa aton yung mga kigmanguran, despite kurayang ginapangatubang ni Congressman Jojo ang ruakgan uwa gihapon na na pagtalikdi. Ruakgan uwa gihapon na na pagkalipati. Nabutangan diya itapondo, especially iya sa may capital area o na sa opisina ni Mr. Ivan Patron, ha? Para yamang may sangduhan do aton yung mga kubos ng mga kaigmanghuran sa pagpangayo itbulig mga katudo. Ay maguwas karon may ana pagid ngirang batas nga para sa lahat, para sa lahat ng mga barangay health worker, ha, sa bilog nga Pilipinas. Gabigon gid iya sa Western Visayas, Panay Island mga katudo. Ay si Congressman Angali strong author itrayang House Bill 08666 no, rong ginatawag nga Magna Carta for Barangay Health Worker. Ay ruaton nga mga barangay health worker sa timpo nga maaprubahan daya ag may sa ibatas na po mga katudo. Ruaton nga mga health worker no, barangay health worker sa barangay ay magabaton ta ita monthly honorarium nga romanaba 3,000 dumataas 5,000. Ang maguwas karon iya man sa programa nga ranga para sa lahat, rong ginatawag naton nga hazard pay, transportation ag subsistence allowance mga katodo, ag may una pagid nga insurance coverage no, ag ginatawag nga cash gift. Yun do programa nga iga nga ginapaarag ni Congressman Jojo Ang. So kabay pamakon nga magpadayon despite ko anang ginapangatubang nga crisis bukod ka parehas ko iba nga uwa man ita problema, pero kung hiagtunan mo nagalingo-lingo ro iba hanga nagapakayot bulig ay loy-loy rong tako ay uwa man it may ginatao. Ayan dyang makon kon eleksyon gali, makabati ka, manami kita pamatian. Ay pagkatapos eleksyon, hindi mo na mahanap, mapuntahan mo, para ilatag ang iyong pangangailangan, pero wala ka rin palang magandang balita paggaling doon. Good morning, anay, kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Agka man naman kay Sandy Lumugdang, ha, agkay Nomera Puerte, agkay Analisa Salgado, ha, agkay Jopel Carpio, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karagapagpangalagan. Ano pagidro mga mainit-init agdugang nga mga balita? Wrong letter of inquiry. Parte baga sa passenger boarding sa pagsakay ag pagpanaog sa baruto or pascrap mga katudo, patabok sa isla kara ita Boracay ag pabalik man iya sa may mainland Malay. Ay may mga observation sa aton nga interview kahapon kay Miss Chris Kahilig. Ruana nga letter of inquiry naging padaya sa Marina Department of Transportation ang sasanggo ni ang bayan ita Banwang Malaya ang Kapiparnis Kararo Department of Tourism rong provincial government ita Aklan, ha, hay nabaton yon din do manami nga balita nabaton yon bangod nga may mga confirmation reply yon ro mga ahinsa at gobyerno nga andayon nga nabaton aro raya nga ra nga letter of inquiry. So kabay pa nga maka-investigan sanda ag iga implementar kun ano ro standard dapat, ha, itay nga mga pambot ag mga pascrap nga hagdan or dapat nga duong kaan nga i-improve mga katudo. Samtang sa pihak nga bahin mga negosyante sa Kalibo Public Market kampante nga maka-transfer kuno bago matapos nung bugan ni Tagusto, suno kay Mrs. Rosalia Tampos, ha? Ay, permi abi gali nandang ginabisitahan. Matsasanda ko tanga ni ro nagagawa ng inspektor. Matsasanda ko taro miyembro ita kwan monitoring committee. Ag project monitoring. Ah, sanday Mrs. Rosalia Tampos o nagapamati makaroon ha ro mga tagatindahan. Ah, good morning anay kay Rosalia Sausa de la Cruz Tampos. Good morning ka todong Judel. Correct ko lang matapos pagang do New Market sa Agosto di pa kami makalipat yagi. Agkong mahuman sa target nga katapusan nit Agosto ika turnover yon it contractor sa LGU. Oh, ay hambay mo abi kahapon. Bago magkatapos at Agosto basi makahalin yon kamo. So unahon anay ro turnover. Pagkatapos si turnover, ay ihalin yun dayon ka mo, no? Septyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Mahaba pa man ay oras ng Rosalia. Hugat-hugat yan ka mo. Hindi man siguro matapos dong 2026 at 2027. Ah, bago mag-eleksyon, basi kung mahalin yun ka mo. Salamat gid sa inyong kahugod ha, sa pagbinisita. Aga sa pag-inspeksyon ko aton kara nga bag-ong tindahan. Ay kun indi nyo pagsuyawon doon, at kun uwa ka mo, ha? Ay basi kun padagandaganan, sumayad ka mo nga una nga nagatanaw, nagasuyaw sa aton nga bag-ong tindahan. Ay may isang kiri lang kuno nga taga Poson. Proyekto sa ibabaw, hitsugon. Pero iya sa ubos, uwa pa. Pero ana pa nga seksyon it isdaan ang karnihan, royon paro may mga taga Poson. Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagidnaton niya mga balita, mga katudo, si Sanggo ni ang bayan member Rex Bautista nagduso itsang karesolusyon para por sigihon nga magsumiter ko anda karanga report ha ro kontraktor mga katudo aro status ko aton nga krematorium ag memorial park mga katudo. Hindi unanda paghugaton pa kasi sa session, sa mga committee meeting, sa mga meeting na ginapatawag, ay huwag itat nag-a-attend, huwag itat hihaniho, rupisting nga nga kontraktor mga katodo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Dayang BB Bersen Build and Construction Supply or the One Mark Engineering Technologies, mga hayo.
1: May punto ang bawat
0: komentaryo. Huwagid na hakat. Ay, sige. Ay, kung hindi kamo mag-submit, it inyo karanga report as a status it a crematorium a ina sa may barangay Mabilo ay basi mapilitan si SB member Rex Bautista nga magpasagunson it another resolution requesting Mayor Joris Bautista Socro or doaton nga local chief executive nga ipaterminate na ro inyo karang kontrata. Awa kamo nahadlok nga ro inyo pang buguon nga mga 13 to 14 million ay hindi kinyo maitao. Matalina. Ay bagot nga ni nga palpak tinosli ro inyong trabaho. Dungan man gali ro BB Bersin Build and Construction Supply nga ra no? Pati ro One Mark Engineering Technology hayo man gali. Saman samtang sa pihak kamahin dong production it abaka o Association of Indigenous People sa Barangay Uyang Libakaw especially sa may sityo ag Batuan Barangay Uyang ay mas pagid nga pabaskogon sa bulig kong Department of Agriculture ag kong 4-case program mga katodo. Samtang sa pihak kamahin rong Department of Interior and Local Government ging tawag nga International Partnership Day o kon International Partnership for Development sa Banwa Itnomansya matapos nga inagurahan ro 2.5 million Indian Grant Assistance for Implementation of Quick Impact Project Training Hall sa Barangay Alipotos sa may Banwa kara Itnomansya mga katudo. Even sigob ginakabig man nga sang kamayad nga programa agmayad nga proyekto durayang gingtaoit mga Indian people mga katodo.
1: Erada.
0: Ay, mayat ro naman sa adapted anandang unga ro rayang si Indian Ambassador. Aga gina-consider nga partner for development. Pero dili nga kay kaina panagasin niya si Katodong Chinil Dominguez. Bisitahan tanay rayang si Bagyo. Akon may LPA, akon ano pagid nga mga magain niya mga panyempo. Pero pasigamat kita, no? Alin kahapon, wa man magamiha ro kalibutan. Kung may una, asaw-asaw malang, hasta kabi eh. Pero kaina nga nga nagapaagto ako iya sa broadcast center, nagwisik-wisikin man. Batyag ko akon nga nga panit, no? Nga nagatugpa ro asaw-asaw. Okay, Haragon, para sa inyong informasyon, dagagan itang panyempo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, Katodong Chinel, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat, ngunit inaasahan natin na babawasan na yung mga malawakang pag-ulan dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng habagat dito sa May Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong kumpol ng kaulapan or concentration ng mga kaulapan natin dito sa western section ng ating bansa. Kaya inaasahan po natin, dito na lamang tayo makakaranas ng mga pabugso-bugso ng malalakas na pag-ulan. Kita din natin sa ating satellite imagery na sa eastern section ng bansa natin, pati na rin dito sa May Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas na ang kanilang panahon. So ito na po yung good time po natin para maglaba. Samantala, meron tayong tropical depression na minomonitor dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang 3 a.m. sa layong 1,990 kilometers east ng extreme northern Luzon. Wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin more on yung concentration ng mga pag-ulan ay nandito sa western section ng ating bansa. Particularly dito sa May Ilocos Region, western section ng Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Pati na rin po dito sa May Marinduque. Samantala, yun po sa nalalabing bahagi, lalo na yung facing east po natin, magiging maaliwalas na or improving na ang kanilang panahon. Pero posible pa rin naman yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Dito din sa Palawan, inaasahan po natin yung magiging maulap ang kanilang papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa northern section ng Palawan. Para sa buong Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon, pero posible rin makaranas tayo ng init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, then may mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin magdala pa rin ng payong, pananggalan sa init sa tanghali hanggang hapon, then yung mga posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Dahil pa rin sa pag-iral ng habagat, meron pa rin naman tayong inaasahan na significant rainfall dito sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mga nakatira po dito dahil ilang araw na rin sila nakakaranas ng mga pag-ulan. Inaasahan naman po natin humihina na rin yung mga pag-ulan na nararanasan nila. Pero dahil nga po ilang araw na sila nakaranas ng mga pag-ulan, malambot na ang ating mga kalupaan, kaya posible pa rin yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na makinig sa ating local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:21 p.m. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.vost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Chanel Dominguez. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Huwag kita ita gale warning ha sa kabilugan. Mapaluson, Visayas, Mindanao. Ngani, pabor sa mga nagagamit it mga sakayang pangdagat. Ah, magagko man o kon maintok. No? Pero una, gihapon sa inyong mga desisyon at sa inyong alima na kasalalay ro inyong kaguwasan ag ro inyong safety, no? Kung nagapanagat ka mo or nagabiyahe ka mo nga gamit ro inyong mga sakayang pangdagat. Klaro man, ha? Habagat do nagapangasa. Daya ro nagatao ita mauganon nga panyempo sa pila ka mga parte ita Pilipinas nga abi mo hay may bagyo pero uwa. Ha? Aga siyempre si habagat ay sarang man nga makatuga ita pagbaha. Aga landslide, no? Ang mga katudungan, ingat lang po no sa aton nga mga kaigmang huran. Maghayong gid kita.
1: Todo berada. Berada.
0: Good morning anay kay Marilyn Zacarias Igat. Kay Lina Mercado at kay Susan Villanueva at kay Ampod John Briones, no? Totoo John, kihita kundi imong mga kanding rin na. Aga kama naman kay Noel Banjola nga nagapamati man makaroon sa aton karagapagpangalaga. I-check ane naton detalye ha kung nayang natabo nga tatlo ka mga vehicular accident, no? Nga naguntad. Iya sa probinsya at Aklan agro mga biktima haging pangdaga sa aton karang bagay pabungan sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Ang sa todo bantay presyo, todo bantay supply, dayon kita ha maos-os pagkatapos ko aton nga hospital report.
1: Radyo Todo Live Report!
0: O, check nato, nakastandby yun si Katodong John Kabisilya. Unahon na nanay naton, rong tatlo ka mga vehicular accident nga naguntad mga katodo. Sa Special Communication Patrol, please come in.
3: Nag-abot na ito nga, Judil, sa ato nga provincial hospital. Rubiktima ita vehicular accident. Kala ita MDRRMO ita madalag na konsyen. Dahil nga biktima nga si Elisar Nibal, 63 anyos sa pangindaron. Garo no, imor taga barangay Talimagaw madalag.
0: Talimagaw.
3: Oo, sakay mo sa anang motorsiklo, no? Inaman mismo sa anang lugar na aksidente rin mo na katungan dyan, no? Tumumbay mo sa motor nga ginasakyan niya kung siin. Ginarespondihan ni Mora, agunang gindalara sa atong nga madalag hospital, no? Ugaling hiday nga nga biktima nga si Elisar Nabal, ay nakaagom katungan dyan ng mga nakasarisa nga mga lastro, may mga fracture pa Mora. Ang Mora din transfer niya sa atong nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. So makaroon si Elisar Nabal, kaya makaroon nakakumpain sa atong nga Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Minor di edad yung ano, na-aksidente sa motorsiklo ba, pilang adlaw, tanatong nga nireport ng forum, ya, minor so atong nga mga biktima ita vehicular accident, nga konsin. Nagabot man niya sa atong provincial hospital, biktima nga ita aksidente, katong nga dyan, no? Dalaman ita, hindi RR Imot Banwat Altabas, nga rin nga 12 anyos nga minor di edad, nga taga barangay, Lumaynay Altabas nga konsiyen sakay mo sana nga motorsiklo nag-slide di mo nakatulong yun no naot balance mo na tumumbay mo sa motor nga naginasakyan nga konsiyen kaya nga nga biktima nga 12 anyos haya unang gindala sa Altabas District Hospital galing imo ra may mga fracture imo ra katulong yun din agkabo tra na mga gas-gas nga sa nakasari-sari nga parte karangawas konsiyen kaya nga nga biktima yung transfer man niya sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital dahil nga na 12 anyos nga nga tinuga kaya iya makaroon nakakonfine sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Sa bilog po yung teatro nga dyan, no? Rayang rang biktima at vehicular accident nga si Larry Rimula 48 anyos sa pangidaron tara imor na taga barangay Kasitan sa Banwa Ita Libakaw nga konsiin sakay manimo sana nga motorsiklo na aksidente imor na katulog o self-accident ra. Tumumbay mo sa motor nga naginasakyan niya kung siin. Dahil nga biktima nga si Larry Rimula, Kaya unang naging dala katulungan dyan sa Libacaw District Hospital o galing Imoreja Cabo, matarang glastro ka may bali man Imoreja katulungan dyan sana nga party ka nangawas aga abo na ng mga gas-gas ka nga ni haya in-transfer Imoreja dala imot MDR na imot muna Libacaw gin-transfer mo ya sa ato nga may Dr. Pelis Torbukon Memorial Hospital nga ni si Larry Rimula haya makaroon nakakumpain sa ato nga may Dr. Pelis Torbukon Memorial Hospital nga ni tatlo rumang ka mga vehicular accident nagkanabo iya sa ato nga probinsya Tagan nagrahin ang mga biktima ay iya makaroon sa ato nga may Dr. Pelis Torbukon Memorial Hospital. Maadto lang kita sa mga nakakumpay
0: katodong John hospital, oh. Paki-uusi sa mo abi na katodong John paki-uusi sa mo abi una no or manog batik ka no saraya o magreklamo itsang kamisis nga nagunga nga wata na masayuri kung wata ko na imaw ng hugas at wata na makapara ng kinatawo ay wata na mabuuruga sa itong aging sutsot pilang adlawuta ay may yan yan imana ay wa ako ma-infeksyon wandang ubra paki-uusi sa abi na
3: among lungutana kita katong dinil no at tumukaon ta nga may mapul kita nga kwan do pag into abi sa award hindi magkita kasuod ko sa anda nga award no mangulungutana lang kita ya sa mga atong mga amigo riya sa provincial hospital katong adlaw kun ano ka matuod ra agud nga masayran gid aton aga basit dili para atong interview pero yung ngarong nga misis ngarong nga nag-unga katong nga dinil ag sa atong surgical ward may 67 ka mga naka-confine sa pidya wards may 50 ka mga naka-confine sa atong OB wards may 106 ka nanay ag may tatlo ka ungaro nakakumpain sa ating female ward sa may sikuntor may 59 ka mga nakakumpain sa ating medical ward sa kutsiin nakasari-sari nga mga bati ano nakakumpain may 79 ka mga nakakumpain tuma total sa kaibahan ro ICU ward ag ro isolation ward may 405 kaliganin sa may tatlo ka maunga sa kabilugan ka nakakumpain makunia sa ating nga may Dr. Pelis Torbukon Memorial Hospital.
0: Mm.
3: Alin sa provincial hospital sa Karong Adjuril doon, nagdiretso kita raya sa atong nga masakosako natong makaroon nga temporaryo natong may kalibo public market. Sa gawat-huwat dito, may isda mata nagabutan sa Karong Adjuril doon, pero raban nga rin may isda nagabutan ay iya mata sa atong nga provincial takuan nga mga dakopra na Karong Adjuril o dawi. Araro may isda, may tilapya riya, abo-abo or tilapya natin riya, mga native ko tilapya ra. Alin itsang gato sa 720 Rukmilo. May marot kita riya, galing malintok, walang marot kita galapan. Kaya, pero 200 patagyapon Rukmilo. May tambilawan kita riya, 180 Rukmilo. May damo kita riya, 140 Rukmilo. May hasasa kita riya, 200 Rukmilo. May piaw kita riya, 120 Rukmilo. May gurayan kita riya, 260 Rukmilo. May durado kita riya, 220 Rukmilo. Tangigi, nagnamanaba, katulong dyan, tangigi, 350 na makarong kilo. Mm. May gusaw kita sa ratyagtura, 300 kilo. May mataan kita riya, bukod matmagkong ito mataan niya ra, 200 kilo. May tulisan kita riya, 120 kilo. May tanga kita riya, kay nanay marit niya tanga ba? May nanay marit niya tanga, no? 150 latar kilo. May liwit man si nanay marit, no? Alin it, 150, stat 250 kilo ni nanay marit ba? Magkita ni murlatok ni nanay marit ka na, imo malang rikara ra. Kani may tanga si nanay marit, aga liwit, no? Sa akong nga classmate, may tanga man imog liwit, 180, agranang liwit, 220 kilo, no? May danggit man ayaka itong mga dyan, no? 250 kilo. May bisugo, 350 kilo, katulong nga dyan. Hindi mo mangyapon, bangos natin, iba, abo, katulong bangos natin, raya, abo, mo intok, makarong bangos, abo ta, haling ita, 120, hasta 160 kilo, ita, mo intok, ka nang ginapakas nga bangos, no? Pero tag-video, ta sa bawan nga bangos, halin 200 kilo mga ko taro no kay Ma'am Nining Tolentino kay Bro Jopel no gabigat ng bangus riya sa Rodilin Bonlis bangus aron abo ato nga bangus riya katro nga jol sa ato mga kaapil niya mga kilala man ato kay mga gabaligi sa bangus katro nga jol kani depende sa size sa bangus ta siya ko bangus no presyo kama naman do ato mga karne abo ato mga karne riya wakit at problema riya sa ato nga chicken na section abo taro ato nga address chicken na gratong backyard, imo matagapon 200 matagyapon ro kilo. Pero ato nga native nga manok ay 380 matagyapon ro kilo. Pero ka abo tro party karnit manok kumabakal niyo sa iba't ibang presyo no. Pili ata kamo kung gusto gaon sa party ato nga manok katulong dilil no. Pag abot sa ato nga karni ita baboy no, abunda kita't baboy ya kitabi sa likod it pinaka meat section no. pagali dito sa Printias, tadi kara sa pinakalikod, abo tarato niya karne katulungan jud no, karne ta tubabol no. Pero kasi purchat aglimpo, imaw matagyapon, wa matanagtaas, wa matangani kagdaba no. 300 sa 320 matagyapon no kilo. Pero kabo tro parti karne tubabol nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo kini ata kamo no. Pero ato no na nga pang sweet ham, pang liraga, pang sisig, kung ano man nga klase gaha, ro ato nga sa mga parts ng karne na ito, baboy, abo, taraya, iba't ibang presyo, pag dinuguan, abo, taraya, no? Kamana, karne na ito, bakag, anuang, rana, karangunod, 420, matagihapon, no, kilo, pero kabo, ro, parts ng karne, bakag, anuang, mabakal ninyo sa iba't ibang presyo, ro, atong patahon, no, gaon, no? Pag dinuguan ato sa mga party, iba't ibang presyo, pili, ataka mo, kung ano gusto gaon, mo, kung sa adlaw nga, Miyerkules, parte sa ato nga mga karne riya, sa ato nga mitseksyon, para sigir nilasa, sigil ng roanda nga tinabitad riya sa ato nga kilid katulong yun. Pabot sa gulay, wag natin problema. Abo, taro ato mga binugkos-bugkos ng mga gulay na di karoon sa may bagsakan area. Pagpasunod mo rin di karoon sa may kilid, di tatong nga pisiksyon, di karoon mo makita ang mga ginatantad at mga ginasinsin ng mga gulay. Kabo sa daruna, di karoon nakahilira, no? Ang sa pinakalikod ng ato nga yung pisiksyon, ina di karoon doon mga binilog-bilog ng mga gulay. Ang di karoon sa akong natindugan, di karoon sa akong likod, no? Una, di karoon pagliko, pangmimo sa ato nga mid-seksyon, makita mo di karon punong-puno eta kompletos ricados kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store no kompletos ricados wala ka rin hahanapin pa ina tanan ro imong ginuusay mga ricados kung ano man ron ay panglamhay mo sa imong ginbaka ng mga suwa inaon kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store ang dikara sa katunganan kaya ina pa dikara ro pisto ni paring mong sabaliro anang drive physician no ang dikara sa ako nga ginatindugan katulong adyo del araro atong amigo ricara nagakoskos ag nagapuga eta payok katulong jul kompleto ri karara kung gusto niyo tanin yung kamo mataruga puga kamo matagapayok pwede man kung gusto niyo tanin yung pinuga o nagahapuga o nagakapayok o nakaputo si taruna haron yung radio tapin yun may pwede man pang buko salad pinabato nga kung man sa direct order no yan di karan sa pinakalikod lang rang it portion itato niya kilid itato niya meat section agro aton nga grocery section no pa na inao nag-aaso-aso doon na ro kaya Roy Buntogon Restaurant Bakiping na karunaya Sualog sari-sari store no kompleto sa di karon anang mga pangaputahe no kanami ton pangmasa ro presyo walang problema barato lang no adto kamuruna sarasa kanami ton sa Roy Buntogon Restaurant agina sa may Sualog sari-sari store toto ando Sualog Junior no gapinamati sila si nang Josephine Ilurita Sualog no inasandan ni nagamanage so andang sari-sari store katulong ajul ag kay Ma'am Rilia Mendoza pang sari-sari store ina man di karon kompleto sud di karon nagabo di karon abi magaboyligat mga nakasari-sari ng mga grocery mga itlog ag mga bugas no kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan ina kompleto di karon pag tuwa nimo patut kra tsero ina di ko nakahilira sa pinaka printer karon no ita San Lorenzo Road ro mga nakasari-sari nga mga kakanin baw ka namin ito. Maglagi kita rin karoon sa kinagutom kita, no? Iba't ibang klase ng mga kakanin, may mga... Sabi na, tutiro, ina, di kaong may mga gulay, mga nagabaligya rin na, ato mga amigo rin, nag-amigan ato ang gabaligat gulay, no? Aga ato mga agaon, kamuti sa aging balingka, ina, may mo makita di karoon, no? Agsin ka rin sa katunganan, ito atong sa ruling surod, ina, man di karoon do, prutasan ni Papa Dads abo sanda di karon no magabaligat mga prutas saka sari-sari nga mga prutas mga mangga kun ano prutas na naka display no ang nagabaligya man sadat naka sari-sari nga mga sizes it mga itlog katulong dil nga ni Adto lo kamuruna kay Papa Dads no karon prutasan ang kainong bani na naruna nga agabaligat mga bao no abo sanda man runa di karon nga nagabaligya ang mga naka sari-sari nga mga dried fish section katulong dil ag bago ka mag-extra katulong dil no ginagreet kita happy-happy sini no ba si pa ano no Harley's Karinderia ina sa Ubos at El Barrios kanami kong sabaw pa lang ulam na kay pari Harley no ag sa bilog na nga pamilya no sa imong inaanak ina ron sige doon da karanga lasa sige doon da karanga
0: sige yaha sige timpla
3: ang mga niyagar ito nani o kanami ito na sabaw pa lang ulam na kababong putahe man ron sa Harley's Karinderia ron makita ni mo kanan halos ron na mga driver ron kanan na mga kapalibot na naruna pati di kata sa mga iyoturong ina ganto sa Arles ka rin di aga pamahaw aga ilabas katulong judildo aga sa Maria sa Batsoy ina sa may barangay Buluang ba ada ga chat chat no katon no Maria's Batsoy ina sa may barangay Buluang malapit kilang arana karang Kristo sa may Buluang Elementary School no aga ina gid pinamati makatun ro aton nga mahugod mabuot na kapitan hit barangay Lasirna Honorable Pride Captain Juniper is that Flores ina sa may barangay Sinakap. Happy Apil Siningit ang sa ato pinlangga mga kapitan sa may barangay Poblacion. Honorable Kapitan Neil Ibardulasa Candelario ang saan ang mga kagawad kanay Honorable Jongjong Polincio, Honorable Lawrence Samira Flores Aguro, Honorable Erwin Okindo no. Mga aton ng mga lagtingan ng mga kagawad no. Agay Chipliit Matsuyan ang lumiyan ina sa may sila sirna no sa kinid gilang runarunit atubang kita ano runa no ita aton nga rang hotel runa di karon sa atong atang atubang di karon doon ina di karon makita nimo no ana di karon no aga sa aton pagid na lugaw gani no sa akong unga runa nagagaha sa darot lugaw gani no ina ano makita sa may highway sa may barangay laging Banwa West no kito to Michael agay ni Janice ina sa darot nagagaha ita lugaw gani ina sa may highway ita laging Banwa West. Happy happy siningit kinyo tanandat no kay Kuya Rexis Galipas no. Happy happy siningit ag biyabigit sa ako ng mga amigo sa Buboy sa Boko Teams no kay trainer na naging kagawan pare nga Julito Flaviano no. Happy happy siningit sa team Buboy sa Boko. Nani ag pinamati sa naman karong kato no ag galigid no pagkira kinyo halingid kay pareng Roger Ambito ita sityo nitong barangay istansya katulong deal. Dahil ni katulong deal, may ato dato na balita, no? Magaling niya sa ating mga area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Apelis Tumbuco Memorial Hospital, paadto niya sa ating masako-sako na ito niya, temporaryo na ito niya may Kalibo Public Markets. Gapon, para sa Todo Birada, ako man si katulong June Kabisilya ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogin niya salamat, ha, kay katulong June Kabisilya. Direkta nga nag-report no sa anakara nga area of responsibility halin sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital paos-os sa aton nga temporary public market. Ay ano paro inyong ginahugat? Motion, manindahan kita.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: May inog Todo. Manindahan kita, di ba? Ay harang oras di peligro pagatara makarang pitsa 12 pa lang. Magayo pata Jan Albert, no? Magayo pata Buboy ro pizza 15. O galing excited ka man yan ni Jan Albert sa 15, galing kung puro hasi man lang, pangbayad man lang sa imong mga ugom lang raaton ka ra. Ha? Di ba liya, makaagaw-agaw ita sang kilo nga isday, okay o taron, di ba katodong rije? Makadugo damgot kahit mahulang sa, ha? May habilin sa imo pang aswildo. Good morning, Anay, ha? Sa pamilya de Roma, kay Ib de Roma, ag pamilya rehente na sa may Sitio Kindot, no? Kay Jam Bonifacio, ag kay Jo Mariner, ha? Ag kay nang Gina Cipriano, ha? Nga mag-birthday sa August 17.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: May anang naging padagariya ka akon pero sige ang anay ay akon anay pasapliran ha bago kita mag-commercial break. Duraya nga rang importante nga panawagan no pagtaliwan ko akong pinalangga nga tiya ay ito kita kahapon sa barangay istansya no. Ginapahisayod sa tanan niya mga kaigbataan, amigo amiga, ag mga kakilaga nga si Nilia David Rintilio nga imaw hay nagtaliwan yon sa pihak nga kanabuhi ro anang patay nga gawas hay nakahamyang sa andang residensya sa Estancia Kalibo Aklan Rongobong hay sa Agosto 13 hinagay utagali no aga pagamisahan sa Immaculate Conception Chapel sa Estancia Kalibo Aklan mga alas 9 it agahon ag pagkatapos ita Santos nga misa. Roan ang patay nga gawas ni Nilia David Rintilio ay igahatod sa anang ulihing pagahuwayan sa Municipal Cemetery. Ro naga panawagan anang mga unga agroan ang asawa nga si Alejandro Ando Rintilio. Okay, so sa mga kaigbataan ha, dispiras gali makaroon ag hinagarugubong ni Nilia David Rintilio.
1: Berrada, berrada.
0: Mayad-ayad nga agahon katodong Judel gapamati man kami iya sa Naik, Cavite. Ginatamyaw ko kunta ang mga pamilya rampula sa bilog nga Aklan ag sa akong Casimario, una sa Barangay Bato-Bato, Libakaw, Aklan.

0: Join us to celebrate Gina's 60th birthday. Oh, makaroon tagali, no? So, happy birthday, ha, kay Auntie Gina Cipriano.
1: Happy birthday!
0: Oh, nga nag-birthday today. Pero, roanat ang imbitasyon niya, ay pizza 17, daga lang sa piyesta.
1: Happy birthday! Ayan,
0: may dublihon taron, no? Imbes nga rusang timo makaroon sa piyesta 17, dahi wahon taon. Ha? So, thank you again, ha, Auntie Gina, ha, sa imbitasyon, ha? Birthday mo tagali makaroon, pero rin mong celebrasyon, ay sa Pizza 17 na.
2: Todo Berrada.
0: Ala sige, no? Oras sa Pilipinas, alas 6:15, agroraya nga oras, ginahatod katon, pagkatapos sumabak relax, Gold Eagle Beer. So magabalik ako, pagkatapos si Jamakara.
2: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero gingumpisa nga gingtry na ako ng More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na. Nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps good yung paa niya, sir.

0: pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa life extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
0: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa life extension kasi narinig nyo sa radyo.
0: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa life extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na life extension products at isa po dito ay yung life extension vitamin D3 po natin. So,
0: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
0: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life extension vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senet Manalo.
7: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay. Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang gana ng kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Okay. Balik kita banwa ha sa aton karanga pag ililimaw. I-check anay naton dugang nga mga balita, no? Bago tabalikan do, detalye ko aton nga mga ging pang headline.
4: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
5: Ay, hagos. Uwait adlaw. Uwait na dinomingo, no? Nga may nasakuti o kung na-arresto ro aton yung mga drug operative sa ginapatigayon nga search or drug bypass operation. No? May sa Buruanga nga to. Aga may iyaman sa Banwa Itakalibo. No? Ay hara may tricycle driver nga dati yun nga naaresto sa illegal nga droga. Hey, umanyo man nga naaresto sa bypass operation iya sa Banwat Kalibo, no? Aga may 3 anyos nga estudyante aksidente nga hasunggaban, bawa. Ita motor, ha? Samtang nagapatabok sa pedestrian lane. Daya kita permiro atong ginakangawa, no? Pero aksidente pa sa pedestrian. May patanganing tumabok ka lang sa white pedestrian ay may rason, no? Pero kung sa pedestrian, ay hamat, hasusunggaban tagihapon. Daya siguro nga rin mga involved nga mga bihikulo, pag-abot sa mga tawiran o kung pedestrian, daya ta siguro dapat nga sampulan ita LTO. Ha? I-syokos. I-revoke ruanda nga mga lisensya. No? Ay kasi sa pedestrian yun eh. Ha? Kung doon mga bihikulo nga raag, sayod na lang sa pedestrian, ay dapat mag-slow down, magpundo, patabokon doon dapat nga nagatabok. Ano nga ni ay pagbinusinahan pa, pagwangutan pa rung mga nagatabok sa pedestrian.
4: Todo Berrada!
5: Pagkapin kung mahina ka ba yung aratumikang, abinanda nagapupamayhon kayang, abinanda nagapamasyar kayang, ha? Nahangit ka rin doon mga driver, ay tautamat may mga driver tanga mauron. Nga hindi kita sa nakapundot makadali. Dapat siguro rung mga driver nga ra, tauyang baga ay mabuhay yun ako nga wa makabalik ha ito sa Olongapo City. Dahon sa darito. Aga mag study tour. Mag-observe. Kung paano rito mag sinagayo rung mga driver, maghalin sa mga jeep, maghalin sa tricycle, no? Kasi daywa malang ro mode of transportation ito eh. Tricycle and jeep, no? Mag-uwas sa mga private vehicle matako, mga tao, no? Ang andang ginagamit. Ah, waman abi rito mga taxi, ah, mga katudo, no? Bus ron, pero ito sa sugod ita SBMA. Agrobus nandahay sa terminal, pag-uwa mata itulong ka po, no? paagtot at mga bataan, paagtot mga sambales, paagtot mga subik. Ha? Ay, ito ako naka-obserbar karay. Agkong madumduman, ay ha-interview pa ako karan ni Kaibahang Butch. Ay nagatapik imaw ko sitwasyon itaton nga mga transportation iya sa Aklan, especially iya sa Banwat Kalibo. Ay habuan na ako ituan pag-share ba akon paano ko i-share do akong observation kasi almost 5 years no kita nga nag-broadcast man ito sa DWHL no AM station no nga rutag ana ay taga Iloilo man mga Leonora mga Leonora ro tag ana ita AM FM ito nga ging trabahuan ko sa city mismo sa heart of Olongapo City no ay tumot ama kita ro pagiging disiplinado pag hinambay tananda ito may meeting o at biyahe o at gabiyahe pag hinambay tananda wilga ito kagoy taro mga tao pabaktasun at tao rito wata watat may nagabiyahe rito pag hinambang wilga wilga tasanda pag hinambay mawaan ay biyahe ay gamiting kita wat sa nagabiyahe ron
4: komentaristang walang
5: ang systematic ito makasaga ka nga may reklamo pag pinaabot yang sa traffic enforcer hibugan kay body number o plate number abot to sa unahan sikop kayon ikto kayon puuton sa traffic and transport iban dito traffic enforcer don ag pati ikaw buon man ag ikto kamuhusayon tagin dewa kinahusay tagin
4: ang bawat balita
5: bukotan ka pareha siya sa aton niya hapablater yun waman kihapon
4: may punto ang bawat komentaryo
5: ayan ako pedestrian pagdaya ikto mortal sin tara kulungon katimo ag multahan kon mga ikto ramatabo hindi katimo maurasan minuto sikop katingage kasi wamat abong ibang agyan hindi man karuta ro jeep sa ibang kalye sang kakalye ang rugin agyan ro mga tricycle may mga ruta mataron hindi man sa nakaagi sa agagyan it jeep magawas yaman kung emergensiya ag nagawangwang kabaga o nagabusina ka no pagkikita itot mga traffic enforcer doon sakyan tanandaan ng service ag guidan ka pa agtot hospital o guidan ka pa agto sa mga health facility no kon may mga nagaunga sa mga hospital or birthing facility ibahan ka tigritot mga enforcer pagkikita nandang may emergency ng mga tricycle or jeep or private vehicle automatic ron din taro adang training sundan ka ting nanda karon pahawaon pa nanda ron mga sakyan kon para unahon ka nga maihatod to sa hospital pero yung taro ng disiplina iya sa aton wat ang karong kakita
4: may punto ang bawat komentaryo.
5: Even the highway patrol group or the police, mauron ta ng doktrina ito. Pagkikita ta ng blink ang emergency, paandaron ta ng service ka nag umuna sa nakimo. Masunod. Giyahan ka iya sa aton. Tabok-tabok ka pwede siya na ginasunggaban ka.
4: Matalinong talakayan.
5: O, i-check na natin kompleto nga detalya. Sa minatod na ron. Pero ako nito observation, almost 5 years. Hasier ko iya sa Kalibo. Ha-interview pa ako ni Kaibahang Butch. Sa minatood na ang istorya. Ako nga taga-radio, king-interview pa nana. No? Kung ano man na ina, kamusta rin mong observation.
4: Del Rentillo, komentaristang walang
5: hindi ka tuta ako nagapati. Nga rin akong hapugot nito nga mga idea, observation, ay na-share ni Kaibahang Butch. Saan ang programa nga igitsahan?
4: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
5: Good morning anay kay Noemi Santa Maria, kay Arceli Arellano, April Ictanlok, aga Gido Reyes, no, nga nag-monitor man. Tao baga, konsiin pa nga mga lugar nga halos disiplinado. Wat at barubag rito nga driver, wat at kasabat-sabat rito nga driver. Kaya siguro mga konhay, ginagup-up na recitation ticket it ulongga po traffic enforcer. Wat halos na ginatikitan ay rotricycle pagraya nga taring ruta. Di karon kagating di uting kagapaw pag gumapaw ka out of route ka bisan sa siyudad ka iya sa Kalibo kita mo ya sa aton nga linambadat ang mga jeep kun sinyang masugod ha pag rurota it tricycle dayagang di karon kagating di uting pwede kaguwa ro anay jeep nga agagyan ay sang kaagagyan man diun sana pwede kasugod ay dakpon kating dito hayamat ha obra man disiplinado man mako no wa man ita may reklamo pero iya sa aton ay taulat ah O isi ka nila to si Katodong Rinald Bandiola.
4: Radyo Todo Live Report, Report.
5: O, direkta sa may una distrito, sa may Kalibo PNP Station, Katodong Rinald Patrol, please come in.
6: Todong Jodel, ginahuat lang kita magkaroon norong resulta, itry karagay kita tayo yun, nga drug test na sa rekaragay siyang tricycle driver na sa Banwat Ibahay, nga nadakpan kahapon sa rekaragay bypass operation, iya karoon sa poblasyon Kalibo, Katodong Jodel, no, kay ginipatagay kahapon, rurey karagay operation, mga udradlaw kahapon, Katodong Jodel, no, ginipatagay yun, itong karagay Kalibo PNP, kay Bahando aton nga Provincial Drug Enforcement Unit, no, di kada sa may area, ita Ifkempo Street, poblasyon Kalibo di karugin sa prente ita barangay hall no ita barangay poblasyon nga nagkaresulta ka di gabaresto ro ray kraga suspect nga ginkilaga kay Joey Caliso 49 anos nga residente it barangay Tagbaya sa Banwa kra ita Ibahay Katodong Jodel no ginaresto ro ray kraga suspect matapos nga babakyan it ray kraga sangka plastic sachet na no, ita suspected shabu kabaylo ita 7,000 pesos nga bypass money Katodong Jodel no kung sin sa pagpatigayon ita pagrikisa sa nasambitan kraga suspect na buo norong dugang nga lima tanan no kraga plastic pa kraga sachet ita illegal drugs sa posisyon kada sambi kada biktima apisar do kada pamalibad aroray kada suspect Katodong Jodel nga mana ay bukon ta mana ita ako no daya karo ada kada allegation during no kahapon sa pagrekisa no ita aton kada baga otoridad daw sa sambi kada suspect kung sasin sandig sa information ita aton kada baga otoridad daw aga mismo man sa kada kay Joey Caliso nga kada gataliwan kada 2015 imaura na aresto man now sa kaparas karaga kaso no ina karon sa Banwa karta Ibahay o galing nakagawa no patapos nga maka-avail itray karaga plea bargaining agreement na Katodong Jodel na tawa chance nga makagawa o galing na monitor sa Japan ita aton nga mga kapulisan nga imaw padayon nga naga-engage sa pagbaligya ita illegal karaga droga that's why kahapon may una karaga transaksyon no kay halin sa Banwa Ibahay nagapaduwong no iya sa Banwa karita Kalibo kay di karan no sa Banwa Kalibo rong anda karon nga meet up no itaray karaga police posture buyer nga nagka-transaksyon no, kung sabitan nga suspect. So kahapon, mga alas 4 kahapon, gindaga imaw sa Rua City sa Capiz para ipaidagom no, sa rekaraga drug test. No, aga-aga na kaina na kauli. Raton ka nga mga kapulisan na no, Katodong Jodel ag magkaroon ginahuat talaga itong resulta. No? Oo, ay, although nga rong mga dokumento, haom na ta Katodong Jodel. No, kaya posible kung hindi ito na ka hapon, isa hinagagi ka sa first hour. No, ita agahon ita Webes, iga inquest no, sa aton nga Provincial Prosecutor's Office aron nasambi karaga suspect nga si Joey Caliso it barangay Tagbaya sa Banwa ita Ibahay.
5: So from Ibahay to Kalibo with Labro ana galing ginahimo.
6: Oo kay duy man sa monitoring abi no itaton karaga PNP Katodong Jodel
5: ano bisan sa consider ka na street level
6: kay siyempre pag once nga kaagi ka na dakop no Katodong Jodel medyo nagataas sabi karon dong classification no rong pagclassify na no? Itaaton kay gabaga kapulisan kapin pa nga rong bypass money isa 7,000 no ro gingamit kat aton kay gabaga kapulisan kay bisan sa barangay poblasyon sa Badak no sa pagpabutsag kahapon ni kagawad Kimil Garijo nga may una kay gabaga information no may kantanan sa ray karang background no kung nasambi karaga suspect that's why nga anak naging paabot iya sa aton karang nga Kalibo PNP no particular sa kay Police Major Prensi Andrade no Katodong Jodel agdi kato ay ginpaidaw mo no sa monitoring gin test by hasta karaga sa punto no nga nagpositibo aging kasa no rin karaga operation nagkahapon kabo man kita no kapag minsayang na bato na rin mismo sa Banwa at Ibahay nga mana mabuhay utama na rugi na monitor no mga 1 year na no iya nga nagagawa ro adakon nga pagagad nga uman imaw nga nagaengage no sa pagbaligya ang paggamit ng illegal karaga droga Katodong nga Jodel so iya pa makaron ta no
5: hindi naman ma-consider siyang malaking isda
6: kaawag kita bikin direkta no pag kita o karaga statement to ato karaga Kalibo PNP no kung paano na ginakonsiderar na Katodong Jodel no kung ayan mga high value target individual no pero nasambi karaga
5: o
6: suspect
5: street level
6: oo kasi 7,000 pesos abi no ro bypass money no naging patagayon ita aton karaga baga kapulisan no particular dato karaga Kalibo municipal police station arong lead unit daw no, karaga kasar itry karaga operation kahapon iya sa Ifkempo Street poblasyon Kalibo Katodong Jodel Samtang sa piyakabahin, nakaangkon man, no, ita pila kabagagasgas, no, sa nakroga party karaitawas, no, day karang isang katrisi anyos, no, nga isodyanting babayi, di ka na sa may kahabaon, ita Jaime Cardinal Sin Avenue, no, iya sa banwa ka na ita kalibo, kahapot agahon, no, katodong gato dahil matapos, no, nga nagsamtang nagapatabok imaura, no, sa nakroga pedestrian lane, kay pasuhod, no, sa nakroga iskwelahan, aksidente ta imaura, no, nga sunggapan, itray ka naga motorsiklo, no, nga paad to, sa direksyon ita New Washington Ruray karag nga motorsiklo katodog nyo dalagay kahapon.
5: Siyan nga pedestrian doon tag di karoon sa Anat Aklan Polytechnic College.
6: Oo, di karoon ginsa pa Polytechnic katodog
5: nga. Sa Idaywa di karoon to pedestrian sa'yo nandang matawong lugar dapat hay dapat nag-slow down ka.
6: Bisan wa pagani kawan.
5: Bisan wa pagani kawan. Kita mo pagtagabok iti estudyante ka. O na sa kaputi bisan wa pagani kawan. Nga uniforme.
6: Oo, bisan wa pagani kawan. Pagkita ni mo nga may mga estudyante na nga may mga nagkakawal ba yung mapatabok.
5: Mahala nga magtabok.
6: O mapundok ako nagi no tao amo gid chance nga ugada baga nga makatabok anay bago ka magbantay mapingod man dun nga segundo eh do imo ko nga huwaton ka todong jud dal kay kahapon na ko natundan no, nga nagatinangis paro day kag estudyante kahapon kay sempre kahapti
5: ayo ron eh hasya pol ta siguro imo ang basic kon haninahan ta
6: o ka kwantaro anak ko nga angkon nga gasgas no or sakit sa anak ko nga batiis nga ginaindang itasambi ka nga biktima no matapos nga accident ana nga sunggapan no itray ka nga sangka motorsiklo nga padto di kada sa direksyon no itaban wat New Washington katodong nga
5: hadakpan mataro motorsiklo
6: ay ina matagagi kay ina matagagi kay syempre ina matagagi kami una matanga kap sa una-unahan karon ay imo karon una karag nagresponde kahapon katodong
5: gudel dapat kararo obrahon is kap hindi lang pag i-blatter ang blatter i-forward dayon to sa LTO
6: ay may automatic matabir ka to doon dahil
5: kasi yung mga maura nga nga una kayon sa ginakabing mga safety nga agag yan tagawiran ina kapasong gaban.
6: Oo, oh, galing abiyay, siyempre, although nag-settle between sa rekrang pamilya, no, ag rekrang motorsiklo nga driver, katodong judel, pero ay siyempre, automatic abiyon, nga pag once may una ng mga aksidente, ay gina-endorse taron katodong judel, no, itatong karaga mga otoridad, no, sa opisina, itatong karaga lang transportation office, no, kay parang may una karaga MUA, o atong nga Aklan Police Provincial Office, ag LTO, nga tanan, no, nga mga na-involbar, no, sa aksidente sa karasadahon, ay dapat i-forward, no, rung record, asa aton karon nga LTO katodog judel agud nga magkapatigay man ug pagpangusisa makahimo no ita sanction pero aton nga transportation office daw no, sa pila ka mga insidente or aksidente no nga magakanabo kapin pa magkarang nga una tabi no sa pedestrian lane na tabo ray kra nga aksidente kay
5: mabo abir ni sa may hospital nga ra
6: oh di karon
5: nagarineklamo man do atong doktor nga amigo nga si Dr. Libakin oh permi na ron nga ginapo sa iwa nagihapon.
6: Oh, may ganin na sa may kwan, may ganin na sa may provincial hospital.
5: Istansya nga to, no? Istan man doon nga, no?
6: Oo, oh, istansya man to, nga tagpik, parang, kung ato, sa yakyan man nga kwan, nga gintaw, ano, chansya nga kwan pumundoy mo, pag anak nga matabok na roo nga, bo, dumagagal, may ganin na ka, oh. May ganin na ka,
5: antras ka to, dumagagal. Sangkurot yung nana to, ha, arado man.
6: Oo, oh, ay, doon, no, ro, mga kwan niya, apisar, no, nga, maabo niya po ba kita, nga mga driver, no, gawa, tagiya po nakaintindi, nga pag once nga may una utang pedestrian lane ag kapin pa no
5: pundo
6: ni mo nga pundo kagita kay eskwelahan no ni eskwelahan ka tanod expectar ni mo nga anytime hay may mga gatabok karon nga mga estudyante no dapat hay magayo pagang hay inahinay ka tan-aw ka sa piyak ag piyak nga kung may una ka nga may mga kumbaga nga nagatabok tawa mo ani chance no agud nga mangin matawhay or hindi ikaw no magkadisgrasya ka tanod dahil itapilan natong kabaga estudyante no kapingid no sa rekla nga mga eskwelahan iya sa aton sa banwa kara ita kalibo
5: katodong nga settle matasandar o ratong taganat motor agro ratong pamilya o ruunga ro nagrepresentar
6: ay hindi man pwede ruunga karon syempre kinahanglan gid karon do pamilya katodong
5: nga ay may unga ang ruandang ka istorya waro pamilya eh
6: kay minor do unga no katodong nga dodel so recorded man ta yara sa aton nga kalibo municipal police station. Aron nasambi ka nga aksidente kapot agahon nga naguntat
5: dapat iya. Dapat na siguro katotong rin ang pangpanason na taro mga pisting ng pedestrian ho eh. Para wako tabaga trason.
6: Ay, mas lalong lala. Pag ito, kung wakit doon yung
5: pedestrian. Ay, pisan o pedestrian ay. May aksidente man. Gapon,
6: dugaon lang ta. Hindi tapag dugaon. Dapat ta, disiplinahon ta, rung driver ta na. Bukong tayo pedestrian lane.
5: Pero ako tanga ni recommendation, kutob sa mga nai-involbar, especially sa rayang mga pedestrian lane, i-consider tang grave offense ang ma-action taro LTO nga i-revoke din do lisensya kasi said mong pedestrian doon mapinadayagan kagapon
6: oo mas nami kini katodong del sa mga pedestrian lane kapi pa sa mga espilahan nga ra tagparehas magkaroon na sa may barangay istansya.
5: Bisan pa, kasuray, bisan pa, abo man gapon.
6: Eh, at least kayo papano ay hindi ka ginagkapadagagan, kwan, padasig, no? Katulad din kasi, agal, yung ginobra,
5: may
6: pikrat
5: mga motorista. May mga tanod yun yan, may mga kapas, sige, gihapon.
6: Hindi, pero makaraabi ay ro, kwan, ina, ro, pedestrian iya, mas, ano, imaw, mas madamu, imaw. Mm. Eh, hindi ka magkapadagagan, kwan, unlike kung mga magagpo.
5: Pero ako nga naging na-example, may pedestrian, may kapag, may tanod, ay, sige, tigahapon.
6: Ay, ay, sa driver.
5: Isan ano pa kadamo ron, kung bulay og driver?
6: Ay aron na dapat ron driver dapat disiplinahon oh. No dapat automatic ni revoke ro dapat mga
5: lisensya no? Din tara dapat karon
6: ay ro problema ni karon kun wa mat driver's license din do problema basi kun pa mga may
5: bulba ko pa driver
6: ay sa siguro ayas sa aton wa man aton ginakwan kataas no mga 20-30% kabuan wat lisensya oh nga mga motorista naton no
5: doy pa karon sa nadawad lawot pulis agad nadawad lawot LTO agay wi patrol di tan na maubos wat lisensya karon
6: wa taron ni doy ang doyon pa man do mga
5: pugos kasi pag nadakpan pag nagmulta balik ang motor driver
6: balik ulit. Motor
5: pero kung nadakpan na kontag impound di uta pag i-release wa taron baka yo man sa bago ay,
6: ang problema ay issue at citation ticket. Tapos kung ma-issue mo wrong violation, katunod dahil buon to itanang kilaga nga may inakarugan driver's license, so i-release no, ro motorsiklo, no? Nagbayad ka lang, itimog karoon ka violation, sandig si imo kikometer, ay balik ka na lang gapon doon. Agdaya para mga delikado, katunod dahil, no? Kung siya pa rin mga kompleto, gingaroon sa violation, ay ito yun para mga puguso, no? Mga haras-haras, no? Sa karasadahon, magdaga ka na ita mga bihikulo, no, that's why dapat kid no ang kwa gidon strictuhan gyud baga agot nga maavoid no ro magkaroon dai kanang mga aksidente no nga nagakanabo gyud sa gyapon maabo gyapon no ro wala ka intindi pag abot no sa nagkaraga pedestrian lane kay may una gyapon nga mga aksidente nga nagakatabo katodong nga Jodel.
5: Oh, sige. So, yeah. Basta ro panawagan naton sa aton ni amigo kay Director Marlon Viles, sir. Pag mga ganito pong insidente dapat i-qualify nyo na grave offense kasi pedestrian yan eh. No? Ha? I-revoke nyo na kaagad kung may lisensya. Pag walang lisensya, yan na po ang problema ninyo kung paano nyo ron niya. Hindi yun pagpa-drive on, pabuitot, manubilar o mga haras-haras, haslo ng mga driver.
6: Oo. Ay, tama, diba? Importante ron. No? Tama, ka-importante no? Mag-acto akatoto nyo dahil kasi kung waman, ay patayon tiga po doon nga magkakatapo o magkaroon
5: tayo. Tapos kung ibang nga mga tricycle, mga motor, may mga signal light, sinyas rosike.
6: Hmm.
5: Ah, di ba? Magawas ang siguro, kuwat at signal light, yung sikat yan, mga sinyas yung sike.
6: Ay, kung amat nga yung pansalatag buho, alam nga kita kata doong Jodel, no? Kasi ginaobra ng signal light doong sike, no?
5: Tapos kimo nga to, nga, linips tulip muro truck nga to ay saga manduan ng sinyas nga to diba ikaw kantigot na magsunod
6: ay kasi nunod lang kita ikaw
5: oh ay suminyas tayo mag gulpi liko ay di sangkurot kang rito sumuhot man
6: ay alinong tahay
5: ang ngayang si Katodong Rinald katuing basugon
6: oh ay wamang ay kita nag kita tabi lang siyong gabi kaya saga taton dun
5: ha ay huwag mo nagasinyas itmayad
6: ay, ko naman kayo di rong discuss siya, hindi gid mapaktan, no? Katodong Jodel, dapat...
5: Hindi, agyan malang natot is its story, ha? Bukon matanan, wa mat maakig ka ton, ha? Kasi kabuabo ang matinong driver, sa porsyento makaroon it mga driver nga mga matarong, kabuabo ta kitang kaabin.
6: Abo pa.
5: Ah, mga matino, ah, mga mayan, nga mga driver, ang nagasunod sa layi nga mga driver, mag-uwas siya mag sa iba nga ron yung mga barubal.
6: Oo, nadigahig na pero ibang rang kasi sa mga barubang nga driver, no, katodong Jodel, nga dapat kid, no, mataw at nagakaigo nga ito pangod, no, agod nga malikawan, no, rong pila ka mga...
5: Agbisan mag on-site inspection makaroon do mga PNP, Highway Patrol, ag LTO, no, ruaton niya taga TTMU sa mga eskwelahan. Abo nga may mga motor nga mga minor de edad. Mga what lisensya pa?
6: Sigurado.
5: Tudyante? Sabi?
6: Sigurado.
5: Libuto na daro mga eskwelahan nga ra? Ah, tapos gid.
6: Ay, kung amat yun eh, kung may mga bantay sa karsada, ay gapanong rukwan, mga nasamaran, kapwa-apo.
5: Ruraya mga motorcycle dealer, ay nagastrikto mataron kung minor di edad, dita na pagtawaan. O galing, bugan tatot may lisensya nga may edad, ag itao dayon ka na. Tama din yung kakatabo, di ba?
6: Ay, ito yun gani, rukwan, yung mga... senaryo katodong Jodel no nga nga nagakanabo makaron no kapigit daw sa aton kada mga motorista daw makaron kada mga panyempo no kay hindi lamang iyara sa kalibo nagakatabo konti halos bilog man no may mga makaron dai kada mga accident
5: pero bisan kun pwede man lang natong obrahon iya nga disiplinado kita obrahon naton para makaserbi man kita nga modelo iya nga istoryahan man kita tiba no rayang pedestrian ha pedestrian nga bukontat sa traffic light. Harapay ro sa bilog na itong problema, rayang pedestrian sa traffic light. Ha? Please lamang po, kung naintindihan ni driver, no? Nga kung uwa pat ang nakagreen, do pedestrian go, ay pwede pataka mo dumiretso. Diba? Pero bisan mag-green, ag sumabay, hindi man siguro magsabay sa nang daywaron eh. Ha? Alam mo, nakastop ka. Ang nag-green yung tarugo, pedestrian, pabayitan ninyong magtabok kasi andat ang way ron. Ayaw niyo pagbinusinahe, ayaw niyo pagwangute, ayaw niyo pagsingiti. Kasi nakaintindi sana, nakita nanda, di ba? May pedestrian go mat ang color, di ba? May kulay green, red, di ba? Pero man ko stop light ron, pag green, go. Pag red, stop. Di ba? Pag yellow, standby. Di ba? Di ba lang ron eh?
6: Pangutan ka pa, ikaw pamagain katodong gudal, no?
5: O kaya nga sa mga pedestrian nga magapit sa traffic light, yung mga driver natin, tanawa man ninyo kung naka-green light, ro nagatabok, no? Kung wala naka-green light, inyo ang hambagan, ma'am, sir, iwa pa ka-green light, basi sunggaban ka mo, karun yung anay ka mo sa binit, di ba? Pero kung naka-green light, pabay ita sanda, kasi naka-stop ka mo eh. Di ba?
6: Ay, budlay ganito kan. Budlay man, ikaw naman, ipaintindi yun, do tao nga hindi man gusto mag-intindi, katadong yun, no? Nga, ginasunod gapon no bisan aware man imaw nga
5: hindi ay haagyan malangit atong istorya ray makaugot ba yan nga may hibalita nga estudyante o senior citizen may tawo nga sunggaban sa pedestrian diba pedestrian yun yan eh ipakiskis ko lang hinuna sa taga highway ron
6: pedestrian lane kasi kung pedestrian lang ay iba pero meaning ay pedestrian lane no katodong gadel kung baga ay bukod na bitunang bisis rin natabo no hagos kabo na yaras kalibo no katodong na Judel no nga mga asunggaban apisar nga royin karang nga linya hay para kita ko taron sa aton karang mga pedestrian no nga nagatabok no katodong na Judel especially no sa mga espilahan nga ra no iya sa aton sa kalibo dayay mga observation ba lang mo no?
5: May aton man yani kunta nga overpass wa matgaagi
6: ay maagi pa timo ito nga
5: mas mayat pataro gina obra nga may pedestrian no
6: ay ina sa may overpass at may kita na ito naman sa kasada pag yung tatapok kung palito dagi isa ka ina pa sa tabok pag yung sa kastrata kagi o magagi sa overpass
5: oh at nagagi haman ba at sa nagasaka ito magagi sa overpass ay
6: oh ay ginalalayan ba at ang mga kapro mga katapok na sa
5: kuhan saan yan ito at tagi na obra ang agag yan doon iya tagahapon sa nasa bisa nung taga munisipyo at ako nagagi
6: ay nagawin na rin pinakasay kung taga kuhan kay
5: Iroplano lang, helicopter, yung kontra ka, yung sunggaban.
6: Gindisin nyo, ganito nga makaroon yun, para nga inakagit maagi, kaling ay wata kaya po, no? Katodong nga, Judel, iyas aton sa manwa ita.
5: Bakit ba, no? Obserbahin ba nga, mga nangan, pagkatapos mo yun kung sa sugod it na iwang oras, pila ruga tabok.
6: Po, so wakita nga.
5: Ikumpara nga sa, kuan, iyas sa pedestrian lane.
6: Mag-agi kita ko naman ay mag ano pag ganiga po no hindi pa gali karon hindi na ko ta magka-traffic na karon kasi may una na agyan na may agyan na sa overpass ay wa magyapon si una magyapon sa tubag
5: ko na tagi hapo naga-traffic sanda no ro enforcer ay may nagatabok tapos sa pedestrian lane
6: hindi tabi gapon katodong do del sa idagom nag-agi no ro nagatabok
5: dapat siguro buan at pedestrian di karon sa pilot ug maagi ito sa na sa overpass.
6: Oh, ay sabi may anak patabi ay.
5: Ito lang sa may kantong ato ita kwan ho. 19 Martyrs no. Kato lang pabayan going to market kato lang may pedestrian. Pero di karon magapit sa may overpass buat pedestrian. Para magamit. Hindi ako na safe ta ba?
6: Oo.
5: Magamit mo taro tulay. Ito talhagyan man lang manatot istorya ra eh. Di ba?
6: Oo, ay do yan do mga observation nga kwan eh. Nga mga positibo kato do dahil nga dapat no ma makonyo dron ma matawaan mat nagakaigo nga igo pangod especially no yas aton sa banwa it kalibo
5: pero kon gabi agto kinas babaw
6: ura kong kwan panilongan panilongan
5: buksan mo kaya gining silpo nag sumakasak
6: ano na ay
5: ina mga nagapong
6: atali
5: ginaobrat ang atikin
6: atali
5: ay manalaw ko ha
6: marami tagay na.
5: Ginahutik ko malang adik mo. Ikaw, masyado kang imong iskandalo.
6: Gali, agali. Ha, nakachimpo gali ay matutapitambay ko na si Mehagdan.
5: May nagpadagat minsay. Sa minatood yang natabo kakon doon. Di karon sa pilot nga pedestrian, kaibahan ko ang apog at tabok sa pedestrian, police paro violator. Ano? Ging buol, kura plate number, aging pablater sa police station. Sa ulihi, nakita kura sa akyan, sa harap it police sa station. So nagsugod ako sa police station, aging turo, kukandaro sa akyan nga ging pablater ko. Kato ko na sayran nga polis ro tag-ana, polis ro tag-ana nga una sa kampo na assign. Oh, kita mo ha. Kung wa pa kapablater, gali si Nung Gido nga raw, pa na namakita ngay. Iyan, magali man nagagi sa police station ang ginapablater. Ay, mayan.
6: Nagburuntari sa render.
5: Ambay ni Jan Dim Dilmar. Dapat ginmang buon pedestrian lane dyan dahil may overpass man. Eh, tama man. Ako observation.
6: Oh,
5: o kung overpass lang atong buon.
6: Putalo, mga ganita.
5: Kung hindi, ka mo magsugot ng pedestrian buon, overpass lang. Diba nga, Toto Arbe? Ah, buon na lang ro overpass o pedestrian. Pero kung gabi ko, no, total, iya ka man kung gabi, hagtuni. Para may ibalita ka kakon pagkaga.
6: Titiro talita. Tapos ginturaan mo. Tapos ginturaan mo po eh.
5: Haba ni John Navarra nga nagapatiyog lechon, seryoso ing ihado makaroon ah. Ay sige lang ay seryoso among ginaistoryahan. Ay kung bukot seryoso, may mamati kamon nga 125 katawo ay.
6: Siyempre, seryoso ro topic ko. Dapat seryoso man kita. May simpo
5: man ito nga kon eh. Bantayitan na ring lechon. Masunog nga nero di pagbatunong kong kliyente. Tapos kagin. Gasaksak kagin na guwe hugayon. Nagpadaga kamon niya ni katutong rinat among hugay. Aba ihado. Adlaw-adlaw, tanggapin natin yung lechon. Adlaw-adlaw, siya may order, no?
6: Ay, kadahog tabi ng kwagata. Kadahog tabi ng lechon ni Sir John, eh.
5: Oo, grabe tabi ko naro timplada, makaagadik.
6: Oh, kanamiton, taro. Ay, bukong na tabi kalipo, o kalipo ni Bakaw, o apo tabi nga, kwan, nga nag-order ka.
5: Pero, wagin ako kasamit pa kalitsyon nga ron.
6: Tawa pa.
5: Ang kasamitan niya tatag native nga manok. Dato taro mapabugay.
6: Bakit yung kasamitan matali mo?
5: Ha? Wapagit ang kasamit. Kaya hindi ko pa tama ibida. Gambang malakuha matabot. Tama akong gorder. Adlaw-adlaw. Tama ko pinatiyo. Adlaw-adlaw. Tama akong may litsyon. Tama akong muna iblar at ginaut litsyon na ay.
6: Ay, wapag mo kakaon. Ay, ambal ang dahil, ba? Ambal ang dahil. Baka high blood ko rong lechon. Ay, makarata na ibaw, tara maka-high blood ka na.
5: Presyot lechon.
6: Akil ko. Kasi gabi-gabi ay burn out.
5: Si In. Ogsep, sa Ogsep?
6: Sa Amon.
5: Sa Amon may mga rotation makaroon.
6: Ay,
5: pero problema mata ito ni Maninay mo sa mabilo kada agahon. Tag inog hilamos mo, inog paligos, at inog sugod mo sa banyo, watubig. Ay nagatutan na ako to sa akon niya kwan compound kung sino ako makapakutkot bubon ito mabubon lang mako
6: ng kara dapat ay pagtipon ka tinga gitubi ako tingkaso nga kuno ati matat kwan
5: ay hintag tinuntot aron ay kundoy ning ipaligo sa pasgawon sa kaon kabigamig ka
6: ay watay mo ay doon yung mga gita paligo sa barito
5: ay way panawagan ko matakararo Metro Calibo Water District ihato ko no nagapila-pila rito gripo tapos maitumpa. Imbutakan na binamon itkwan, daya nga filter damon yung mga gripo. Asos, Maria Kagusip. Kaya na binuo ko aging kumos. Asos, ka Maria Kagusip. Ang matsagaapok na rin mo. Oo, nagbakagita kami filter para butakan namo mga gripo. Especially sa lababo. Asos, tariin mo lang. Daw may yapok ka.
6: Tuwa ka nagbutang filter ka to, ito kita nandun.
5: Ay, wala man ako. Kainomon ako sa water district. Nag-maintainer lang ako sa repealing. Ara. Bisan kumastos ako, basta sigurado ako.
6: Ay, para sure bull taron.
5: Ha?
6: Budlay. Mabudlay.
5: Oo. Oh, ay, kwanabi ho. Dayang, bago mo imnon mo ro yung may mga latak karon. Nag-alwi at di karon ka mag-maintainer.
6: Oo.
5: Ah, tapos.
6: Pero,
7: Pero dati, na naiinom pata, pero magkarawaot pa. Huwag manawas at kainom mo magkarawaot.
5: Ah, huwag man yan eh. Puro mantanan sa refilling station. Diba?
7: Huwag makara. Pero dati, gimata, ginano gimata. Kay, kinainom gimata. Pero makara, huwag manawas at nagainom ka totong, kay nagapakain na rin tao nung kita pang ilim nun. Kaya siyempre, importante man doon nga.
5: Ay, gabutang man sanda sa insakto, abe. Nag-kwan man baga sanda, nag-tagam. Kaysa ma-hospital ka, halimbawa, ano masakit nga raw, may LBM ka. Oh.
7: Oo.
5: Tapos, ameba ka pa, no? O, ano para, imong sakit sa tubig nga ron, kulera? Ha? Ano ron? Diarrhea?
7: Mas, mas may tagi nga makalikaw katang agi kaysa magkasakalit ka pati mo ay mabudlay. Oo. Sa impalatay,
5: Sa mga insidente or aksidente, ahalin sa may Kalibo PNP ang iba pa nga mga PNP station no nga sakop it primero distrito ko aton nga probinsya Taklan. Ay man ay minatuod. Ano pang bugon lang naton no pedestrian lane para may rason ay nagatilinabok ka abi no mauron. Oh, ay ko may pedestrian yan nga sayod mong una ro tagabukan tawiran ng buhay at tawiran ng hindi nakakamatay ay nakakamatay pala.
4: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Ani, Todo. Radyo Todo.
5: Una sa tao eh. No? Ang bukomat emergensiya, wa man sa nagadali. Diba? Bukomat emergency. Nga matindi ka kiting kapundot makadali. Ano kita abiro, pilang segundo nga ron, nagmago ka man dayon. Diba? Nakaka-delay kita sing pamanawon doon ay.
4: May punto ang bawat komentaryo.
5: Ang lugot, ito ba yung hipamatian mo nga kada may balita, may hasunggaban sa pedestrian lane. Oh. Manganangan may una uman. Pilagotari ka ron na, especially rin may mga senior, pilagotari mga kaso sa mga pedestrian nga rin. Ay doato niya nga kabisirang Banwait Kalibo ay gaya ro pedestrian lane. Kaya, permilat ah no si Dr. Libakin ay nagaugtas ta permedikon sa may printed provincial hospital
4: todo berada
5: kaya nagapulse lat aron imaw ko na mat ag kun masahon mo baga masakit pero may sugod oh ay imaw ay being a doctor surgeon ano malataraan ako mapake mabalda na operahan na malating siking aron kun
4: todo berada
5: good morning ha kay Doc Libakin oh nagainugtas permi ay tama, tara na nga ron. Pero, sa piha ka ron, ay masawa, taghapot may hadidisiplina. Kapidistrian man ron, pati nga na imo, hapaagyan ni ka ron eh. O, ang mga ibang pamuguyo, no, at least nagapakita imo concern ang mga katudo, no, nga. Kung sa katon maghunos dili, ag magdahan man, magingat, ha? Di ka ron sa tagawiran ng buhay, no? Hindi tagawiran na ka na nakakamatay.
4: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
5: Alas 7:02 raton nga oras, agroray nga oras, ginahatod katon. Pagkatapos, sumabak, relax. Gold Eagle Beer. Balikan ta si katodong Rolly Boy Herrera pagkatapos si Jamagara.
4: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na ka mo. At manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: products. Join na! San Miguel Pilinwin Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix.

0: matang tahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Seth Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-dweba isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko, nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
8: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Walang inaatrasan sa wala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Walang inaatrasan sa wala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Todo. Berrada. Berrada.
11: Pahabol anay ha, good morning kay Tolitz Taiko Vlog Chavez, no, ina sa Katiklan ag sa mga taga barangay na Asog Malay, no. Kay Bingay Almano na maayad-ayad gid niya agahon. Kay Mami Jo, Jo Wide. Jo Malapad, no, una sa may area it Puok, nagapamati man katon makaron. Si Mami Pearly Puentes de la Rosa ina sa Julianas Market, no, roray na it mga tinuganon.
0: Todo berada.
11: O, si Katudong Rolly Boy Anay, kung may nabilin pa kita ka oras, ay kahapon, wa naton maabot si Kapitan Nanil Candelario, ay makaroon lang naton imaw abuton, ay abo abing nagapinangutana, no? A simple explanation. Kahapon ha-explain tayo man, ay may partnership abero Philippine Army, agrobarangay, poblasyon, para sa implementation kung pagpabaskog ita peace and order and security. Iya sa Banwa Itak Kalibo. Okay, i-checkan na nato si Katudong Rolly Boy.
0: Radyo Todo Live Report. Report.
11: Oh, direkta sa may Banwa Ita numan siya, update man sa rayang natabo no nga drug operation, aero suspect na katagana nga iga inquest. Sa kompleto nga mga detalye, patrol, please come in.
12: Yes, katulong detail no man kaabot kun kay nat alas 5 kurong oras sa tagahon, no, matang agahon long aton nga dito konstal personnel na nagdaga sa sangka suspect sa siyudad Kiriro para pedam sa ginatawag ng tagtas matapos kaya nga gipedam sa sangka bypass operation sa HBE and a city 51 sa bayan at barangay population sa Banwa

0: presidential provincial prosecutor's office rong nasambit man nga kaso. Sa piha kabahin development man sa aton nga nabuo nga impormasyon, natoy man sa kabay ba sa operasyon ng gitagawin kahapon at alas 2 oras itapon sa bahay ni Tabarangay Tambisaan o sa bahay ni Tambisaan sa ba isla at Boracay nga konsin nadakpano sa 23 anyos nga suspek nga konsin tumbandok at probinsya at Capiz pero temporaryo nga nagatrabaho sa bahay ni isla at Boracay na nabugan man at nasambit nga illegal nga droga. Habagkan man kung aton nga mga otoridad kung nasambit nga suspect ay ga inquest no matapos nga ginpedam sa kinatawag nga drug test sa probinsya at Capiz in violation sa Republic Act 9165. Pero pinakalitis sa aton nga bold sa aton nga Malay Municipal Station Tanaga kay Patroman Kaduwada. Pagluwas karon sa ibang mga municipal police station katodong detail, kumamat mga reported anto o decision kagidispondihan or apprehension nga nadakpan sa abinman ng mga krimen nga nagkainabo sa anda karangatag sa ka mga area of responsibility. Sa Hawaii, itong ato nga segundo distrito live na nagreport, iya sa bahay ni Itnuman sa municipal police station para sa Tulo Miranda. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radio Todo, kaibigan to.
1: Radio Todo Live Report! Report! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radio Todo! Radio Todo!
2: Abukit nga salamat ha, Katodong Rolly Boy Herrera, direkta nga nag-report sa anakaranga Area of Responsibility sa may segundo distrito, Kuaton, Karanga, Provincia, Itaklan. Good morning, anay kay Marilo Kabodok Martin, nga nag-monitor man katon makaron. Good morning, anay, ha, sa grupo ita HTG Boys. Ayan, Engineer Rex Bautista, ibaw founder kara.
1: Todo Berrada, Berrada.
2: Natira TGH, makaron HTG na. Ha? Doon man gihapon nga tatlo kalitra. Good morning man ha kay Ampod Daglinen Torres ina sa Torres family no kay nung line ha. Ano ba garumino makaron ita Torres restaurant ay agod mai pahisayod ta ay nagamonitor makaron si Sarhinto Romel Morato no ay basikon gusto na nang maghigop it mainit nga sabaw.
1: Todo Berrada, Berrada.
2: O yagundo aton nga ginahugat-hugat ha si Poblasyon Punong Barangay Nil Candelario. Ay kahapon nagtawag kita kana o galing hay busy siguro ro anang linyada no ni Kapitan Nel no. Ag nag-agto man kita ito kahapon sa anang opisina o galing hay matsa nagkasali siya taro amon nga dagan. Ay may anak ko no ritong panaw sa Uyuturong ay wa man kita magbuhay. Ay nag-uistorya man lang kami ni Kagawad da Lawrence Samira Flores no. Aga pumanaw man dayon kita no pa Nyubuswang mga katudo no. So iya ha. Ay abo aming nagapinangutan na kakon samtang nagaprograma ko kahapon ko presensya ita Philippine Army no. Ay hambay ko nga ni may partnership no, may anda karon nga matsa MOA taugang ha kon may MOA ha para nga mapabaskogro seguridad pisan order nato no katuwang ako aton nga force multiplier do aton nga mga taga Philippine Army sa pagpatuman ita pisan order no. And the security iya sa aton nga banwa itakalino.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Pero harawa, para at least maintindihan ninyo, pay base kon ano man do magakalhit nga istorya, mat, may mga army iya sa poblasyon, nga samantala may policeman matuod, no? Okay, si Kapitan Nel Candelario iya sa piyak natong linya. Kap, good morning.
3: Hello, Amin. Ay, gandahon, katulong Judel, no? Agos ito nga pamati sa Todo Radio Palibo. Good morning, katuntangan.
2: Okay. Kap, salamat gid, no? Sa tsimpog sa oras, no? Ang aging tawa, good at least, makabalita uman kita sa aton yung makikmanguran. Kap, abo abing nagapinangutan na kung ano kono representya ita Philippine Army, no? Iya sa sentro ita Banwang Kalibo, especially sa barangay poblasyon.
3: Yes, tama. Idol Judel, no? Aton niya presence, ita aton niya Philippine Army, no? Specifically ro aton niya 82nd ID no nga naka base to nimo sa libas ng aton niya kampo no at aton niya Armed Forces of the Philippines aga iya sandaron no sa aton niya Abrangay Poblasyon,

0: yan sa ng programa, no, o sa atong programa nga sa Strengthening Communities for Sustainable Peace, no, o SCSP. Kung matandaan ni mo, Katudong Judel, no, I think this is not the first time, man, no, nga may ma, yan, nga presensya, no, ito niya mga katapo Philippine Army sa barangay poblasyon. At it's tayar yung mga the third time naman, no, since nga nag-assume ako to office, ay, no, yung pangatlo na yan, if I'm not wrong, no, na may ano immersion niya sa ito niya barangay poblasyon. Ag, bukod niya mang, kami nga nun, kapasalamat man, no, Rubo Barangay Council, eh, sa rayan ng programa, ito ato niya Philippine Army, no, nga, yes, and na, nga, pakita sa ito mga komunidad. Ag, magkunganin, no, ay, kung man dapat ikabalakan, no, ato niya mga pumuyo, dahil, sandaron iyang higabulig, ana, sa bato karon masin sa mga ni mo kayo ina sa prison order, no, mamahugang masin the visibility ang nanda karon force multiplier sa ato niya PNP o sa ato mga kapulisan at sa ato yung mga barangay peacekeeping action team ag buko niya makbulyon din, no, sa prison order katulong Judel, kung pwede pa ako mag-elaborate pa din.
1: Sige. Ay,
0: oo, may sa bato pagkisanda ron, no, may andang responsable, no, sa kaprograma nato niya sa barangay poblasyon. May atin nga sustainable livelihood program nga buo para sa atin nga urban poor iya sa barangay poblasyon. May tatlo kitakarg asosasyon, no, it urban poor, no, nasa sila sir na narilisan ipundo, no, halin sa rayang arang programa ng Philippine Army at atat dole ang revenue sa atin nga kispasyo sa LCAP at kailangan man doon siyempre atin nga barangay poblasyon, barangay council karon at gapos nga doon nga ni no, mabahugin ang bagay na anda po karon nga bulit ka ton ang kung matandaan pag hindi mo Katulong Judel, may bagyo ka to nga nagbaha sa may yagi sa atin sa barangay poblasyon at nagkataon ka to nga iya sa nasa ng immersion ay sa matugid siya na ka to, siya rin nagbulig, no, na sa pag-rescue, isa ito mga pumuyo, no, nga wa pa lagi nakasaka, no, o no, no, na-trap in ito sa pagbaha. So, mga mawakaroon mga, sa mga bagay, Katudong Judel, no, ro, mga tanda karon nga, ng baho nga bulig sa ating komunidad.
1: So, ngani bukon niya nga litbag, ora, ikatlong kahigayon ng daro ang dangara iya nga pag bulig iya sa barangay poblasyon.
0: Yes, as I can remember tag na this is the third time, no, Idol Judel, at sandaron abihay nag adtuman, no, sa mga lugar nga may andaron niya the proposed man sanda, no, ito yung nga mga programa at sa mato kami malangman kita karon iya sa ating barangay poblasyon niya
1: gani hindi mahawag hambay mo kainaro aton yung mga pumuyo ay wat at ginabantayan kita yung terorista, no? Patat ginabantayan kita iya nga mga lulis element ha sa barangay poblasyon do rayagat ang presensya hayro pagbulig sa komunidad ag sa aton ni gobyerno. May muwa ka mo karakap ag haulo nga magastay ya sana sa sentro itbanwa.
0: May aton guard ami nga solution no nga ginabaton itaton nga kutseno at barangay poblasyon no andan nga proposal gamay iya sunda no nga bigsabay nga sa programa nga nga pagmintinan nga niyo, no, ito, ang ato niya komunidad niya sa prison order, agro, ato man doon niya, kung nga itamayad man pagid, habang nakon kainan sa ato niya, sa barangay. Ang, kung habang niyo mo, ay, ro, andang, ano ba, time?
1: Oo, kung manot, gawin andang pag-stay?
0: Sa ano man, gid kami ka to, ito, istorya kong hashtag, ano ba, but, raamo na di karoon nga, dati nga experience na maman gid ka buhay, no? Mga pila man lang, I think, mga 1 month, 2 months, halos na mag-send ako ng
1: program. So, nag-arunda man, Sandara?
0: Awa kasi nag-arunda. It happens yung abi ko siyang adult gabi, no? Hay, nag-bisita Sandara sa atong opisina. Siyempre, nag-arunda naman Sandara kung ano ang nangikabulig. Hay, nagsunod Sandara ka to sa atong niya. Barangay Peacekeeping Action Team nga nagtambay man doon sa andang mga areas nga nakanaw ng dahay nga makabulig, no, ang mas visible sa nasa mga pumuya.
1: So mga Philippine Army ang raw at iba mang mga ahensya at gobyerno pa nga kaibahan?
0: Yes, ano ang Philippine Army?
1: Wow, nabit man at Coast Guard or mga K-9 or mga reservists, no?
0: Tawa man wa man doon na. Ana gata
1: it. Pero wa man sa nagastay iya kato sa poblasyon no?
0: Kaya to nagastay ng mga nastayan sanda.
1: Ah, may nastayan sanda no. Hindi hindi lang man nato siya pag-isugid for security reason man no. Aha. Basta iya sanda ga stay ag mahaba undo sambugan according kimo ag naging katuwang sandara no itaton niya barangay poblasyon no at least ay klaro ra no sa aton niya mga tagpagamati ay ko kahapon yata eh no ay may hakita siguro kanda ko sa post mo nga inugan ako it pangutana hamba ko di koron masabat pero nakita ko ro imo ritong part it message nga pag strengthening baga it kwan dayang arang programa sa peace and order no ag iba pa nga mga community programs no para iya sa barangay poblasyon no aga nagaserbi man nga augmentation sa aton nga force multiplier.
0: Yes, aga wa man kan itakuba gid no kato pumuyo ay.
1: Wala po tayong terorista dito sa bayan ng Kalibo para pabantayan do seguridad ni Kapitanel.
0: Ay gabulig sanda. Gabulig tayan siya sa ato niya komunidad sanda.
1: Okay. Sige. Sige, Kap. Salamat, Gid. Maguwas yaman kung may gusto ka pang ikadugang ikabalita para masayran niya, Gid, mga taga-barangay poblasyon.
0: Yeah, wow, well, Gid, man, no. Ako malang man ay katatapos yung Gid, man. It ato niya ligtastik das, no. Do ato niya Isabela nga vaccination kahapon. Aga, kapasayamat, Gid, ito, no, sa ato niya mga health workers sa pagaling sa PHO, ato niya MHO, aga RHO, aga pati ro Red Cross ay doon sa Del Nao sa mga atong doon yung mga brand health workers. Thank you, Gid, mas andang effort na hapon. Thank you. God bless ka lang sa medyo.
1: Sige. Salamat, Gid, Kapitan Neil Candelario at Barangay Poblasyon. Sir, salamat, Gid.
0: Thank you, Gid.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Inugan, abi ako't pangutana. Hamba ko, hey, I'm not in the position, no, nga magsabat. Although matood, ging scan ko mat nakita ko ito sa post ni Kapitan Neil no nga wa man eh pagpabaskog malang it seguridad no ag may mga programa abi nga gina endorse man do Philippine Army agro anat barangay nga nangin ka partisanda no para sa ginatawag naton nga peace loving community no wa man kinahangan diya nga resolbahon nga peace process eh wa man yan it komunista ya sa Ah? Sino Jet?
2: Todo berrada.
1: Ay, Maria. Natagbo ako eh. Kahapon inagtunan ko kita si Kapitan, no, para nga magpangutana ugaling ay nagkasalising ani among dagan. Ay igto tay mao paagto it uyotorong. Wa ko pangutana ani base ro anang imbisitahan ito kadtong pagbutang it CCTV ag duga nga mga street light no sa mga lugar nga madugom. Ay nagahinyo rito ng mga pumuyog hapaabot man nato doon kay Kapitan no nga granted man ke granted man do aton nga request kana no nga butangan ina ro mga taga Uyuturong no kita nagpasilitar man lang ay eh. Impaabot man kana galiit mga pumuyog man dito no nga madugom sa andang area ag hamba ni Kapitan budgetan ta ag butangan gamot street light agro anang arot munisipyo nga CCTV dugangan naton no sa other location siguro, igabutang ni Kapitan. So, Ron, klaro na, kung may mga gusto pang magtaot reaction, no, ay may mga progresibong grupo abiya, nga may bati-bati ako, nga matsa, base man na idol, kami rin ginabantayan.
2: Todo berrada, berrada.
1: Pangutanon ko si Kapitan, may nakapaabot abi ka ako niya, amigo naton, ha, mga katodo nga, abi, hey, makaray, tawag mako, ha, ay haron, klaro gon para kinyo kung ano ro obligasyon itaton niya Philippine Army iya sa barangay poblasyon.

0: Raw update politika, bahala lang si Katodong Jodjet Magkwana, masinggan hindo na. Ay bangod kurayang pagguwa nga ra ita litrato ni Kitsi Loses nga for vice mayor for 2028 agkaagbay ginaagbay imaw ni Governor Rajuen
1: ang inyong mga bunga.
0: Ay may nagpatawag agi kunot meeting. Ay bala lang magrebel si Katodong Judit kung sino ron ang patawag it meeting. Ay kun iya kakon mabitin gid kamo. Ay masadya magandang laban to, no? Loses versus Kimpo.
1: Walang mataas, walang mababa.
0: Kimpo Loses. Ah, iwaon ko no si Rimar anay. Ipaubaya lang siguro kay Kitsi Loses at kay Philip Piero Kimpo. Ah, si in ka mo. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with Katodong Judiet Adjet Reyes. Laging katuwang kapartner technical ang May Palacio sa ibahay, Katodong Ridge Palacio. Ako bando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin sa siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ruwatong pagkaunit kagagbanwa, makarong adlaw it Miyerkules. Ro pagtuo ay mat sa insurance don. Nga pag-abot it tiyempo, nga ikaw taugon ka na. Ha? Ikaw pagataugon na. Siguradong insured ka gun. Ha? Pag-abot, ha? Ituloy nga panahon. Dahil ko imong hugot nga pagtuo. Alas 7:36.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Mabilis sa iyong papawid. Jujet the Jet Reyes. Todo komentaryo.

0: Pagkatapos it mabaskog nga buboit uran kaina. Sumikat na ang araw. Manami na tiyempo, may sangkring gagumrang. Mahida ito nagmahilwayon nga agahon na klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay, 16 nga barangay. It kabisirang Banwat Kalibo. Mayong agap panay, bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw guman nakamukat dong mata. Hataw at pribilehiyo nga makita rong kanamit kalibutan. Ayro iba kahapon, kabi'e, wago nakabugtaw. Ngani, condolence gid sa pamilya at mga nagtagaliwa na sa pihak nga kinabuhi. Ngani kita nga mga nakagising, angay agbagay amang nga magpasalamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Miyerkules. Opit sa 12 na kita sa buwan it Agosto. 19 dias na lang buwan ng mga Berna. Mangin ka partner sa technical side. Chief Engineer Buboy Daboy Plasyo Agridje Plasyo. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mainit nagabaga nagaaso-asugid nga mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Kunwa kamot pantel ko kabinuna ka mo sa mga punta't bukid. Okay lang, importante, may cellphone, signal, load. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsabling empleyado, pisarit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita? Baw, ay mainit nga mainit gid. Pero unahon tanay panyimpo. Ay mainit atong balita, pero may bagyo sa Guat, Pilipinas. Aga may aton pang habagat nga nagapikto sa Luzon samtang rayang mahina pag ang makaroon nga bagyo. Sa Guat, Pilipinas, sa distansyang 1,990 kilometros este, ito kumani mo sa extreme northern Luzon. Bit-bit ko rayang bagyong wapat pangagan, rong hangin nga nagabot 55 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nagabot 70 kilometros kada oras sa gahugag. East-north-eastward, masyadong madasig, 30 kilometros kada oras doon ang dagagan, samtang nagatipot persa ay una pas sa kadagatan. Rong panyimpo sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampangang, mga Ginbahara, Webaysia, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, Occidental, Oriental, Mindoro, nabilin nga partit Luzon, magugag umon kayangitan, may magakagaka ng mga pag-uganugan, nagpagdugdugdug, epektot habagat. Samtang sa Bisaya sa Mindanao, kaibahan kita sa Aklan, doon nag-apekto ka ton, doon kinatawag, localized thunderstorm. Pero, posible, ro mga pagbahag, landslide, sa bilog nga pungsod, bangod kong pagbuwit ka sarangan, kunamat, mabaskog nga ugan. Rohangin nagbaybayon mata sa northern at western part at Luzon, kasarangan hasta mabaskog. Sa labiling nga part at Pilipinas, kaibahan kita sa Aklan, mahina hasta kasarangan. Arong temperatura sa Metro Manila gabot sa 30.2 degree Celsius. Samtang dong panyempo sa Aklan, especially ya sa kabisirang Banwat Kalibo, mauinit-init ay nag-aabot dong temperatura sa 32 degree Celsius. Wat yabot ang ginatawag heat index. May tiyempo, ako namat, nagabububurong ugan. Ag may unang pagdugdugdug, epektot localized thunderstorm. Samtang hinaw ng gabi eh, magamig-gamig sa kinit temperatura, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na City 43, may porsyon at kalibong magugagumon, may porsyon man nga masilak, engineer Titoy, nga una, mapa Vietnam ko no, bago tumabok at Las Vegas, temperatura 27 degrees Celsius. Rohangin ng Hoyop, Southwest, 8 kilometros kada oras ang bugsog nga nagabot, 21 kilometros kada oras. Air quality, sa kalibo, 4 doy, 4. Gapit lang mangin na, kamay pangin eh, umabot ha. Hindi kita umabot, 4 doy pa yung rato niya air quality. Kabay nga, hindi kita umabot sa punto, nga ratong quality hangin, ay hindi naging manami para sa itong ikaayong gawas. Pero makaroon purgid, rotong air quality sa kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8, alas 9, ay may mga posibleng pagpangilat. Pero pag-abot alas 10, aga bilogid nga sang muhapon, mainit, rotong nga panyimpo. Wapat direktang epekto ng bagyo ay masyado pang magayo sa guwa kong Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. May paluwap kitang letter nga na baton halin sa mga manugturo banwa nga nagatiyabaw kwa nangarang allowances. Dr. Feliciano Buenapi, Roatun nga School Division Superintendent. Ag ginaturo pag-inikaw, Dr. Johan Kawaling, it office of the School Division Superintendent. Ag supervisor. Kurayang last year pag-inahinugat nga allowance kwatun nga mga manugturo. Hasta makaroon wagi hapon. Haman ko no sa ibang dibisyon, like Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, yang sa Panay, yang sa Region 6. Naitao na ruan ng mga allowances. Haman niya sa Division of Aklan, nakabitin gihapon last year pa. Kinangan pa ba yung umabot na ito sa Palasyot, Malacanang? Naanurong problema. O karon ay ginapapaloap natin kay Katulong Rolly Boy Herrera, Roatun nga School Division Superintendent Dr. Buenapi ag Mr. or Dr. Johan Kawaling. Ano rin allowances nga rag? Ano rason naman it? Hindi gihapon ma-release. Ay una ko na rong problema sa accounting department ita DepEd Aklan mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, mga nangan makamanumano ta, New Washington Mayor Simonet Peralta Francisco. Kurayang ginaligar nga bangawian ko no ita housing unit sa pabahay kong National Housing Authority o na sa Banwat New Washington. Ay may pagklaro kara alkalde it Banwang New Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang bago nagretiro si Engineer Amalia Ami Francisco, nagsubmitar banwa koreang listahan ko mga proyekto dated Junto pagalira is member Emerson La Chica. Ginsundan it sugat July 21 ag July 22. Ko estado it mga proyekto. Mga nakabitin, nakatiwangwang, ag ongoing nga mga project, mga infrastructure project sa bilog nga munisipyo Kalibo. Di kahapon, expectar kita nga makabaton it kopya. Ay nag-request kita kay Isbe Emerson Hasta makaroon, wapakita't nabaton gihapon.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Kahapon man, ara masadya. Tibyog kalibo. Ako nagaduda gid ako, may ginagaha-gaha gid kamoy sa kalibo eh. Tibyog kalibo. Pumatawag git meeting kahapon sa mga kapitan. Sa bilog topic, kaya nagawa nga picture ni SB Kitse, ag ni Governor, nga may caption nga Kitse loses for Vice Mayor sa 2028. Abay, nagpatawag it meeting. Ag sa bilog sa namitingan da. Ano problema nyo? May ginagahagaha na naman ka mo, no? Ha? I smell something fishy. Ah, sa inyo nga nga, at duda, gina, kung may ginagahagit ka mong hindi manami, tibyog kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
0: At sa aton nga pagpadayon banwa, doong second part of the series, matsakwan na probinsyano, istoryang probinsyano aton nga rasabatan, Mayor Mike Ramos et al. Balikan ko ron. Standby. Agdoday ang sentimiento ni Vice Mayor Borjek Dimeterio. Balikan ko ron. Iya sa linya kung doong mahugod. Nga alkalde et banwang New Washington. What iba? Mayor Jimonet Peralta Francisco, ma'am. Good morning. Oje. Dali lang. What od yung nagasugod eh? Dali lang gina. Ay ginapix pa natin doong linya ni Mayor Jimonet Francisco. Kung may landline, landay ng agi karto dong Rije, ah. Kung may landline, landay lang maton, ma'am. Hindi lang mobile para, kung naman tabi, nag-problema rong mobile, eh. Ara na sa linya, pero guwapaho nagmahugod ng alkalde at New Washington. What iba? Ang nag-iisang si Mayor Jimonet Peralta Francisco, ma'am. Good morning. Negative ba? Ano yan?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang ginahugat-hugat daton si Mayor Francisco at banwang ni Washington. Agad matawang kita at kalaruhan banwa. Nagpamati makaroon nung mga taga Otsando, Patima, Hugas, nga mga beneficiary koreyang pabagay ita gobyerno pinagi sa National Housing Authority. Pabagay ra nga kupanahon patangani ita bagyong Yolanda. Pero makaron, hindi tagi hapon matapos-tapos kontrobersiya sa rayang pabahay nga ra it National Housing Authority. Hindi lang banwa sa New Washington, ha? Mangin sa iba man nga banga banwa sa Aklan. May mga pabahay nga ni nga sa makaroon nakatiwangwang gihapon na ikaw nasabatan. Rin yung pabahay na guba-guba na nakatiwangwang pagihapon.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero balikan ko, anay. Samtang ginahugat na tundulin niya ni Mayor Francisco. Balikan ko, anay, kahapon na bisesyon ita kalibosang gulang bayan. Si Kapitan aga Liga ng mga Barangay President Neil Ibardola sa Candelario kahapon. Gapaumpisa po yung sesyon. Pumanaw. Ay may meeting kunong ginpatawag sa Kapitolyo Provincial. May ginpatawag gamiting sa Kapitolyo Provincial para sa mga kapitan itibyog kalibo. Ay ginaistoryahan siguro rayang nagapagapit nga November 2. Piesta minatay nga eleksyon sa barangay ag sanggunian kabataan. Ay may kuan man na, may meeting sa Kapitol. Di ba ko interesado kita, pumagupad ako drone. Timbang, dahil wa ka mga drone pinagupad ko sa meeting itibyog, kalibo. Doon nagpatawag it meeting, sinong Efren Trinidad ba masadya gali sa meeting to? Ano ang natabo sa meeting? Hindi na, balikan ko galing ron. Ayon sa linya. Ro, guwapag bahugod nga Mayor ita New Washington, Mayor Attorney Jimonet Francisco, ma'am. Good morning.
2: Good morning, Katodong Jet. At sa tarantal nga manong pagamati, timong programa, gabi, abigid sa ako mga kasimanwa sa banwang New Washington.
0: Good morning, Mayor. Hindi ko matungkad. Kung naman ita, hindi ta matapos-tapos ng isyo nga sa pabahay. Especially una sa New Washington. Now, may mga aligasyon yung manabingara nga ginahaboy kontra sa mong administrasyon nga kuno, may mga ginpangbawi ka ng mga housing unit ita pabahay kong NHA una sa New Washington, Mayor?
2: Yes, Katotong Jet, clarify ko lang, wala pong binabawi ang local interagency committee na pabahay.
0: Okay.
2: What we did, ay nagpapanaog kami, it notice, no, of abandonment and disqualification, first notice, sa mga bayay nga upon initial inspection, highway nag-star.
0: Okay.
2: Nga may una nga kortina nga halata mang uwag kay star. Agro ibahay sa andang mga itsura hay wa gid kay star.
0: Okay.
2: Hay kuya naman inubuan ka to don jet kasi na, by virtue of section 17 wa binenda nakita ka to don jet nakasama doon sa andang gimpirmahan sa second page di ka to nakabutang do house rules
0: it muwa no? Section 17 it muwa.
2: It andang certificate of inspection and acceptance.
0: Ah, okay.
2: Kada isang recipient karon katodon jet may anda.
0: Okay.
2: So sa section 17, within 6 months, umpisa pagkabato nanda, it anda nga pabahay, hay kailangan nga okuparon nanda, istaran, doon nga rong nasambit ng mga units katodon jet. So, upon ocular, it is very visible sa naked eye, nga rong mga pabahay nga ra, sa kabo-abo abit mga pabahay nga ra, hay remains unoccupied ug unutilized. Ag no aton man kato don Zeta, gusto natin na tirhan nyo ang mga pabahay nyo.
0: Okay.
2: Dahil pag hindi nyo tinirhan, definitely meron kayong violation according sa inyong nga gimpirmahan sa Certificate of Inspection and Acceptance. Ngayon kato don Zeta, sa isang lugar nga ra, iya sa New Washington, nang pagbaba ng liyak ng Notice of Abandonment and disqualification. Kasi pag inabandon mo yung unit, you are disqualified.
0: Okay.
2: Pero hindi necessarily gabot singhanan ay ginabawi. Kundi amon ka mong ginaimpormahan through first formal notice na raya rin inyong estado sa makaron.
0: Okay.
2: Ta, ano rin inyong dapat himuon? Mag-agto ka mo sa liyak office, i-present ninyo rin inyong hatungdan nga papeles, which is the Certificate of Inspection and Acceptance, ang magpromisa ka mo nga sa mga maurang panahon, sa Domingo, or dayong Domingo, or tatlong Domingo, inyong nga pag-aistaran, inyong mga pabahay.
0: Okay.
2: So, meron ngayon na group of people na ayaw nandang mag-submit sa LIA. Kasi gina-claim nanda nga andat aro in Yolanda Housing Project. Which is a misconception. Kasi do NHA nga ron, the ultimate receiver, it doing nga ron common areas, it doing nga ron nga pabahay, is the local government unit of New Washington.
0: Okay.
2: Kaya nga ni Katodon Jet, sa makaron, ginaayos na ton dahil twice na ako nakakatanggap ng letter from the NHA na kailangan it LGU i-prepare ang final master list itanan yung beneficiary sa 8,415 na housing units sa New Washington.
0: Okay. Bilog ng New Washington ito aron ha? Kawayan, yes. Patima, Otsando, Hugas.
2: Kaya sinasabi namin ka to doon, Jet, na dapat ruin yung CIA, kapin pa sa mga bagong award nga ra, hay i-present ninyo sa LIAC. Kasi paano namon masayran na ruin yung source of legitimacy ay eksakto kung hindi ninyo pagipakita sa LIAC din yung CIA.
0: Do LIAC ba may actual nga inspection at validation kung mga housing unit before natin ideklara nga may unang abandonment ita mga unit?
2: Yes, Katodon Zet. Sometime February, nag-create kami ng task force in accordance with sa among committee meeting with the NHA and other stakeholders para mag-ocular. Agud hikita on the spot ko ano yung estado it mga pabahay kasi among gusto ka to don Jet magkaroon kami ng actual statistics as of this moment pilaro abandoned houses pilaro illegally occupied ilan ang occupied na walang CIA at napakarami pong certificate of inspection and acceptance na walang pirma ng kahit sino.
0: Okay.
2: Plus may na-discover kami na may iilang Certificate of Inspection and Acceptance, magtataka ka na lahat may pirma, pero to our eye, ay hindi po genuine and authentic ng mga CIA. So, kailangan makita natin doon statistics, Katodong Jet, para sa sunod na LIAC meeting namin, ipapresent namin sa NHA, and then the committee will decide what we have to do sa mga maurangarang sitwasyon iya sa pabahay sa New Washington.
0: Do LIAC na yung local interagency committee nga gin create mo?
2: Yeah. This is created by virtue of the executive order as mandated man it aton nga NHA.
0: So, ano ra matabo? Alimbawa, imo nga gan kaibahan ito sa nakabatot notice nga may unang abandonment at disqualification. So, kailangan mag-report ka sa LIAC. Ano ba? Ma-execute ka at affidavit of undertakings?
2: Yes, magmangako, hindi, magagawa ka po doon ng written notice na iistaran mo. Kasi may second notice pa yan, Katodong Jet, eh. Bababa ulit sa LIAC to check after 7 days kung nag-keep ka sa imong promise o kung una on the occupant. Pagwa pa, may last and final notice pa. And then after nyan, mapuprove na mo nyo, we did posted draw turn notice, then it is up for the NHA and the LIAC to decide kung alin ro ubrahon sa mga pabahay that remained unoccupied.
0: Okay. So, pilang days ba rin natao sa mga nakabatot notice yon?
2: Generally, Katodong Jet.
0: Ay, last year pa yata. Parang last year pa yata, Ray.
2: Yes, kaya nga, Katodong Jet, ang ginubra, diba? Nag-assume ako it June 30, 2025.
0: Mm-hmm.
2: So, gintawan ko gin, it mahabang panahon sanda. Kasi alam ko naman, bago sanda nagpanaog, gin, pinanupon ng dati, hindi ko rin maintindihan kung paano.
0: Uh-oh.
2: So, binigyan ko gin sanat 1 year. Diba? Kasi dapat 6 months lang. So, nung February, nanaog, nag-ocular. So, kumbaga, formal notice, last week lang nagpanaog, the first formal notice. Now, they have 7 days for another second notice, ag 7 days for the third notice. Pero kung magsaka man sa nito ka to ng jet, ag mga ako sila, natitira nila, then the LIAC will be considerate enough.
0: Paano mga unit nga parang may nag-take over na?
2: Si LIAC ka to nung jet, gina-consider nila, ba, family member ka, tapos okay, may authorization ka from the owner, naka-note doon, the registered owner, the actual occupant, ag the reason. Tapos i-attach na mo nito kung ano ng mga supporting papers. So, tanan doon ka to nung jet, per unit, madodokumentuhan yan based sa validation it task force. Halimbawa, unoccupied or occupied but no person na nakausap. Yung mga ganun ka to nung